0: gago ke tloetsa mohlala tsona di strategy tseno wa sheba gore na PC shebile go o hangata batho ba crest that streak ne ke yona nako e ba gapelang ka yona a e re re nke bulana etse le naneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsana di strategy
1: hey scars

Nomoro tsa rona tsa mohala +26659956 8121995 6 e tsa tapelo ho di maphisi ya fa.

0: Umunati.
1: Ngiyawathabisa ngoleso.
0: Umunati.
1: Ngithaba fela mohlakamoreno.
0: Ke reka waneng e khushidile ka mehaleng ka mo. Ga ke tse thapelo se abate.
1: Enkeleto mohlakamoreno.
0: A ka nke joine nna.
1: Tabaka ofatshilela ba ntwa e tsiwa. Tsiwa ofa. Hona motho a tseba le nna ba budi budi ha hona ditaba tsa batho tse ke di tsebang ditaba tsa bona di tsebwa ke jo sa modimo ha ke utlwa le tsela hao ntlo tse fumulu o ha ke utlwa le tsela hao se ke tsohle se ntshere di a fo la o ho jo ho sa mdimo
0: yes
1: wana ba na wa khotso wana ba sa tsheli di ba ba sa ba haunta ke u tire tu no le sa ke sa tlo ho sho na wana jo ho sa mdimo mo pa ntate ka tshilele tonta kgatlhano le badigala ba bollata ba motarinang ba mošabinang ba šabina bophelo ba gae oja fa modimo ba tšhesanya ja haiman ba tšhesa ga ba bontabela ba ntabele
0: abata hanta temolo bosofo
1: bora ho tso ha o tsa hanta hanta ba ba ba ba se ke a rata ba ba
0: ka o tsona fela le wena a re bolokele wena ke u vetse he u bohlokwa se abata molemongwa wa bophelo ba rona e ka sitana le bophelonga ba ba sothuka ka karetso
1: amen
0: thank you. o tsebe ha o ka utlwa leno le bitswa o tsebe o le tswalla la ka qwading ha ba ho le tsebi ke bo pakiba go mohla ha kwana

0: Amen.
1: Amen. Makes me happy.
0: Amen.
1: Amen. Let's check it out.

0: Amen.
1: Amen. Neka mwana mahed.
0: Amen.
2: Amen. Mama ki wa khoshe.

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Mkhu wa fahla.
1: Ha ke nyama ke tebo go pala mse makhulu ke ke tsa diatla. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mkhu wa fahla.
1: Mal shukra tola.
0: Morena modimo wa matsiritso le khanya le khotswa ba ballele ba ntlo ya ha o ngwaneso. Amen. Tsamai. Wa ukwa bale le ntse le hlakile. Ke o tseba o letse. Ya mathata ka ba ba tinga ge se ba di ga mahlonga ge tsheditsi. Ke o tseba o letse na he. Bo opo o ka bo etsa ho motho e mong empa di thulwana tsa tinga. Di tlo shapa ho di mahao o tla ipotsa hore na ho etsa etsenga athe wa kutula baskom maswabi editse hantle kwading hantate mo lo tsa utse en pela in praise Facebooker.

ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga ke ya ipitsanga Jehova modimo o phelang kwatsaneng a le kwatsaneng.

0: e ba ha o morena
1: o ba ha o morena wa ne
0: morena matsep
1: ka mana ho mo dilo ga tsheko wa na re se ke se mo tsapa o ba ha o morena
0: ka ba ha o morena morena matsep ontori
1: a ma se ke mo ne
0: e ime ne hle morena wa ka e ba ha o morena patsi le mollo ke tsena empankwe ya sehlabelo e kae mme mama makolwane mo famere a le kwala ho abata

0: baha o morena
1: baha o morena
0: mema ka mo
1: ya ka ke tawe ke di a khadi ka ha thama
0: ka ngi ga khadi ke ba o morena o monnati bidio ya thabisa o monnati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke phate e ba mayena o ya loya re ba ha o morena

0: ba hawo morena
1: se ba hawo morena ntate
0: mempho
1: ke tla tsama ya tla morena le fatsheng lena la ba phela se ba hawo morena ntate
0: ba hawo morena mempho magema
1: amen ntate
0: amen mmewaka. Ba ha o morena morena o tla re sireletsa a o sireletse bobenga bohle a o baballe bophelo ba hao le mathuso thamai a le qeme anda te molo thabi ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ra khariwak
1: onki se khoba shiane ola le matshine onki se ke tshabele teng aba hao mre
0: re ba hao morena ra kharin tumenga matete
1: aba khopa wenes
0: amen ra khariwak
1: se ke mrena
0: wa dipelo
1: haleluya
0: amen o re ne he o thabela tseo o di ratanga ka mehla metsatsi ntshobe a le di thabaneng e ba ha o morena
2: o ba ha o morena mo bobi
0: le mmammo pe ra mabitsa
2: tsa se se se sa moya le di mo ho tsone o ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mmammo pe ra mabitsa wa le ka hota. Morena Modimo wa matshediso a lekganya lekgotso a le baballe le bantlo ya gago di ipatele sefefo se o mmamele thapelo o nkutlwe morena submarine bakubung.

0: Holy Spirit must come down, and we four will be saved. What is my PCF for? Hantatai. Mo bababedi babararo ba kwapaneng ka lebitso la ka lenna ke tlabatinga harabona o ria lo Jehova re ba ha umrena
1: tla ha umrena mali
0: ngoputi
1: o hontla ke o tsale ga lenga le tshisa tsa maso ke tlo le ra tsa se nye o tso tla ha umrena
0: re ba ha umrena ngono puti
1: le se tsira na tshu
0: amen e hle ngono waka
1: amen
0: thank you ngono Reba ha o morena empa bohle ba le amohetsinge mme ba dumela ho lona le ba neile tokelo ya ho fetwa bana ba modimo nkhono tsheu ale hantate molo le

0: ha ke o sitetse ngwaneso o seke o sengkuki ka pelo re bue re tshwarelane o sengkuki ka pelo a o tsili a le khubetswana re tsile hloyo le ja ya le sikile ba ha o morena
1: ke ba ha o mae
0: nkhono manga
1: ke tsang mo Jehova ho ba ne melmo yo se ya ha e ho nna ba ba ha o morena wa
0: ne ba ha o morena le ka ota
1: ka me ne kholo le ka ota
0: amen ngwane e ba ha o morena mo ka me di ya rena nga o tseba so re se hlokang ntate ntlhane a le ha ntate molotebo e ba ha o morena
2: ba ba ha o morena
0: ne maka mo e
2: fa se ke la Jehova le se se se bona ba ha o morena
0: ba ha o morena me maka mo la magile
2: Amen
0: and one is. Le sanga bana ba tle go nna o bane mmuso wa mahorimo ke wa ba jwalo ka bona. Mane motle a le thabatshitsa. Ho monate e bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela. Re ba ha o morena. Etelunga bana beso tianga morenenga le matlenga ha ya sa situnge ke letho memarene ile gotle ale ha ntate molo nneletse

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Go wa fahla.
1: O mpale mogana jo so go ba o kgahlisang. O ne le bana ba se dilo tse re tlisang. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena go wa fahla.
1: Malisho patola.
0: Morena modimo ma tsi tsola kganya la khotswa ba balele bantu ya ha nne.
1: Go ya lwena kwena.
0: Amen. Tsamai.

0: ba ha o morena o ka tlala maru ha feta di fefo hore se tswalle sa Jesu a sena phetuo a o tsile a le khubitswana ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: khono
1: morena ntla ha o se bona mo kotunga ile tsedi ke nya ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngo a maiba
1: ka kwala ba ta wa
0: ni e mene khono re ba ha o morena jale ke nako ya ho rapela morena o re thuse ho fumana mahlonolo re ba ha o morena nkhono tsheu a le ha ntate molo le qele re ba ha o morena o le hlohonolo ba dumelanga ho morena ho bane ba tla pholoswa ntoda mofokeng a le bophelong a

0: morena bophelonga o seke wa leka o etsa metlae ka tlokotsi ya motho e mong le ya hao letsatsi le tla fihla le sa o rerisa baskwa maswabi e ditse ya ntatemolo tsa utse pela in grace re ba hao morena o nkise kgobošianeng gole le dira tsaka ntate mphaolo dipelei a legolo dikane gapelei ke setleketseng re ba gao morena morena masisi
1: o go mosege kwa marie o go bonesetse gantle go mamela dikgothatso tsa gago go sa megopolo e se mo le dipeleng tsa rona le ne e solelang le dipeleng tsa rona ka metlha se ba gao morena
0: re ba hao morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen ngwaneso.

Dumela fela tsohle dilukile. O monate ibile o ya thabisa. O monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela. Re tla iphumana re ikentse jwa. Ho ba ha ona letho le o re tla iphumana re ikentse lona. Ke o re fela.

0: se abata hantate molo bosofo
1: amene amene bana bese ya le rata bana bese
0: hore na murima matsiriso le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka go lwana o bohlokwa mo le mongwa mo ifo bana ba khwale ka sitana lo ba suthuka ka karre
1: amene sanga mo re
0: tsebeletso ya re ba gao morena e felela gona mona o seng wa letsatsi la labobedi le e ntseng jalo ke morena a go boela re kopane le wena letsatsing la hosane ga morena modimo a rata.

o fela wa rona ga ba mashume ya mararo ka motho o robileng a monno o le mong 39 amen 39 amen 39 amen

mangkhang sekotching. Mangkhang sekotching hai ba di. Mangkhang sekotching. Hai ba ha yo mangkhang sekotching re ke fetele pele. Metsotso nyene mashuma mabedi ka metso e mehlano. Ke kena ditsebisong tsa mo if. Ke kene ditsebisonga tsa mo ifo. Tsebiso e teng ka pelo mahlo a ka ke o re ka la leshome le metso e meraro kgwedi ena e tlang. Moifo wa bana ba kgwale dikolo di a bulwa. Dikolo di a bulwa. Beke ya bobedi dikolo di a bulwa ho jwalo fela ho feta mona

0: mo kgahlelo bona swa dipina empa ha le ntlama o rekeletse dipina a ke na le bothata o tlo skebe wa nkutlwela bohloko a se mo kgahlelo wa dipina o jeti motse
1: jeti motse
0: nkhono
1: itlwa sendotri ke ya ha mo tshupe
0: a re yang go
1: e sendotri ke ni tshwene ke ni sekolo teng ha pinyane mo tsibaneng ha ka jang ka bani ba ditshatane na sikeng tokosa ka kuleng ke ha bo motsedi teke bo ha dikaka ke re kolo dikane dipin amo ya kopo ha toki atadi atadi mo ja kan amo itse tsala ma phaga tshikiki tsa wena
0: tlokwano tlokwano nkhono
1: kere koko
0: ka kena kena kena nkhono
1: ke mona timpwe
0: e bilao ya thabisa hle nkho wa tumo
1: mona tina
0: ke thabo fela
1: amen
0: dankin nake ya ga ha fitla hatla di mojakane ya re ke palama sefofane palama phaga juti ke tla wena mono ba nna nkile ka boloka motswalle wa ka ka mono ka hatla di mojakane ntate magwasa a itlhabela ka letsola leqele ga itse di ante baleng a modiei le di tlhafe kete motse
2: kete motse
0: se abat a
2: tshwara le go tsha
0: ei
2: a ke le motho ka mona ka tsaka gao
0: tsama ka pelenya
2: ya ke wela mo le ha ba di ga di a de bo se di so se go di go po sa di di ha ba ta se ga rate ba sa ba thi ipenyane e tlo se e ma Review as a Tano Tabo under the Upo Holo Piari Bog. Pija Pida is a Patasaka Chapel. The Sita Pajay Tapu Julu Bashari, the Sita Pajay Taba Say Lumbashare, Tiagurosa.
0: I'm going to go to the house. Jete motse o ya kae
3: ya nya go so
0: tsama
3: ke ja ne mona go ke tswa le senteng ke o ma di tsa ga di alo ya di mo re ma police a sa ya o be sa jei a mala ka mama Amazaja, Alula Mazare, Amuge, the way Evania was over one. You're Timothy.
0: Today, Mutsi.
3: Amen.
0: Who got your Adamo and Boca City, Aloma, Murillo, do it all over. Get that demand. Thank you, Zamakali. Rata mono mo ka tsi dialo mamolo ba ga ke mapolisi e ga ga di lo mao jete motse
4: jete motse
0: manes
4: ka aska ga an ka mon ga thabut
0: e
4: ba to po mo thabut
0: ha ga tsamana
4: aska ga halukula tsetem potso bentage le di ba ba tsong ho mo pala e hema tebele nela dzela ya mo khunya mo ke dingwa ka opa ma mo ba mona ke bo nne e pe ka a e kogu kogu sisi kalong kozo aba vini se tsela go go go tebele ke mana ma ka ye di tshe mo sa go nda tsel ke ka a tokane se rundle ha nya be ke jiti go bona botabothe
0: jiti go bona ya botabothe
4: go mona
0: memma ga thabile polao
4: ka go khunyane
0: ka thaba ka ukwa mona hat
4: e

0: na politiki yo ge politika ngo bone ka ka ke politiki ya ntsetsana ha e pele ka pa ke politiki ya di khoka
1: ka nna bo tso
0: Ere ke tshele ba ba chiu. O monate. Manis. Ntate. O go papa misele ntlo wa hanyane kgosi yaka. Eh bua bua ntate.
2: Ne kere ho tsena ho.
0: Ntate.
2: Eh o tsiya le tsimona. Ya di book. Le di a bo. Ke mpa. Ntate sa ma se tsona ke go. Ke go na ke ba. Hai ba eh ona ke na ke go tlile ho bona ka tsoka. Ke tsoka ke tlile ho. Ke tla bona ba buisa ba tsana ba tsa ja o. Ba bile ba tsana le tswa ho la ho na eh mane ka tsamare mo go ba dina ho ka tsaka. Ke ba ni. Rona re di na tsaka. Ho bone eh kana go ngwa ba ba tsa ke ka mpiti. Ba ke le bo ba la tsimola tswa. Ka o le bua ka motho wa le tsatsile. Wa ba go re a eh mantse ba bona wa ka nna ka ke tsena ka tsa.
0: Hm.
2: E bonolo go ke. Ke mo le go tsena bonolo no no no no. O sa ba tswa tsena go na ba se ka. O no lo fola ke. Ke bana o ta ke mo le go ba tsa yona. Ke ka bentse le tsiya. Ke ka bentse le tsiya. Kana ona ha o tsa batla bana le tsoro ke kwa bima o bana o tsa bana mari ba tsaka a ke kutu ke la kae kae ka se ka bomo ke re ta se ka bogopo ke kutu ke la ka go loi teng ka bomo le ka bogopo ne lo bana tsara tsara ka re ka se tsoro tsara ka le se ka go loi teng ka ke
0: ke a le wanta tu wa ka ntat thank you ntat a re bothata bo ho rona ke le basotho ke le bagethi ho re na re kgetha puso ya mokgwa mofuta o feng ho bane ba ha re kala re ba kgetha ba fitla ho di momane ba kgethwa e ba ba ba para ka go ho monate ho monate one is
3: a part of it that is good rata ba re nlo ka bui rata la buina
0: hm
3: go rata na ha ya ile ka ba ta ba go tla di sinya ho fika go tswa ka 93 wa ri tsa fela da to bi tsela na ba le di
0: e ba
3: ga go na jere
0: e ba
3: ye go tla 93
0: e
3: ka ba go tla ke bo bo ke bo bo ke ho ri tsitse ka ofela
0: ho fitetsa
3: tate ba ikhebile bo bona bo dwe bo mo nare ke tla bitsa yo ke tla batla yo di tlhale lo mane e tla ga tla ke le tsa ke ipumule ke re re re la tata tata ke le tsa ke ke tla ba le bo ngare are that's a togu ha na wa re kina o se pa ha o ntse go ntse go
0: se he bana
3: ya pa di be teng a kire lo nya ha ka mo
0: ntati
3: amen
0: ke tse ke tshela baba Q ke tshela nyomo nyomo

0: fela mono go tlhotse tu e be ke hopola le ntle re ngwana a tla busa le sotho ha e so tsabe
1: gore ke batla o tla mona mo o reng a nthotsa ntata ntahle o na dietsa dietsetsa basotho a ke
0: a dietsetsa motho e mong le mong kana go ya haile ha ene ba se ba ntumo se fela pa le le le nne le goga
1: ke batla o tla mona mo ke re nna ha e ba ona dietsa dietsetsa basotho jwale ba dulanga go bane mbasa ditsotelle ba ga ene le tsa ntata ntahle na ke ya bui ke ya bui gabo ka pa ihle ke ya ntsetsa
0: ho sebeletswa ka dipokothong fela ko go hona ga hona le ha itse ke dikogoko go sebe hona masiamo ke mono fela ko a pela matlo a ka mo
1: go le ke
0: a o feta mona mo thumile le matlo a temo ke me hao a ntate bulane
1: go le ke
0: ona ga go ka thapelwa ga tsena e tswang ka e buang ke ga ratela

Shaba hantlana kwa wana pa itsenga metsotso ke yane e rubedi fela re ke town ya mokokoto ho renya ya rona ya bohlano. Rela ga super mona na konga yeo LMPS inenya ietsa diphetwa mo tenya ile nya hlokola mokwetlisi ya ka sehlohonga se itumileng emmetso ya boetse ya hlokola bialo goalkeeper coach ile nya se diphetlo mikela ka nka se diphetlo kwano re kila ka ga bua le yena mona ele ho ka utlwa hore na ho tloa mono a sebeditse le LMPS a hlaisitse jwalo di goalkeeper tse ba hlanga di le hlwahlwa ka ha gona ha ena le sotho na ebe na o sele ha sa fella fela papading ya bolo ya maoto kapa hona le mantse nga shebile hona teng mme menyenyetsi ntse e supa hore e ka re ho kamane ka lefatsheng alane la bokauta kamane ka mo teng a ntse nga thusana hana jwale o tlo ukwisisa hore hana jwale o santsana a thusana le sehlopha seno sa amatshomatebele mme ha eba ditaba di nepaetse e ba ba kgahluwe ke yena re ka mmona ka nako e nngwe a seretsa jwalo le sehlopha seno sa amatshomatebele ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng.

0: ke feta bualo re ntse re di ya re di sheba bualo ka mahlo re ntse re di sheba bualo di papa di ngamona ihlile likitla qala mafelo a veke yona ena liki etla qala mafelo a veke yona ena a re ntse ge ya ge sheba bua lo ga fumana hore lefa idumetse bua lo o thusa dihlopha tsena tsa Premier League a ke go a tseba hore hele fa ke ntata tsona e ba ha ile ntata tsona jwalo e tla thusana bolonga ya bolo ya go papa ding ya bolo ya maoto ka kakaretso e ka ba ho hlamane grassroots level jolo ka ba sentse ba sebetsana le tsona ho nyelwa jwalo fihlelletse dikwene mane mo bana nga le tokelo yenu ya hore ba sebetse hona teng mme ga hlokomela hore liki etla qala mme di milione tsene tse tharo tse ntshitsweng jwalo he di tla arolelana sehlopha se le senga ka ofela ho tsena tse leshome le metso e tsheletseng di tla arolelana jwalo sehlopha ka senga ho tsena tse leshome le metso e tsheletseng mo o tla bona hore 187,500 sehlopha ka senga se ka nna sa iphumana he se fumane jwalo tšhelete e ka nna ya bakalo wo hore se tle se bona gore na se tla tsamaisa liki ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ke mao ba mona ha ke ne ke o jwetsa ke re ka mane ka mokgotlong ka mane ditaba tse monate tse hlaileng ka mane ka mokgotlong ke hore sehlopha sane sa mzamane e ka sitsile bjalo ka go lelapa sa kena bjalo ka ha go setereke seno sa mogotlonga mo teng ba hwebi ba mo no mogotlonga e ba ne ba na le lesisitheo la o tsietsa bjalo setlhopha seno sa mzamane e sebe mohlompe kana ko yenwe yaba ba tla ho hlometsa ditšhelete tsa bona e re ba keta ho hlometsa ditšhelete tsa bona ka go setlhopha seo sa mzamane e be si nyamela fela jolo ka motho wa ngwana mmalehlwa me ba hwebiwa ka moo le ba ne ntse ba na le hore ba beleqetse mme taba tse ileng a tsa hlaha ke tsa gore ho ile wa dumellanwa mmusi wa setereke le botlhe ka ofela ba ameyang ka mono le lelapa la Hamza mane hore sehlopha sena se ye ka mane ka setereking sa mokgotlong empa tse ntseng a di hlaella morao ga o tjena ke hore mothei wa sona sehlopha seno re bua jwalo ka yena Themba Mzamane e ka se itena le ba bang ka ofela ba bo leshome le metso e meraro ba lelapa Themba wa hana ehlile hore e senya ka sehlopha sa hae ditaba tse re tla iphumana re ikentse jwang ke tla batla morakokoropo ke tla etsa senanapo ke batla jwalo morakokoropo ka mane ka mokgotlong ka mane ge ke go utlwe fela gore na e bena banna tsa ka moo ka mokgotlong a ka moo ka thialala e be Mzamane e tlo bapala ka tsela le mokgwa mofuta ofenga ditabeng a tsona tse e tla keteletse e ntse jwa jala a ke sheba metšhini ya ka hei he motšhini wa nduwa ona o batla batho bana ba tsebang di-IT nyametsa dinomoro fela o ko dipate fela o ko di gwaele fela ka nako nngwe o ipotse gore na skipane sentse o bonala gore ho ha empa ke tla etsa lo twana la ngwana ngwana ke sele le leng sele re bona gore na taba tse re di netefatsa ka tsela le mogwa mofuta ofeng le shimela metso e mehlano la metsotso re qeta one ya mokokotlo ho renga yeno ya rona re bua bjalo ka ho renga ya bohlano ke la bobedi le tsatsing le la bobedi le entsweng a bjalo ke morena ho di mapisi fm ya lo khotlala gasola hantatai go thewa hantle a vane le sotho hotel and casino Hotel and Casino. Lenanong le bitsitsweng a selemela. Lenanong la o bitswa selemela. Na se tlhopha sa hao. Se ngodisitse hantle ka toka. Na haina re hare ha di qala mo e be lo re bona se hlopha se senketswe jwalo di points tse kae kae ana se hlopha sa hao se ngodisitse hantle ka toka le molao ana e tla re ha season e qala a di papadi di kala mona na se tlhopa sa hao se tla be se ne paetse ye ke putso fela yo ke o botsanga yona ho senya ho wa letsatsi le entseng a jwalo ke morena na se tlhopa sa hao se ready ka mogho se boneng ka teng na se tlhopa sa hao se eme se le malalala otse go ka tlalwana ntwa ye ya 2026 to 2027 ha o se shebile fela le ka mahlo fela wa se bona se tlhopa sa hao ka wa au na ba nna se tla hleselwane tse bana ka pa itse mona itse ho hang mona ke a ema mona itse ke emela ntwa ye tla mo Na se tlhopa sa hao ha o se shebile ka tshebo ya hao ya mahlo o bona e ka setla emela le batama le la 2026 to 2025 ke tsena di a qala e mafelo a veke yona ina ho so le monate hape ho so le monate hape mega sentse ka gapela go bana komiti ya ne e tsamaisang a dipapadi ke bua jalo ka PLMC banna empe e re lokisetse we wa tseba go kena mabaleng mona gore o tlo nne o kgathatsane le beng kapa batho ba sebetsanang a le ditaba tseno hai go botlhoko tsena o nna ntse o kgathatsana le ditaba tseno ga golo jang ga o se motho wa ditaba PLMC re ya kopa re ya rapela go tlile ka lengwe lefatshe ga o kampa wa re lokisetsa Mpo go lokisetse e le go ditaba di tsebe go tsamaya jwalo ka tello e le go ditaba ge tsebe go dinka hantle ge di neletse basotho go sena tshitiso ya letho ditaba tsa lona le di otlolotse le shemele motso o robonga la metsotso wa tsama ge ka town ya mokokotlo ho renga ya rona ke bua jwalo ka ho renga ya bokae ya bohlano ha e ba o kena ho rengyana ya botshelela hlokomela o tlo skebe wa ba lata hlokomela o tlo skebe wa ba morao nakong o tlo skebe wa ba morao mosebetsing wa hao ke bua jwalo he ka bo matshekelane a ke re nna ke le tsheki ke le leholo nna ke le tsheki ke le leholo ke bua jwalo ka bo matshekelane e tse yana jwalo o se batla e le hlabuhlabula o se ntse o batla le ntse le fetowa jwalo he nako tsane tsa boselemo re kena mane nakong a tsane tseo tlaga ga o le tsee ka nako yona ena o bone go se o bonala ka ntle ka mo bone o se o bonala o ka ntle ka mona gore a bonnete teng go ya bonagala e re ke mathe jolo ka haika ho bona bona halajina ke le bakai kamane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi teng ilo se ba fela ona teng ba dilipile bwanga ba ba bo emo ba le hodimo ene go ha o tswa ka tlung o botswa ka tlung o tseba hantle gona o loketse wa pareka tsela le mogwa mofuta o feng e se ka ba ga o tswela ka ntle ka mona e be re ipotsa gore au e be o dula kae bana e be o dula kae ye mo ma sa mamela ngo ke masego mo ba nna e ka nna ba eh ho tla tshisa metshiso yena e ka nye tla tshisa a e ka e ka rontsa pege ka thata ka tsela le mogwamo a e ka e ka re wa pere ka bubebe e ka ho bata ka tsela le mogwamo ene e ona sa tsebe hore eh ka mo ke ka maloting ka mo ho batanga ke atla
1: Selemela weather forecast.
0: Agadi se ba fela tsena tsa bo emo ba le hodimo ka mogodi le pilweng ka tenga. Ke ho re fela le hodimo le tla hlaka. Ho futhumale empa ho be mahareng dibakeng a tsedinga ka maloting a motsiare. Moya o ka lebellwa ho foka. O le bubebe ho isa we ba mahareng ho hlaha bophirima. A ke se ba bua di temperature ga gona tsona di tla ema bwanga. Di temperature ga di lebeletswe go ema pakeng tsa tse le shome le metso e robedi le mashome a mabedi a metso e mehlano di pakeng tsa mashome a robe tsa le shome le metso e robedi le mashome a mabedi a metso e mehlano me a ke sheba ka e ka e bana ka mona ka bo mahalo suku gore ka ka o tla chesa tjena letsatsinga lena empa he ke ka mogho dilipilwenga ka tenga ba tenga sa le tsiya re lena le entswenga bua lo ke morena gore ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle avane Lesotho hotel and casino a thula ba sheba mogamodimo a ga ba ya ntlwaela otherwise chisampam

fire more. Mankind.

0: Seems to me that we have failed to make a quorum. The House is adjourned until tomorrow at 9 o'clock.
1: Tšhelete e le go le allocate mo ne 400 million e o no to yo to satamen tsa kgwebo ba challenge ka o fela tsone ne budget nye fitile me ketelo nya letsatsi e bile le mo ke sena se a fela go sa bona ha le gona menya buketso kapo e entse e ile kae ho etsa e teng ka yo
2: ke go pato u bisa mo tlhopeng a kere rere dikorei tseno no di ne di ile moketeng mantshonyana jale ga ba tla tlhakisetso bana kere ke dikorei tsa rona tsa dikomiti tsa paramente tse tsa mosebetsi wa paramente jale mola di ne di batlang komiti tsa paramente di samengwa ke a gola diyona taba ya rona ntlhopeng.
3: Di re ke o dumedise go seng gona ke o dumedisa jena re kena lenaneong la ditaba kwano PCFM le beitswa fela thame so lenaneo le na le tla go wena manta go isa la botlhano e ga ora otlile ya botshelela go isa goreng ya borobong mme momamedi re ke leboge thapelo Buliane ya ne lefetsang dithapo tsena ke leboge Bishop Molapo ka gore bulela ka thapelo le wena momamedi ke o leboge ka bomamedi ba gago ba ka dinako tsotlhe. Lebitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke Motshwati ke Mošengwe wa Shabalala Moamedi ke tlo ba le wena go tsamaisetsa lenaneo lena ke na le tebelelo jaane e tla be e le ena ya ntseng a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka moragora ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka moragora ya bosupa re tla thetha le ena goreng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong. Moamedi re ga go le tsena fela ge re tle re tswela pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. A ga ditaba tse dintse go ya moamedi re ka ga dinya kurelang ke go lekola gagolo-golo ga re tla ditabeng tsena tsa dipatlisiso he moamedi go na le sephiri se segolo se ipatileng go batho bana ba Polynesia mme ga ga bona he moamedi re bua ka mofuta ona wa Samoa re bua ka setšhaba he moamedi se nang le histori kapa nalane e golo gagolo ya meetlo e maatla e tsamaisang bophelo ba Samoa ka mohego leng ka teng ga ngata e tlwaelegile ka gore ke fa Samoa mokgwa wa bophelo wa bo o Samoa ka mohego leng ka teng mme moamedi bopaki bona bo tswa National Park Services bo bontshang gore lefa la ba Samoa le gutlela morago he moamedi motlhomong dilemong tsa bo dikete tse tharo mme lelapa tlhompho tshebedišanommogo ya setšhaba ke tsona mogubu oo go ka wa thweng jwa le hemo amerika pa gubu ya mantlha ya batho bana ba Samoa ka mohego leng ka teng sephiri se segolo sa batho bana hemo amedi ke tlhaloso ya gore setšhaba sena moo batho ba teng ba phelang gona teng ntho e nngwe fela eo e ka go kgatlhang he ya ba Samoa ke go o bitswang ka gore ke aiga mme lelapa ke lona leo he moamedi le tlhauang e le ntlha ya botlhokwa ka go fetišiša mme aiga ena he ka mohego leng ka teng go thwe ke yona e botlhokwa gagolo-golo gobane motho a keke a phela fela a phela a le montle le lelapa mme aiga e ka kenyeletsa beng ka motho kapa ba amanang ka lenyalo kamogelo ya bana le dikamano tse ding tsa lelapa motho o na le boikarabelelo go lelapa mme lelapa le lona le na le boikarabelelo go yena sena se bolela gore he moamedi katlego ya motho ga se ya ga ya le mong ga e nkwe e le ya gae fela e nkwa e le katlego ya lelapa ka mokgwa o o tshwanang mme bothata le bona ga bo le teng bonkwa e le ba lelapa mme sena se bapišwa he moamedi le filosofi ya basotho moo jwa le he moamedi tlhaloso e leng ya gore motho o fumana boleng ba gae dikamanong tsa gae le batho ba bangwe e le ditaba tsa basotho mme ya moamedi maatla ga a felele fela tabeng ya borena masamoa he a na le tsamaiso e ikgethang ya boetapele ya moetlo e amanang le go ka gathweng ke matai e leng ba nang le ditlotla motlhomong boemong ba boetapele ba malapa matai a se fela motho ya nang le lebitso le tlhomphegang boemo boo bo amana le boikarabelelo go setšhaba lelapa go emela lelapa le gona go nka kagolo diqetong tsa setšhaba ka gona he moamedi boetapele ba moetlo bo gokagana gagolo le maikutlo a gore matla a lokela ho tsamaya le boikarabello. Sena se bolela hore ha motho ya na le boikarabello a ka fumana tlotla ena eo thweng ke ya matai. Mme sena se etsa hore he Mohamedi dipotso di be teng tsa hore na ke mang ya nang le matla, di tsamaisana jwang le potso ya hore na matla ao a sebedisetswa eng ho mang. Mme ntho e makatsang ya Mohamedi motsamaisi wa lelapa ha se ka mehla go ka ha bonagalang mofuteng ona wa Masamoa e le banna fela. Go bonolo gore motho ya tswang moetlong wa bophirima Mohamedi a shebe fela a shebe Samoa mme a nagane gore na tsamaiso e laolwa ke banna fela kapa tšhe. Empa he Mohamedi moetlo wa Samoa sena go na le dikarolo tseo he Mohamedi go ka wa thweng di gagagane tsa maatla kapa go tsamaisa ba malapa ka mohe go leng ka teng. Mme taba eo ke pakeng tsa banna le basadi, ha e sekamele letlhakoreng le leng. Basadi ba na le karolo ya bohlokwa gagolo meketeng, dikamanong tsa malapa le bophelong ba setšhaba. E nngwe ya dintho tse ka go kgatlhang ya Mohamedi ka go fetisisa ke boemo ba Samoa. Go na le ntho eo thweng ke taupo, mme morwetsana ya nang le karolo ya bohlokwa meketeng ya setso. Mme tlaleo heka tlwaelego he Mohamedi e bang teng ya basadi ke yona taba eno ya go thusa malapa go katle a gokagane ka tsela e nepagetseng le gona go nka boikarabelelo. Le ya o le jalo he Mohamedi, go ntse na le ditaba tse dintsi go reka ga di shebang gore na mofuta ona wa Masamoa tsela yeo o ikgabisang ka ona go na le ntho ena yeo thweng ke thatu, mme Masamoa a e bitsa tatau. Ga se fela thatu fela he Mohamedi, le tsela yeo banna ba itakang ka yona mebala eno yeo ba itakang ka yona mmeleng e a ikgetha ka mogotshwanang le basadi le bona ba na le tsela yeo ba etsang dintho ka yona. Mme ba na le mo gagologolo basadi ba na le moralo o fapaneng ebile ba kwaela karolo e fapaneng ya maoto go latela ka tsela yeo ba etsang dintho ka yona. Go na le ntho eo thweng ke pia kapa right of passage. Mme mokete ona o bontsha fela gore motlhankana o kena boemong bo botjha ba bophelo ba boikarabelelo. Ke tse dintsa ditaba tseo ba ikgethang, mme motlhankana eo ya jalo o rutwa ditaba tsa moetlo tseo a tla ithusa ka tsona gore a ikutlwisise gore ga e sa le moshanyana empa e se e le motlhankana. Go latela Masamoa he Mohamedi, Tourism Authority he ka mohe o leng ka teng, monna ya qetileng tatau o amagangwa le go ba setho se feleletseng sa setlhopha sa banna ba sentse ba ka ba le boemo ba gore jwale ba ka tlotlwa he Mohamedi go latela sane seo re se boletseng ka gore ke matai. Mme he setlhopha seno ke sona se tlileng se tataisang banna gore ba tla ba fitlhele tseo ba di tlhokang. Mohamedi, di teng dintho tse ngata tseo re ka ra ithutang ka mofuta ona wa Masamoa. Fela he taba eo re ka ra e supang gagologolo ke ha se taba e tummeng fela lefatsheng e mona ya gore ba tumme fela ka taba tsa mawatle, mabopo, dipina, metseko le dihlekehleke jwalo. Empa ntho e golo ka Masamoa he Mohamedi, ba tla o fa setshwantsho ga o fitlha ka gare go setšhaba sena sa gore na lelapa ke ntho e tsamaisang jwang. Gobaneng motho go le bohlokwa gore a tle a tlotlwe? Go tlotla gwa motho go tsamaya jwang le boikarabelelo ba gae? Tlhompho, meetlo, boetapele, ditshebeletso setšhabeng, bodumedi, nalane le boitsebiso ba motho ka go fapakana ga teng. Mme taba ena ga a ngata he Mohamedi utswa fa Samoa. Ga se performance fela Mohamedi bakeng sa bogatlhaodi, empa ke mokgwa wa go tlhophisa bophelo ba Masamoa. Jalo ka ke tlhalositse he Mohamedi, dintho di ngata golo seo re ka ga di buang ka tsona fela he lebitsong la nako re tle re gatele pele he Mohamedi ka tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. Mohamedi, gagologolo he re tla ke re shebe ditaba tse ntse di tswela pele nageng ya Aforika Borwa, mme mo jaleng mosebetsi o neng o phethelwa ga e le maobane. Mmoka ona he Mohamedi, o kadile bekeng e fetileng wa SADAG e leng kopano ya dinaga tsena tsa SADAG ka mohe go leng ka teng. Mme he Mohamedi, go na le dintlhanyana tse batlang di le mmalwa tse go bueng ka tsona tse amanang le taba ya tikologo ena ya SADAG. Mme he Mohamedi, go shebiwe dintlha tse batlang di eletsa botlhokwa gagologolo tabeng ya tshireletso, metsamao ya batho, kgwebo le kgwebisano tlasa tsena tsotlhe ka o fela ga tsona. Mme he Mohamedi, maobane President Cyril Ramaphosa o ile a bula mmoka ona, mme a etsa puo ya kamogelo ka mohego leng ka teng yeo a ileng a supa dintlhanyana tse batlang di le mmalwa. Mme ya re ka morago mono he Mohamedi a boela gape a fana ka puo ya hae jwale yeo a neng a se a thetha ditaba. me ke etse dinja ditaba tse bua le o motho o bone hore ho kopetsa le dina ha tse batlang dile mmalwa tse kenyeletsang le na ha ya Lesotho ka mohego le ka teng ha o bua le ma South Africa ha o bua le bona ho ntse o kopetsa dina ha tse a gang bo Lesotho re na mohlomo mogwa wa phedishano dipakeng tsa dina ha tse nana e ka ba ofe o nepahetseng o ka tlisetsang Africa molemo ka mohego le ka teng na Africa Borwa e ka phela e le yona fela kapa e ntse lokela go itshetlege go dinaga tsena tse di nna ke tse dintsa ditaba tseo jwa lehe momamedi batho ba tlileng ba qotlang ka tsona nageng ena ya Aforika Borwa mme he momamedi ga re ke re utlwe ditaba tsena jalo ka ga ke tlile ke o tlhaloseditse tsona he momamedi gore ga ga ditaba tse dintse o he president Cyril Ramaphosa a buileng ka tsona he momamedi a bua a le gona Durban he ka mo eleng ka teng ke taba tsena tse amanang le taba ya boetapele a bua ka ditaba tsena tse amanang le ditumelano a bua ka ditaba tsena tsa bo agenda 2063 mme ke dintlha tse batlang di le mmalwa he momamedi tseo a buileng ka tsona fela he momamedi re ke re mo jwale re tla utlwa ditaba tsena tsa ha ka kotlolo president Cyril Ramaphosa empa he momamedi re ke tle ke dikele le mona jwale ke tle ke tseba gore ke o tlelele ditaba tsena ka tsela e nepahetseng.

Kelewa modisimo ma medi dumela. Mokgatho wa Motšhatšhane Jane Lekunya o kopana le baithuti ba mehleng ba 1600 bao e saleng ba phethela dithuto tsa bona dikolong tsa thuto e phahameng go tloga ka 2016 ka gare o lebatowa leo. Lekunya o boletse sena puisanong le PCFM maobane. Lekunya o re morero e ne e le go ya thakelana ka malebela le baithuti bana ka ga a dumela gore ba na le ditsebo tse kgethegileng tse ka ba thusang go tswa ka gare bothata ba tlhokagalo ya mosebetsi gore le ga go le jalo ba tla boela ba eba le kopano e nngwe le baithuti bana e le go ya bega fatshe meralo eo ba tla e sebedisa go fumana tharololo bothateng bona. O ipileditse go botlhe go begelela ka thoko ditshekamelo tsa bona tsa dipolotiki go sebetsana le bothata bo naga e tobaneng le bona ba tlhokagalo ya mosebetsi. Ntlo ya Senate ya Amerika e boetse e ekeditse lenaneo la Goa ka dilemo tse ding tse pedi, mme tebelelo ke gore ntlo ya bakgethwa e tla tšhaelela taba ena monwana pele moporesidente Donald Trump a ka itekenela e le molao. Sena se nkwa e le tlholo e kgolo gagolo go dinaga tsa Aforika tseo e saleng di tsetselela gore a Goa e ekeletswe nako. Lenaneo lena le dumelela dinaga tsa Aforika go rekisa thepa ya tsona Amerika ntle le tefo e lekgetho. Le hoja ntlo ya Senate e ne e ile ya dumelelana ka dilemo tse tharo pejana, ga jwale maparamente a lokela go dumelelana le nako ya dilemo tse pedi e tla fitlha pheletsong ka 2028. Go sa le jalo, mongwadi kakaretso wa mokgatlo wa basebetsi wa Lesotho General Trade Workers Union Shole Bakae o re ga ba kgatlhwe ke go eketso ga Goa ka dilemo tse pedi ka ga go na le dikgoqetsane tse sitisang tshebetso gore e potlake. Lebakae o re le goja nako ena e bonagala e ka e ngata, nnete ke gore methati e latelwang go sebetsana le di-odera tsa Amerika e mengata ebile e nka nako. O re sena se sitisa basebetsi ba difeme gore ba imona monwana mesebetsing ya bona ga ka letlhakoreng le leng nako ya lenaneo yona e ntse e tsamaya. Dihwai tsa berea di kgothaletswa go tlalela go lokisa masimo e le go baballa mongobo o teng pele temo e qala le komello e ka tlisang kape ka tliswang ke boemo ba El Nino. Mofumadi Matshoriso Pholo le bitswang la setsi sa temo sa Teateaneng o eleditse dihwai go phetola mobu ga jwale e le go boloka mongobo. O eleditse gape gore go etswe diteko tsa mobu bakeng sa go fumana le go lokisa dikgaelelo tse teng tsa dimatlafatsi, go rala theko ya dipeo le go emela gore motšheso o nyologe ka mora la le shume le metsue mehlano lwetse pele go jalwa le hlabula. Pholo o boetse a tlhokomedisa dihwai kgatlhanong le go lema dijalo tse mamelang maemo a itseng a motšheso jalo ka dinawa. A bile a kgothaletsa go jala merogo ga jwale go itukisetsa tlhoko e godimo nakong ya mafelo a selemo. Ditlhopha tse fapaneng tsa setšhaba go phatlhalela le naga di kgothaleletswa go ikopanya go rarolola diphepetso tse ntseng di eketsega tse tobileng batšha tse kang tlhokagalo ya mosebetsi, kgethololo ya maikutlo le sebediso e mpe ya dithethefatsi. A bua mokeng wa mokgatlo wa batšha ba kereke Katoliki Lesotho o neng o tshwaretswe Maseru go tshwaya letsatsi la batšha la lefatshe, modulasetulo Makaleng Mokere o bontshitse ga tshebedisano ya mafapha ka o fapana e le botlhokwa go tlhomelela batšha ka ditsebo tsa ditšhelete, kgwebo le malebela a bophelo. Ba bileng le seabo ba ananetse mmoka ba re o ba file boitshepo wa ba kgothaletsa gore ba itsebe le go nena ditshusumetso tse mpe tsa inthanete. Ga e le letona
la tekano ba challengetswe pele a setshaba pitso le sawana le khotheleditse batsha ho sebedisa technology ho thaha dikgwebo ho ithuta le ho hlahisa ditharollo bakeng sa mathata a setshaba ho ena le ho sebedisa bakeng sa boithabiso fela. Mongwadi ya moholo wa makgatlo wa ntlafatso ya kgodiso ya moruo Afrika e Borwa, SADC, Elias Magosi, ho ipiletsa ho mokgatlo ho emisa hanghang thomello ya dirafshwang tsa tikoloho ena dinaheng tsa ka ntle, mme o tsepamise maikutlo ho di sebetsa kwano kontinenteng ka ha seo se tla thusa kgodisong ya dikgwebo tse kgolo le tlhahiso ya mesebetsi. A bua mokeng wa bo46 ya dihlooho tsa dinaha le mebuso ya SADC Durban Afrika Borwa, Magosi o itse tikoloho ena e lokela ho sebedisa dirafshwang tse kang lithium, cobalt, koporo le platinum ho aha dikgwebo tse kgolo tsa tlhahiso. A re ho ikemela moruong le ho matlafatsa tshebedisano ho bohlokwa bakeng sa ho itshamatlela kgahlanong le diphetoho tsa moruo le dipolotiki tsa lefatshe. A re tshebedisano e bohlokwa mafapheng a kang a tshireletso le bophelo, moo a bileng a bontsha tshehetso ho DRC nakong ena eo sewa sa Ebola le tlhokahalo ya botsitso Madagascar. A re SADC e loketse ho tsetela temong e mamelang phetoho ya boemo ba lehodimo ha jwale le ho hlomella batjha ka ditsebo tse ba ntshetsang pele. Hona mokeng ona, Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o nkile marapo ho ba modulasetulo e motjha wa SADC. Ditabeng tse ding, diketekete tsa baahi ba balehileng mahae karolong e ka botjhabela ho Indonesia di emetse dithuso ka mora ho reketla ha lefatshe ho matla mafelong a beke e fetileng. Koduwa ena e fetile ka bophelo ba batho ba fetang 68 ha ba fetang 100 ba lemetse. Bahlanka ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba re palo ya baahi ba balehileng mahae e se e nyolohetse ho 10,13. Ha matlo a fetang 900 a senyehile hampe mmoho le meaho e mengata ya mmuso, dikolo le ditsi tsa bophelo. Mosebetsi wa ho fana ka dithuso o tlalehwa o ntse o tswela pele ha sesole sa moyeng sa Indonesia se ntse se tsamaisa thepa e akgang dijo, metsi, diaparo le disebediswa tsa bongaka. Le ho le jwalo, mahlatsipa a nyahameng ao ha jwale a phelang dikampong tsa nakwana a bolela ha ho se dithuso tse kalo, mme ba kopa ba boholong ho potlakisa kabo ya dithuso nakong ena eo ho sisinyeha ha lefatshe ho ba sitisang ho kgutlela mahae. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le hlakile ho abata hoseng hona ka moya o fokang le bobebe. Ho ka lebellwa hore le dule le hlakile ho futhumale, empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha Borwa Bophirima. Momamedi, ditaba di fella mona. Mamela tsa senyesemane metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: mamedire ke leboge tebelelo jane ka ditaba tsena tse wa qetang re fa tsona tsa metsotso e mashome mararo ka mora gora ya bo tshelela. Mme mamedi, ga re ke re rekise magaleng rosip cream le magaleng rosip lazarin, dikolo tsena mamedi di tswakilwe ka morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ga, o na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimaatlafatse di gagamele le dithibela mafu tseo tse dingwe tsa tsona di sa fumanegeng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala le na ka bolona le tlhokisa letlalo. Cream ena magaleng rosip se ntse tswakilwe ka tlazarin. Ka lebaka lena maedi magaleng rosip cream le magaleng rosip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi. Di fokotsa menyama stretch marks, di thusa bakeng sa magopho pimpolose, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona go thibela ditlhabela ditlhekwa, di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong, di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditšhubaba, mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Creamy tsena tsa magaleng di monko o monate o kgathololang, di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoka boitshepo ga a leka go batho diphuthe meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Mongwamedi, ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng rosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang, mme di a fumaneya gotlhe ka gare go naga ya Lesotho. Gopola mongwamedi gore ga e se magaleng ga se yona. Mme mamedi, re ga go le tsena ga kete ke fetele mona ka morago moo re tle re gatele pele ka ditaba tsa rona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi, re re gatele pele ka ditaba tsa rona he tseo re o tshwaretseng tsona. Re ile ditabeng mona e le mo jwa lehe mamedi ke ntseng ke o fa ditaba tsena tse amanang le moka ona wa sadaka ka mohelo leng ka teng gagologolo he mamedi. Mo jwa lehe president segele ga maphosaneng a tlia se a kwala moka ona jwa le ka puo yeo a tleng a thethang ditaba tsa yona he mamedi. Mme mamedi, ke supe fela taba ya gore ga ga ditaba tse dingwe tse o a buileng ka tsona ke mo a supileng gore tikologo ena ya SADC go bonagala e nyolohile kapa ya Aforika Borwa e nyolohile moruong ka ntho eo e ka lekanang le 3.4% ka selemo sane sa 2025. Mme ke tse dingwe tsa ditaba tseo jwale hemo mamedi a supang le dikatlego tseno le ga e le gore ga se tse e tlhileng di kgotsofatsang. A bua ka taba ena ya go ya African Continental Free Trade Area mo a supang taba ya gore e tlameya gore e sebediswe e le monyetla o tlileng o ka wa tlaisang monyetla go dinaga tse batlang di fapakane tsa SADC gore taba eo e tlebe molemo gagolo tabeng ya tsamaiso ya thepa ka kakaretso. Mme ha mamedi, re buile ka ditaba tsane tsa go kenya letsogo naheng ya Democratic Republic of Congo ditabeng tse amanang le tsa bo Mozambique, Madagascar, jwalo jwalo. Mme a supa taba ya gore mokgwa ke ona o tlameya gore jwale o sebediswe he mamedi wa go theya mesebetsi go atolosa bokgoni tlhagiso go eketsa boleng ba di-minerale he mamedi tse bonagalang di le teng le go maatlafatsa temo e leng go e maatlafatsa ka go ka bathweng ke agro processing go ntshetsa pele matlhale a matšha le go gaga motlhomong diketane he mamedi tsa boleng tsa tikolo o tsenang le tlhodisano e tlileng e ikgethang lefatsheng ka bophara. Ke gona mona he mamedi mo a tlhalositseng gore Aforika Borwa e tla bega ntshetsopele ya meago ya kapa go tsitsisa metheo ya meago ya go bona gore boetapele botlhe ba SADC e tlile bo a gokagana. O supile taba ya go tsepamisa maikutlo gagolo tabeng ya ntshetsopele ya tshebetso e sebetsang gagologolo jwalo ka ga re bua ka taba tsena tsa regional corridors he mamedi. Mo gareng ba ikemiseditse go etsa corridors tsena e be methapo e kopanya motlhomong tikologo go gokaganya dibaka tsena ka kakaretso le dimmaraka go kopanya dinaga tse senang mabopo a mawatle le dikou e leng e nngwe he mamedi ya ditaba tseo jwale o bonang di le melomong ya setšhaba go kenyeletsa le naga ya Lesotho. O buile ka taba ena ya one stop border post ka mo he go leng ka teng gore ke nngwe ya ditaba tseo jale di seng di kene tshebetsong ka kotlo he mmamedi di shalengata ha holo fela he mmamedi re tla nne re tlotla ge di re di lekola le hona hore re tle re bua ka tsona ditaba tsena ere re tjegere ke se mmamedi re tjegere buisana ke lo fela le mongodi le kaleng lena la di go ka hanyo mahlale le tshebediso ya ona he mmamedi re tjegere buisana ke lo fela le ntate kanono ga mashamole he mmamedi taba ke ena he mmamedi yo ho buang ka yona ka jeno artificial intelligence AI ka bo khutshwanyane mmamedi ha re ke tlotla re tsepamisa maikutlo le yena ka hore re ke re bua le yena ka tsona ditaba tsena tsa artificial intelligence re ke re utlwa gona se hlileng se ntse se etsa hala ke sefe ka hare ho naha mabapi le tsona ditaba tsena tsa data center.
3: Hele hele le maapara kubo amatle majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mihlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meropotso e tsamatse hang Stanley B ke e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqe kwa hadi ya matsiti a fetang dibilioni tse le shome o keke wa ikwa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha setse nyora sitimala ho tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela sisita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bohlamatsehang.

0: Kenya Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masebu Mall. Mokete o tla na dipiso ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ibonos, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneha ka 70 manuti fela pele ho mokete o moholo. Ha gate e tla ba 100 manuti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shaa. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi re ha ho le tsena he re tle re hatele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. Jwalo ka ha ke hlalositse ke sentse ke na le ntate kanono ka kwano mohaleng hore re tle re tsebe hore re tswele pele ka puisano ya rona le yena. Ntate ga mashamole re ke wa mohela lenane la rona la thagamiso kwano PCFM ho seng hona ntate.
2: Ke a le bua ntate o dumedisa le ba mamedi ba ha.
1: Ke le bule haholo fela ntate. Re bone ntate ho bile le moka jwale ho neng o hlophilwe ke mmuso wa Lesotho hodima ditaba tsena tse amanang le artificial intelligence. Haholo ha ho ntse ho sebetsanwa le taba ya morero o amanang le taba ya data center ka hare ho naga ka kwano. A ko re bolelele fela ntate sepheo sa mmoka ona ona e ne le sefe jwale re ke re shebe ditaba tsena tse amanang le artificial intelligence.
2: Ke a leboha ntate. Basotho ba bangatanyana ba tla hlokomela hore taba tsa technology ntse di ya pele. Mme morao tjenana ho so ho hlahile nthonana e bitswang artificial intelligence. Taba enana ke bohlokwa haholo hobanene e ama tsela eo re seng re etsa dintho ka ona ka mokgwa o sa tlwaelehang. Mme e na le melemo e mengata haholo e ka ba melemo ya kgwebo, ya thuto le ho etsa hore ditshebeletso tsa setjhaba di fihle ho bona mane ka mokgwa o potlakileng ebile o sena ditjeho tse hodimo. Jwale mmuso o la hlokomela hore re le Lesotho re se ke be basalla ka rona ditabeng tse haholo banana ka tseba go qholotswe ntse le kgolokgolo ka ha bona ka monana ke mosebetsi. Mme artificial intelligence e re fa monyetla wa hore jwale Basotho ba bangata ba se ba ka kgona hore ba itiretse dikgwebo hobane yo ka ha ke tsho e fana ka mokgwa o mongwe o fapaneng wa hore re ka sebetsa. Ke kgona ka senyesemane re ka hlalosa fela gore e fana ka the new capabilities. Ke dumela gore le wena ke kgona o tshwanetse o e sebedisa mosebetsing wa gago mono go thusa o etse dintho tse dingwe. Ha o jalo.
1: Ho jalo ntate.
2: Ee, mme o ha tlhokomele hape gore e tlisa le mofuta o mongwe wa batsetedi. Ha e monanane se re tlwaetse batsetedi bana ba difeme ba fihlang ba etsa mosebetsi ka mo. Jwale morao tjenana ho bona ha o so na le kgatlhego ntho tsena tse bitswang di-data centers. Ebe mmuso o ikeletsa gore ntho tsena tsa di-data centers ke dintho tseo re sa di tsebeng haholo ho rona ha di sebetsa jwang. Ba bang ba rona re kile nna ra sebetsa dikhampani tsa marangrang tseo re ka rang di na le data centers. Fela tsenana tsa marao tsena itse re tlo se fapaneng ha holo le ntho eo re tsa ba le mmuso e ke le tsa hore go tla batla se di jwa le hore di tla di tlo re fa capacity ya ho bona taba tsena tsa artificial intelligence re ka di atamela jwang le hore ha batsetedi bana ba tla batho ga be re le boemong ba gore jale re shebe gore a thinker center ena ga e tla le sothomo a se motsetedi fela ya tlo una molemo empa ke basotho kaofela ba tla una molemo ntlafatsong e jalo ke kgola koe sona sepheopheo sa mmoka mme ga ka se bolela ka lebitso la sona se bitswa capacity building workshop on national artificial intelligence strategy and data center blueprint.
1: Ka ha re o ditaba tsena ka ofela ga tsona basotho ha ga ditaba tseding e ba ipotsa potso ya gore na e satla ke ebe na ditaba tsena di tla fana ka sireletso e nepagetseng ha o bua ka tsona ditaba tsena tsa technology ha ga ditaba tseding tse o buang ka tsona e ba taba ya gore go tlotla go sebediswa mekgwa e sa tlwaelegang mo go ka ba sebediswang ditaba tsena tsa bo di-cloud go save data go sebedisa ditaba kapa re tla re ke sepakapaka go etsa dintho mohlomong a ko o tlose matswalo go basotho kapa ba kgobe matshwafo tabeng yona eno ya gore information ya bona e tla ba e sireletsegileng na ga gona bonagala ditaba tsena tsa data center di kenyetsa batho metsi ka moedi na
2: ntate go latela maano a mmuso a seng a le teng gona jena e leng yona ntho e leng ya fatlha mogato ona wa matšhaba go ka lesotho re bona tabeng ya maano le se lebatla le tlhakile gagolo ha e beneng o le teng mokeng o neng o bula mosebetsi ono maobane batlhompi bana ba tlhalosa gore lesotho o se re entse maano a mararo e rileng ga dula le botlhe ba nang le kobo ya bogadi le mo tsena safety gense mme a mabedi cabinete ya ba ya fetisa gona le mon safety day leano la o qeta ke kgona go fumane tumelelo ya cabinete le montshenanaka ka April maano a mararo la pelepele ke la national AI policy la bobedi ke ntho e bitswang broadband and chat infrastructure policy mme le fetileng cabinete le montshana ka April le bitswa data management policy maano ana ga la magago tsena a sebetsa mmogo fela ka godimodimo ke leano le leng le ne nna naga le etsa le lona la feta cabinete mane ka yona 2024 le bitswang digital policy ka ga lona ka mono ga o ka lebala o tla bona gore go na le a set of principles gore dintho tse re laolang go bona ga nnete ke tsena tsa maranga na ga be re na le dipegelo difeng mme re na le nngwe e ka godimodimo e bitswang secure by design ntlhona na e bolela gore ga se re tla maanong wana ka tlase re a haile security e le yone e ka godimodimo mme ke tle ke tlhalosa gore leano la data management e le mona mo ona data tsa batho na go tla etsagalang ka tsona go a tlhalosa gantle ka mono go bona motho e tla ba the owner of data kapa monga data e nngwe le nngwe e sebetsa nna ke ma motho e mong le mong etsang generate SaaS data kapa ya hlahisang ke ena monga data eno a se mmuso. Le taba ena e data center e tlo etsa gore lware data eno ya Basotho e be ka ga rona ka mo. Gona jenana kopa se patuweng gore data ya Basotho e gotlhe monana ba keneng Facebook, ba keneng di-TikTok, ba keneng kae, ba keneng kae, ba keneng kae. Data eno re le mmuso wa Basotho ga re tsebe na yo kae. Basotho ba santse ba fana ka yona, empa ga tsena data center mona o mmono mo di-company tseno tse kang bo Facebook, bo Google, tsa tla di beya thepa tsa bona Lesotho mona. Mme re na le melao e laolang gore na yone na data eno ya Basotho e ka sebetsa ka tsela e ja. Mme ke ntse le tebelelo ya rona gore molao wa Data Protection Act ga re tse go tlhatlhobile botjha o tla re thusa gore jale le dinageng tse dingwe ba tsebe gore data Basotho mona wa Lesotho ope data Basotho re tshwara ka tsela e jena. Mme ka nnete ke tlisetsa Basotho monana gore mehato e ne ntse re nka e file tlo etsa gore ba bolokege ka gare go marangrang. Motlhompedi motlatsi wa tona gore maobane o la a sa gatelela taba ya gore Basotho re bona gore ba bolokega ba tshepa marangrang.
1: Eanate jale ga re ke re tla e tabeng ya gore motlhomong data e tlatla e boloka kapa data center e tlatla e boloka data ya Basotho fela kapa go na le dinaga tse dingwe tseo le tsona di tlatla ditlela kapa le gona go kopa go Lesotho gore ge bolokeleng data e.
2: Go na le dinaga tse dingwe tse tlhagang ka thoko tse ka tlang Lesotho monana ka se ka tsa boloka data ya bona. Ke tla o fa motlhala ka

0: ba tsebe hore ba ntse ba na le copy kapa setshwantsho sa data e tshwanang Lesotho mona, ebeneng ba se ba sebedisa yona. Nthwenana e na le potential e kgolo haholo hore re ka fumana re fetotse moruo wa Lesotho ka ho boloka data tsa naha tse ding monana hae mona. Le re ka e nka fela jolo ka motlelo wa Switzerland. Ha ke go apara Switzerland, batho ba bangata bana ba lefisa ditjhelete tsa bona teng hobane memmaro ho bolokehile ho tswadiwa. Mme le Lesotho ka nnete ke monyetla wa rona hore re iketse position jwale ka Switzerland. Le ha rona re sa tlo boloka tjhelete, rona re tlabe re boloka di-data tseno tsa bona Lesothong.
1: Jwale ha re ke reke tabeng ya hore na Lesothong ko boemong bona bo buang ka taba ya National AI Strategy, ha re sentse re na le policy yane e o buileng ka yona e goreng ke Artificial Intelligence Policy. Phapang pakeng tsa kapa phapano pakeng tsa policy le strategy ke efe, e le gore Mosotho a tle a tsebe gore a utlwisise gore na tseye tsotlhe di a goagana jwang, mme ho gong go thusa go gong jwang.
0: Ke tla tlhalosa ka gore policy ke leano, ke boitlamo ba mmuso gore ditabeng tsa Artificial Intelligence re lebeletse gore go sebetswe ka tsela e jena le e jena. Ko ke dipegelo tsa ga gona mmuso o itlama ona o tla sebetsa taba tsena jwang. Ha se re taka strategy-ing ka mona, jwale e se le mane mo re reng jwale ntho e re e atamelelwa. Ebene jele se re beya melwane gore nthwena re tla e atamela jenana lemong sa pele re batla kabe re le monana, lemong sa bobedi monana, sa borago monana, sa bohlano mona. Mme le ha o ka sheba o tla fumantshela gore maano a batla a le dilemo di telele go feta strategy. Strategy ke ntho e khutshwane, haholo technology-ing e fetwang haholo jwalo ka AIG. O ka nna fumana strategy kgotsa strategy sa 2 years kapa 3 years. But maano ana ona o fumantshela gore a le mo dihlano go isa go tse lesome.
1: Jwale ha re ke re tabeng ya gore na mohlomong ke buile ka ditaba yane ya cloud computing ka mo eoleng ka teng, gore na naga Lesotho mo le ga o tlhalositse gore go tlotla go tsepamisa maikutlo godima taba ya botsetedi, na fela naga yona ka bo yona e tla ke e be le morero wa go jale e gage seo e leng sa sona, kore mohlomong data eo e se ka ba ya ba tlasa mohlomong batsetedi ba bangwe kapa dikhamphane tse dingwe tsa matšhaba ga re bua ka taba tsena tsa cloud computing.
0: Hantle sepheopheo sa mokao go ona ona ko gore re tle re qala ka yona. Ke mo kgona go utlwa ntho tsenana di bitswa National Data Center Blueprint. Ena ke e rereng enana ke ya Basotho baneng data go latela leano la rona re tla e beya ka mekgatlholo e fapaneng. Mohlomong data e rereng data ena mofuta ona yona ga ra lebelela gore e ka tswa ka gare go naga ka mo. Data ya mofuta o itseng yona ka nnete ga e kotsi ntse ka nna ga e boloka kapa ga tlogelela Basotho ba e boloka dinageng tse dingwe. Ke tsela eo go tlo sebetsa taba enana ya cloud computing ka yona. Mme yo ga ke tlhalositse le ga e bolokile dinageng tse dingwe, ga molao wa rona re se re o entse review o le morago ga o ipatisitse le molao o ko entseng boemong ba sadate o bitsa sadate matlolo law o tla go thusa gore mo kgona go batlang go sebetsa ka data Basotho a be e bolokeile go bona e Lesotho mona kapa e ka ntle ona.

0: ha re tshegetle dintleng tsa security o buile hore bona go le jena basotho ba sebetsa ba sebedisa di TikTok ba sebedisa Facebook go fela go le house ba halo na data tsa bona na di hokae e ho sireletsa motho e mong le e mong hore go tlo ska ho bona hala motho mong le ha bua ka Facebook ha bua ka WhatsApp ha bua ka mohala wa hai o fumana hore ditaba tseo go le di sebedisa kgahlanong le yena hore ena ile motho mohlomo mme sebetsing ya haya letsatsi le letsatsi re ka sheba le dintlheng tsa bo dipolotiki jwalo dintlheng tsa bophelo ba motho le motho hore data eo ya hai e sireletse he ka hore go se ka ba le motho jwale a ka e sebedisang hampe go kenakenana le yena ya bobedi ke ya gore na mohlomo mekgwa e nepahetseng ya recovery ke gore ke bolela recovery plan ya gore boemo bo e bang data e se utlwe ke di attack na hona le tsela tse hlileng di sentse di tlotla di hauwa tsa gore na data e re ka e recovera jwang e le recovery plan gore e boele e gutlele teng e be teng ka ofela ga yone.
1: Ke a lebanta o a tseba gore tabeng eno o buang ka yone ga o ka sewa molao wa motheo wa rona re le naga ya Lesotho o santse o fana ka tshireletso e jalo. Ke na le ntho e bitsang freedom of speech mme ntho eno sentse e tshireletsa Basotho ka bo yona ga ke le Mosotho ke ipuela ditaba tse bang ke batlang go di bua marangrang mono molao ono o se o ntshireletsa fela re tle re gopole gore ditshwanelo tsenana kapa di-freedom tsenana di-rights tsenana se motho o nang le tsona freedom of speech le tsona di tla ka boikarabelo ba go jale se ke ra bona gobane go thoa ka ipuela ka mokgwa ore ratang e ba jale re gatelela ditokelo tsa batho ba bangwe ke gona mo tshireletso ya Basotho e tlhaga gona teng moo tabeng ya data recovery e le kagola mosebedino le tla go etsa go tlo etsa ntho ditswang disaster recovery and business continuity mme ntse le ona mokgwa wa gope ga data Basotho e se ka enyamela ga be re tseba go bona re etsa recover jwang le gore bane ba tswele pele go tshebetsa jolo jaka jaka ga wa etsagala letho
0: re ntate re ditaba tsena di ka ba ngata gagolo fela ge ke re dithethe fela ka gore na motlho mo mafapha ao ge ka gareng ke yone a tsepapinsitseng maikutlo tabeng ya moruo re ka bua ka taba ya temo bophelo bo botle thuto bogatlhaodi ditšhelete tlhagiso kapa go tlhagisa mesebetsi ditshebeletso tsa mmuso motlho mongwe re ke re fumane gore na ke tshusometso efeo mafaphana otlhe a ka bonang molemo o mogolo gagolo ga re bua ka ditaba tsena tsa AI
1: potso ena ga e botlhokwa gagolo ntate ke fala mafapha e re a shebileng gagolo ke lenana la bophelo ke thuto ke temo le la toka e ka balancela ke ya gopola ka tlhong ya ka mona empa gono go sa bolele gore a mang ga a tlo shele ke tla ofa la temo la temo se ka gapetse ke ne gagolo ke a kgola kgweding e nana e tlang napa maqalong a October go tlo etsa launche ntho e bitswang National Farmers AI Chatbot ntho enana e tlo tla e thusa basupisi gore ba le dibakeng tsa ntse gole pele ba tlo bua le AI bjalo gore e ba thuse go thusa dihwaimane ka pele mme tsela e re qadileng ka yona go ba jele system yao ya go tlamao ya gage e lenyane o tsebe o bona gona e sebetsa jwang
0: Ladirenze re tla ke re tlotla re teba haholwanyane ka tsona ditaba tsena ke le bule haholo puisano ya rona le wena e bile bohlokwa haholo ho motho ya emametseng ho seng hona.
1: Ah ho le bule nna ntate. Ke bue tse ke le dumedisa hape de ba mane di ba hao. Le ho fa manya tla ona na ho ke tlo hlalosa ditaba tsena. Mme ha o suka ra fa manya tla nna ka nnete ke tla thabela. O dula ntse re ya ba sotho le tsebeng ho rona. Ka ntho tsena tsa technology na re sebetsa jwang, mme sentse ke ipiletsa go bona gore ga ntse re etsa dithepa tsenana e Basotho ba tlwelela go senya thepa. Basotho ba tlwelela go senya thepa. Ke thepa go sengwa gotlhe mo nang tate, go sengwa di-fibre, go tlhatlhoa ditora, mme ntho ene go kgotlhisetsa morago wa gobane kele go na le Basotho jale ba tla fetwa. Ke menyetla ena ya gobana jale dibakeng tse ba phelang go tsona go tsena marangrang ntse di sengwa ga mmuso o etsa mosebetsi ana. Ke a leboga ntate.
0: Ke lebole gagolo ntate Ramasha Molemo. Mamedi mona re ne re buisana jalo fela re buisana jalo fela le ntate Kanono Ramasha Mole, ke mongodi lekaleng lena la dikgokaganyo mahlale le tshebediso ya ona he ka mo heo leng ka teng. Mme o ikutlwetse ditaba tsena tsa AI o seka ba wa re ke taba e buang fela e le thata fela e o sa utlweng ya technology. O itumelela gore o tle o ithute ka tsona momamedi ditaba tsena tsa AI, gobane ga o utlwa mo buang gona teng ditaba tse e tla re go le tjena o tla fumana gore di ya o ama jale o fumana gore go thata bona bo ga e sale gore jale o fitlhele go utlwisisa gore na gantle go ntse o e tsala jang. E tla re o utlwisisa motlho mongwe o tla bo batho ba tlabe ba le gole gagolo. Sena se bolela gore bana ba lokela gore jale ba bona gale ba rutwa di-computer, ba rutwa tsela e nepagetseng ya go di sebedisa, ba rutwa mathata a ka bang teng, tshireletso ya bana ga re tla ditabeng tsona tsena tsa artificial intelligence. Go bua ka taba ya thuto, go bua ka ditaba tsa bophelo gona jale jena ga o bua ka ditaba tsona tsena tsa data tshireletso, dinyewe magotleng mona he momamedi ditabeng tsa toka le gore fela ditaba tsena ke tseneng tsa ditaba tse o lokelang gore jale o di ele tlhoko ga o ntse o etsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi. Ke ka gona he momamedi ke reng ga go botlhokwa gore o seka ba wa utlwa fela he momamedi go bua puo e thata fela o itumelele gore le mo o e bang utlwa go bua puo e thata e o sa o ikweng fela go na le nako e o tla e utlwa ga o ntse o mamela kgafetsa-kgafetsa, mme qetelelong ya maqetelelo o tla rua tsebo ya gore na setlheng e leng sona setlheng se nepagetsena ke sefe. Motlhomongwe dipuisano tsena di tla thusa le gore mmuso le ona mo dikgoqetsane di ka bang teng o tlo tlhokomele ga ditaba tsena di bua gangata-gangata-gangata-gangata gore mo nako le bothata bo ka ba teng fela melemo na yona e ka ba efe mo dile teng mo dikgoqetsane di leng gona teng na ke go kae. Taba tse ka reng seo di tle di lekolwe jwale he momamedi di tle di shejwe. Mme ga re bua ka ditaba tsena tsa bo go tshelela seboko jalo ka ga re buile ka ditaba tsena tsa temo go nwesetsa dijalo, dinaga tse dingwe di se di sebedisa di-drones o plaka ntho fela e fitlha e tshelela tshimo ka motsotswana ga qeta e qetile. jwale ke ka hona he mo mamedi taba tsena tsa artificial intelligence o lokela go ithuta tsona le hore na potlako ya tsona ke efe melemo le mathata ha re ya ditabeng mo mamedi re tla gutla ka morao ho mona re tswela pele le wena metsotso e le shumele metso me hlano ka morao hora ya bo supa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya se nyesemane ge di balwa ke tebello jane mo mamedi ha re fumane ditaba.

0: attention.
1: Di odiwela go tlobola na yena go tlabola mmu so go tlabola patie mo lengwe tata ntle le go mmuso na go o go so ube decide ka go
2: stop
1: ke tibela taba bo bo ha bona ke o go di mo mena mena go tlo gaola na yena na maoto go tla go ba mmu so ona mmu so tla tsitsa go ntse go na le bo bo go batla na bo bo di bona na ba re buang ka bona na bo haile ka go ba ba fokolana baita go tshela te engata le ha ya abu ye go bona le ba amanang le bo go bo bo mo boleng teng botswana.

Mamedie re ha ho le tjena he re tle re hatele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ho seng bona lenaneong lena la thahamiso. Re ile ditabeng mona he Mamedie re ntse re buisana jwalo he le mongodi lekaleng lena la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona. Empa he Mamedie re tswela pele ka ditaba tse ding. Mona re buisana jwalo fela le modulasetulo wa komiti ena e alositseng ditaba tse amanang le moruo ka gare go naga ya Lesotho. Re tlo buisana le yena he Mamedie ka taba ena ya unemployment rate ka moya o leng ka teng. Re tlo buisana jalo fela le ntate Sello Hakane mona he Mamedie. Re ke re buisana le yena ka tsona ditaba tsena tse amanang le kgodiso ya moruo. E le komiti ena e disitseng jalo ditaba tsena tsa kgodiso ya moruo. Taba ye ya go thega mesebetsi motlhomong e ka sebetswa jwang, ga e nepagetse ke ga e le jwang. Go latela boithuto ba komiti e le yona e disitseng ditaba tsena tsa moruo e supa dintlha dife. Ke se ke utlotseditse he Mamedie ore le mokeng ona wa SADAG fela ditaba tsena go bue ka tsona tse amanang le ditaba tsa moruo ka mo yagoleng ka teng mokeng ona wa SADAG. Jale mo Mamedie re sentse re na le modulasetulo wa komiti ena ya moruo, re tle re tswele pele le yena ka puisano ya rona le yena.

0: batjha ba yeso ke thabo e kgolo ho nna ha e le mona le utlwile ha ke o eleletsa hore le tle re ke ntho kura lefetse re shebisaneng ditaba tse leamang tsa tlhokahalo ya mosebetsi. Letsatsi la kajeno ha se la dipuo tse telele. Ke la hore re tle re utlwe ho lona hore na ditaba tsena re di bona jwang. Nna tsa ka letla re utlwa fela ke batla le lona le mpheta lona. Le hore na re ka tla ka lefele kgale. Taba ya bohlokwa ditabeng tsena ke hore mmuso o se ntse o sebetsa ka thata ho bona hore mesebetsi ba teng, empa jwalo ka ha re tseba Sesotho se re lehlanya le ya bokanela. Taba e nngwe e kgolo ke hore le lona ba ka fanang ka tataiso ya ditharollo ditabeng tsena tse re amang bohle. Ntumelleng ha ke le mothating lona le hlalose hore tlhokahalo ya mesebetsi ha e ya qala hona jwale. Ho mpang ho etsahala ke hore e ntse e fane ba batho ka lebaka la mabaka a mangata a kekeletsang maemo a rena lefatsheng a ntwa ya moruo, phetoho ya lehodimo e ka sitana le tse ding tse ngata. Taba ena e kopana le hore ka selemo sa 2022 ha re kena re fumane mokotla wa mmuso o sena letho, ditsela e le dikoti, mmuso o kolota baweni, e le mathata a mangata ao re neng re lokela ho etsa meralo ya hore na re a fenya jwang. Ka ha ho ne ho sa tlo ba bonolo ho qala ho hlahisa mesebetsi kapa hona ho batabatsa mabala ha feela re ntse re le ka hare ho boemo boo bo hlobaetsang. Ha re elellwa hore na boemo ke bofeng, re ile ra qala ka tse latelang e le ho tsitsisa maemo ho lokisetsa hore re qale mosebetsi. Ya pele, tshebediso ya ditjhelete ka tsela e hlokolosi e leng fiscal discipline, ho abela mesebetsi e meholo tjhelete e ngata. Increase on capital spending, ka ha e le hona moo tlhahiso ya mesebetsi e hlahang teng. Ya boraro, ho kgothaletsa batsetedi ba tswang ka ntle ho naha ho kena ka bongata, foreign direct investment, hore tsena tsohle di phethahale re atlehile ho patalatsa mabala ka ho matlafatsa tse latelang. Tshireletso ya setjhaba le thepa ya tsona e ka sitana le baeti ba kenang ka hare ho naha ya Lesotho. Ya bobedi, ho lokisa ditsela e le ho nolofatsa maphelo a setjhaba e ka sitana le ho nolofatsa kgwebo le kgwebisano. Ho bonisa le ho hlwekisa diterata le mathoko a tsona.
1: Mamedi he, re re tswele pele he, jwalo ka ha ke hlalositse hore re na le ntate Hakane kwano mohaleng. Re tswele pele ka puisano ya rona lena. Ntate Hakane, re ke wa moele lenaneng la rona la Thaha Meso kwano PCFM.
2: Kgotso ntate, ke a wa moela he ntate le ba mamedi ba hao ba Thaha Meso. Ka nnete ke leboha boteng ba ka mona PCFM.
1: Ke lebule haholo ntateng. Ha re ke re tsepamise maikutlo jwa letabeng yona ena e amanang le taba ya ho thewa hwa mesebetsi kgodiso ya moruo komiti ye o e eteletseng pele e shebane le tsona ditaba tsena motlhomong date ga re ke re qale fela ka gore na dikgwetletsane tse bonagalang di le teng tse setišang moruo gore o tle o phagame e ka ba dife le gore na motlhomong komiti ga e ntse e disitse e bona e kare ga go nepagetse go ka sebetsa kuang gagolo tabeng tsena tsa kgodiso ya moruo le taba ya go thega mesebetsi.
2: Ke a leboa motlhomphe. Ke mpe ke kale ka gore beke e fetileng ilaga ba mane thaba bosigo e le moo re ileng ra kopana gagolo le di-institutions tsena tsa mmuso ke supa bo LNDC Loiki bo Bedco le tse dingwe tse mmalwa tse ngatanyana e le gona go ya tlhatlhoba gore na ba ntse ba etsang le gore na ba bona dikgwetletsane tsa bona e le difeng. Ke mpe ke tshitse gore lebaka leo le legolo e ne le gona gore re tsebe gore na mathata ao a tobaneng le di-institution tse
1: mamedi ga ke tsebe gona jale ndate ga kano go baleišwa ke mona re boele re tle le ena gape ge mamedi ke bona ka re ka nna ba rebile le go gawa gono o re neele matso metsing ge mamedi o boetse o gotlhile gape re tle re tsebe gore re tswela pele le ena gantle re gawile ndate o ne o le mo ntse o tlhalosa gore na tlhaloso e ne le efe yeo go supiwang mathata jale a setišang moruo gore o tlo o nyolole.
2: Ke a leboa ntate, ke kopa tshwarelo ka taba ena ya gore la ga bona la re gaui. Ke mpe ke supa gore la ra kopana le ditsi tsona tseno tse tshwanang le tsa bo LNDC le tse dingwe tse ngatanyana. Mme ke mo LNDC le yona ile a supa gore ba batla ba tshwere gantle ka thata ka strategy seno sa bona seo ba se bitsang ka gore ke letsema strategy. Mme ba bontsha gore ba batla go ama dintlha tse mmalwa gagolo tse ka tsebang gore di godise moruo wa naga ya Lesotho. Empa rona re le committee re ile ra sheba dintlhanyana tse mmalwa ra bona gore hai tsela eo motlhomong ba ntseng ba shebi-shebile ditaba ka yona ena ya gore ba ntse ba sekametse gagolo ka gara foreign direct investment kore go tshetsa bagwebi bana ba tlhagang ka ntle ebile ba bapitsa ka gore ke di-investana taba ene ke yona e santsaneng e tshwere moruo wa rona gagolo gobane batho bano ga ba tsamaya ba le ba ka ntle gona nako e ba bang le mathata ba tsamaya ba sia batho fela mme ntho eno e neng e tsa moruo wa rona gagolo o tla gopola gore ka mane ka difemeng tsa rona batho bano ba ile ba tsamaya ka bongatanyana fela bo bongata mme ba sia diboko tse kgolo tsa batho ba tlhoka mosebetsi ba sia diboko tse kgolo ba bangwe ba sa patala le go patala e le gore taba ena ya go shebana le batsetedi ba le gae gagolo go feta ba tlhagang ka ntle ke taba ya botlhokwa le gore le ga ba tlhaga ka ntle ba le teng ba tsamaiswe kapa le ona go etswa bonnete ba gore ba kopanela le tshebetso le ba tlhagisi ba ka gare go naga. Mme ya tse dingwe tse dintlha tse re ileng ka di tlhokomela ke gore botlhagisi ba rona re le naga bo a fokola mme ga naga e tlhagisa gannyane moruo wa yona ga o kgone go gola gantle ka tsela e nepagetseng o tlo gopole gore naga ya rona ya Lesotho boemo ba yona geographic position ya yona ka gare go Southern Africa mona kore e dikadiketsiwa gagolo ke South Africa mme re iphumana re le di-consumera re iphumana re le baji go feta batlhagisi jale ka gona taba eno ke yona e nonyetsang moruo wa rona ka go fetisisa mme taba eno re ile ga tlhokomela gore re lokela gore strategically re inagane ka tsela e nngwe e fapaneng e le gore re be batlhagisi mme ga go bobebe gobane naga ya South Africa e etsa dintho tsotlhe ka tsela tsotlhe tseo ba ka di etsang gore re se iphumane re le batlhagisi re iphumane re le baji gobane re dutse re le mmaraka wa bona mme o tsa rona re le naga ya Lesotho rona motlhomong re ka nagana ka tsela ya mofuta o feng jale ke supa gore taba ena ya tikiso ya airport ke taba e nngwe e ntle gagolo eo mmuso o ntseng o etsa mme eo re kgothaletsang le goja re bona gore tikiso eo e ntse ke ke ya tseba go beya naga rona boemong ba mafofane a mathaba mme hai ka ya sa ba tiso ha holo hore difofane ha di thoa ka ntla o dina ha tedi di tse directly na henya le sotho e le hore re se iphumane re le mekopa kopa ya maha ya South Africa taba eno ka bo yona e ka etsa hore re kgone ho trade re kgone ho sebedisana ho hwebisana le dinaha tse ding tse ka ntle ho South Africa e le hore ntho eno ka bo yona e ka hodisa moruo wa rona ka bophara bo bogolo re ka tseba hore ebe re ba exposed re kgone ho communicate re kgone ho travel re kgone ho tlisa dithepa tse ding di tla ka naheng ya rona straight forward ke tse ding tse re di hlokometseng mme re a hlokomela lefapha la temo hape-hape gore lefapha la rona la temo le lona o tla gopola gore temo re ntse re hlahisa re le naga empa tlhahiso ya rona ga re kgone gore re iphepe ke a pele e le gore ga re sa kgone go iphepa ga re na tseba gore re fepe le ditšhaba tse dingwe empa ga e le gantle ka lebaka la gobane rona re le naga e nang le population e fokolang fela ya batho million tlhahiso ya rona e tshwanetse go shebana le gore re tlhaisetse bogolo ka ntle le gaeba re se re qetile go etsa go tlhaisa re bile re iphepa jale taba eno ka bo yona che ke tlhokometse re ile ga tlhokomela le gore mmuso ka bona o ntse o sebetsa ka thata gore o fane ka ditrike ge le tsalo ke ntle gobane le tla gopola gore dikgo ga re fana dintho tsena tseo go thweng ke dikgomo kapa diphoofolo tse neng di sebediswa sebakeng sa go lema mme le tlhagiso ya masimong e se e le godimo goo go tlhokagalang metšhini ya temo e le gore taba ena ke taba e ntle gagolo e ka tsebang gore e tle modu wa rona wa tlhagiso ya dijo o tle o phagame mme ga o phagame re ka kgona jale gore re tle re ntshetse dijo tsa rona ka ntle taba engwe gape e ntseng e re bolaya ke taba ena ya metsi yeo re sokang re pasa kapa re thetsa ko gang re le naga o tla gopola gore metsi gona jale a santsane a rekisetswa naga rona ya South Africa empa rona ka borona re sena metsi kapa re sena metsi ao re a sebedisang ka gare go dibaka tsa rona tsa mašhine mme taba ena e nonyetsa moruo wa rona ka bophara bo bogolo ba naga e le gore ke belaela gore e seng ke belaela re tlhokometse gore ga go ka ba le matamo gohle ka gare go naga ka mona e le matamo a irrigation systems taba eo e ka etsa gore moruo wa rona o tsebe go gola gopola gore infrastructure ya matamo ga e bonagale e le teng ao re a sebedisang ka ntle le letamo la metolong leo le lona le sa sebediseng gore le nosetse e le metsi a sebedisang fela gore a tle e le a di-household e le gore santsane o saletse ke bogolo ba gore o tlhaiswe matamo a dinosetso kapa a nosetso taba eno ke yona e ka etsang gore batho ga ba tsoa ba ye masimong mane ka bongata bo bogolo go be le activity ka gare o masimo a rona taba engwe gape e ntseng e bolaya moruo wa rona wa naga le sothontate ke gore masimo a rona ga ana infrastructure ya ditsela ke se ke buile ka infrastructure ya matamo ga ana infrastructure ya ditsela ntate e leng boemo bo rona ge le komiti ya moruo re atisang go bua ka bona gore ga makala a rona ka o fapana ana a sebeletsang mmuso a tshwanetse gore a seke a sebetsa in silos a tshwanetse go sebedisana e le gore lekala la temo le sebedisane le lekala lena la local government e le lona le fuwe maatla a go etsa ditsela tsona tse ka ntle le tse ka tsamayang ka gare go masimo e le gore le ga e ba re na le metšhini ena e bonagalang mmuso o sebetsa ka thata gore metšhini ena e re teng e tsamaye ya masimong re tla fumana re na le bothata ba gore metšhini ena e tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng go ya masimong ga e ba road infrastructure e yang masimong e ntse e saletse morago sheba naga ya South Africa o e shebe tsela eo gagolo e gagileng ka yona ena ya Free State mona e le mogona moo go lengwang ditsela tsa teng tse kenelelang masimong tsatse di ntle gona go tsa gravel e leng tsena tsa lesotho jaana di ntle mme metšhini ya bona e kgona go fitlhelela masimong ka tsela e kgetheileng e makgethe ka nako e nepaetseng e le gore o tla maoba mona ke utlwile go ntse go thogo na le motšhimi o mongwe o rekiweng wa temo o mogolo o kotilang fela o sitwa go ya masimong gobane dikarolo tse dingwe tsa masimo a rona ga di na ditsela jale taba eno ke yona e nonyeng tsa moruo wa rona gagolo fela e le gore budget ya rona re tshwanetse re be strategic ga re tla re shebane le yona gorena motlho mongwe re sebedisa budget ya rona ka di-priority di feng seo re ka reng mona jwale re shebane le ntho e le nngwe eo re ka e etsa re be re e pase selemo se seng gape re shebane le e nngwe ya bobedi re etse in full force re be re e pase ntate ke rata go motlhomong ga ke tshile jalo ke
1: ha re diretle gona eo yona e ne e o qetelelang ka yona ya dikgakanyo tsa ditšhelete mona re bua ka taba ya budget ndate gore na motlho mong ga le komiti e ntse e bitsa makala ka go fapakana gagolo-golo a o e bang komiti e ne e adisitse makala a jalo mafapha na yona taba yona eo ya budget circle e fela e tshwere ka tsela e e nepagetseng gore ga batho ba ne ba ile ba kopa gore ba tle ba thuse go fumana tšhelete e itseng ba yo etsa project e itseng tšhelete eno qetelelong kapa ga selemo se fela ka moo go gadilweng ka teng go fumane project e tlientse e tsamaya go latela moralo le kabo ya tšhelete jelo ka ga go tlhalosa go ntho e nngwe e lokela go e etswe e fete go fetelwe go ye nngwe go etswe e nngwe e fete mme re se ka ga bona re emeng nnga e le nngwe e re peleng date o tlotla o e ya ga bataba eo ge ke re dikele thekisong mona re rekise e tle re gang ka mora thekiso re tlabe se re tlotla re kena godima yona taba eno mamedi re ke re rekise fela re ya gotla re ntse re buisana kelo fela le ntate e gakane mona.
3: Tuesdays are back.
4: Stop.
3: Get 10 pieces of original recipe chicken for only 130. Save 42 maloti.
4: Stop it, I like it.
3: Only at KFC, only this Tuesday. T's and C's apply.
5: You hear some moments coming. Others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
1: Wa me di re re tswela pele he re jwalo ka ke hlalosise re ntse re na le ndate ha kana kwano o mohaleng ha ga tswela pele he ndate ho aga ba yona taba ena e ke ne e se ke botsitsena
2: ndate
1: e ya ndate ha ga tswela pele ndate ha kana ka mo re kweteletse ngwana teng pele re ya papatso mona
2: o ke ya le bo ndate o no ile wa supa taba ya budget ho rena mo mong re bona budget ya rena e tsamaya hantle makala ha fuwe tšhelete e ba a sebedisa tšhelete eno gantle ka kakaretso le gore di-project tseo makala a tla be di fuwe gore a di etse na di bonagala di qeteletse di sebetsa gantle go fitlhela qetelelong na o tla gopola mosompe wa ka gore selemong se fetileng jalo ka modula setuwa komiti ya moruwa le ntlafatso ile ka ema ka paramenteng moo ke neng ke tsetsetswa ditaba tsa rona tsa paramente e le moo ke neng ke fana ka reporto ya komiti ya eso ya moruwa le ntlafatso gore na bona e le komiti ba sheba ditaba tsena jwang mme o tla gopola gore ke gona moo go ileng go atlhaga ditaba tse ngata moo ke ileng ka bontsha gore go bonagala tšhelete e kalo ka tšhelete ena ya di-projecte e neng e fane e ne le kalo ka bo 8 to 10 billion e sa ka ya sebetsa gantle go sebedisitse fela 50% of the budget ya di-projecte e ne tshwantse gore sebetse mme taba ena ya capital budget e sa sebetseng makaleng mane ke yona e seng e busetsang moruo wa rona morago ka go fetisisa o tla gopola gore di-projecte ke tsona ka tsona ke re ka kgona gore ga di iteng re kgona go bokeletsa revenue re ka kgona gore ga di-project di iteng batho ba fumane mesebetsi ba ye mesebetsing ka tsona ga di iteng di-project tseno kapa tshebetso ya budget budget e sebeditse gantle ka katlego re ka kgona gore moruo wa rona o tle o tsebe go bonagala phetogo ga ona ka mogou moruo wa rona o ka bonagalang phetogo ka ntle gore e be our capital budget e bonala e sebetsa gantle ka makgethe mme ga e ba 40% ga e sebetse o sebetsa fela 50% taba eno e nonyetsa moruo wa rona ka tsela e godimo gagolo mme o tla gopola gore ole a saga dipuopuo mona e le mo neng ke e tlhalosa gore e fika le keketsego ya meputso ya rona e dependa godima tshebediso ya rona ya tšhelete especially ya capital budget mme ya ba go tlhaga dipuopuo mono tse o rileng ga leka ka maatla go tlhalosa gore tsaba eno ya tshebediso ya tšhelete yona ke nnete e le jalo re lokela go sebedisa tšhelete ke ba re ga o fuwe tšhelete gore o e sebedise e be ga o sebedise ga o qeta ebe o lebeletse gore ebe motlhomong go na le ntho eo o tla e gola kapa o lebeletse gore ebe moruo o ka gola empa o sa ka wa sebedisa tšhelete mme taba eno ntate e golo gagolo eo o e buileng ebile e se phara if you get a lady, the car, or Namon or Manor, Nakunyan, Israel, you, Hutuang, Utauka Hotunalin, Totin, much finer. They think like a town horn, then it fell. You think much finer. You also said this and tell it, Cabo Shasa, both the bow, Mutu, Aka, Nahanan Cabona, horrid. Into the cellar and tell the same with each of these. Elore, Retamil, Ronald Committee, I'm ruling class of Helenikisa Tabeno, this guy, Yahala, but Babana, by the consume their capital budget, it's a little. Ne, ka super Tabeno, replay at the Hale, or the regulation Sitani, then the Tendile, the patent and the local of the Kuteleka Paramente. Kitona take at the bank, give it up procurement regulation. Kitona take at the bank for Rarola, but has about procurement. A lure is a hale, and now for any price in procurement. Is a hale, a silly, it is no remarkable. A hollow celebrity such a letter, and now for your wife's feeling. Than now for a daily, Yahore, a budget, it is a feeling.
1: Ke ho latela melao ha ho lo ha ga tata benye ya procurement ho re dintho di tledietswe ka nako mo e bang jwa le ho tlang kua nako e telele ha ho lo ka pa jwa le seo se bakwa keng ho ba ne ke utlwisisa go mohlomong le molemong wa taba tsa transparency jwa le ho tlatwe e ho latela molao ge lo ke la go tender ga ga fana ka yona ho nke nako e ka
2: ya le bo di regulations tseno di a supanda se ka re go tsona gore makala a kaba le tutelo ya gore ba seletane le project le pele go ba le budget ya tlhisi gore ba seletane le project yeno ba go seletana le yona gore selemong se go shebe gore na go tloetsiwa di-projecting difeng selemong se tla go bo go be le di-contracta go ue di-tendereng gore na selemong se e tlang re tloetsa project ya mofuta ofeng process eno e sebetse ao fela ga yona e sebetse ebe nako golo o submitwa budget e be le gore di-project tseo di se di le fully complete ore di feletse kao fela ga re ema ka paramenteng ka mane re be sebile re sentse re tseba le mecontracta e ile o sebetsa moo e le gore ga re ema re presenta budget e kala e tswa fela ga gona e fele go mo kontraka a nke di harafu le dipeke tsa gae a e mosebetsing e le gobane budget di feleng la ga e ka ba e tloetswa ka megatlhelo budget e project ena e tloetswa ka megatlhelo ya dilemo go botse ka gore selemong sena re tlo patala re sebedisa tšhelete e kana selemong sa bobedi re tlo sebedisa tšhelete e kana selemong sa borago re tlo sebedisa tšhelete e kana e le gore project ena tla be e le well planned ka dilemo tse tharo ebile e se budget ebile budget ena e kene ka gara paramente ebile e sentse e bontshitse gorena ka dilemo tse tharo tsena go tla bo go sebetsiwa jwang mme di-procurement regulations tsena di na le megatlhelo yotlhe e keneletseng ka mono gore makala a tsebe go sebetsa a sena letswalo la gore molao o re molao o re
1: ke taba ya incompetence kapa ke ho se sebetse ho ba hlanka kapa e bakwa keng hobane se o se buang ho motho ya semametseng a ka utlwa se le bohlokwa hore ha ebe re sentse re tseba hore selemong sena jwang kapa jwang re tlotla re lema ebe hona jwale tjena di-processes tsohle di se di fetuwe tsa mosebetsi wa temo ha thepa e fitlha fela mosebetsi o kena tshebetsong mohlomong ha ebe ho tloetswa project e nngwe e itseng ya gao ya letamo hang mosebetsi ono fela kapa tšhelete e qeta wa bua fela mosebetsi o thagoe e le gore mosebetsi ka hohlehohle o fedile ke taba ya incompetence haholoholo boemong ba di-ps bahlanka kapa e bakwa ke eng jwale gore ebe taba e ga e etsagale empa ikwagala e le ntle
2: basotho re batho ba ratang go kolla ntsi hanong wa nkutlwa ka sesotho seo ba ratang go kolla ntsi hanong gore batho ba batlang gore ba etse ntho gona jwale ga nketa go etsa e be tlaise dijo gona jwale ga re batho ba ananelang go ba le ntho tse thweng ke di-long term plans ya bobedi mofuta wa rona wa dipolotiki gona o bakang tshitiso e kgolo our political system ke yona e bakang tshitiso e kgolo tabeng ya tshebetso. Ha o plana o structure sa hao, o se planela for 5 years, you will not be there in 5 years. And motho yo mong ha a fihla o bile a changea the whole structure a kala sa hae. Le sona ha se a tlee, le e mong wa kena le sona ha se a tlee. E le gore system ya rona e tshwanetse e tsitse ka mona ka gara makala. E le gore bapolotiki ga ba ntse ba fetoga ba fumane system yona e sebetsang ka gara mmuso le makale moo e tsitsitse gore ntho itseng e ne se ntse e le moralong. Mme ka lebaka la molao o itseng re kitse ga tseba go fetola nthena, re ka e fetola ka tsela e itseng le e itseng fela, empa re kitse ga tseba gore ntheno ka go fela e tshwanetse e tlake. E le gore ke buile ka ntho tse pedi tse tharo. Ke buile ka ya pele e leng gore Basotho ba rata go kolola ntshi hanong, ba rata gore taba e sebetse gona jale tjena, e be kena gona jale, theuwe go bojuwe gona jale. It's wrong. It doesn't happen. Tabeng tsa kgodiso ya moruo wa dinaga e ka etsala lapeng la gago mane fela. Esita le ga o le o lema moo, o na le nako ya go lema, o na le nako ya go jala, o na le nako ya go nosetsa, and you wait for the result. Ebe o a kotula kapa dijalo di a tlhaga, ke ona o tla kotula, e be le ona o tla nka poni o ye lelwaleng o osia. Ntho tseno ka fela di na le dinako tsa teng tse beilweng. That is a system e ka tsebang gore e kengwe ka gare go makala a rona, e be ntho e utlwagalang le batho ba rona ba bapolotiki ba utlwisise gore na ba tla ba tlo etsang ka gara mmuso e le ona gore go ntshetsa moruo pele kapa o tlo tseba go gola. Moruo o ba gola in 2 years or in 3 years. Moruo o tla gola ka lebaka la di-strategy tse teng, le ka lebaka la system e teng, le ka lebaka la nako tse beilweng, le ka lebaka la di-targets tse beilweng. Ke a lebona.
1: Anda ke utlwa ka re o di beile ka tsela eo ge di utlwisisang kapa Mosotho ya di utlwisisang. Ke mpa fela ke re pele re theta ditaba tsa rona go bao e bang ba ka ba le maikutlo godima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona. 2121-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona. 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tseo hemo wa medikereng o ke o kene ka tsona. Re santsane re na le ntate Hakaneng Kwano. 2121-9956 kapa +26659956 ka mona ka WhatsApp 76200-9956 o bua ka taba ya botlhokwa gona mona mo o kgethethang gona teng date. O bua ka taba ena ya national plan gore moralo le makagare makala ka mona e loketse gore e be ntho e le nngwe e o ka thweng ke ya nako e telele e le gore le ga mebuso e ka ya fetoa go tsebagale gore ga e le fela project ena yona e sofele gona gona ko gana ga ha e le fela e sofele ga gona motho ya ka e kgelosang le setšhaba se atlege gore se edise ka tsela e nepagetseng. E be o kare ke eng se lokelelang gore setle se etswe gore taba eo e tle e fitlhelwe yona eo ya national plan jale go be le national planning strategies.
2: Taba ena o tla gopolang tate re na le NSDP 2 extended e leng yona national plan e re nang le yona. Empa nna go ya ka nna e sa abele toka gobane ga e phete go ya ka mogo re nang le gopolo ka teng. O tla gopola gore taba e kang ya temo e tla e le priority ya NSDP 2. Jwale ebe re tla tabeng tsa health gobane ke karolo ya human capital, tshwanetse batho ba phele hantle ba tle ba tsebe gore jwale ba tsebe go ya masimong mane neng. Jwale ke batla go kena tabeng ena ya health. Re na le phoso e kgolo eo re etsang, ga re etse re le naga fela, e etswa ke Aforika ka kakaretso. Ga re tla ditabeng tsa health rona re procure-a meriana le dintho tsotlhe ka ntle go naga ya Lesotho, ka ntle go SADAC, ka ntle go Aforika. Mme ntho e ama meruo wa dinaga tsena tsa rona ka maatla a na a thabeileng. Re dependa godima ditšhelete tseo development partners tsa rona ba re fang tsona, mme e tla e le dikadimo. Gadi moto, ita ibile di tamaya kadi dollar. Di dollar se kopolo di atura. Hage lefa mekolo to yaruna na lefa ka di dollar. Kopolo hata hore. Ba thubana ba development partners ba sponsor bua ke beng ba di company e saisang miriana e no. Ne miriana yo e saiswa masimo mane boholo ba yona. Kantle le ene e scientific ka sahang diphoofolo leng, but ka ofela le tsona diphoofolo leng is part of agriculture. Jwale taba ena e etsa gore ebe tšhelete ya rona ga re e ntsha re ba jeta golo gotlhe re isa ka gara human capital gore bophelo mane for social development, bophelo mane bo tsebao ba botle batho ba tsebe gore ba tle ba ye masimong e le gore ya baleya ya baleya. E qeteletse e tswetse ka ntle go SADC, ke qeteletse tswetse ka ntle go Africa, ke ane dikela bo Europe kwa. Nna taba eno ga re fa e tlhokomele re le dinaga tsa Africa, re dinaga tsa SADC, re le naga ya Lesotho e tla go otla bogolo ba nako. E le gore ga e sa batla fela naga ya Lesotho taba ena e batla a collective decision ya rona re le SADC gore na re tlotla re etsa jwang gore health system ya rona re e bone gore our spending ke tsela ka ha re udina hata gona ka mona ka pass security ka re udina hata gona ka mona ile bo ntileng ka tsa tlhaiso e nngwe ha ke ne ke le Cape Town re bua ka ditaba tsena ya gore ha ke ge etse bonnete ba gore dina hatsena ka pa di company tsena tse sa isa meriana ka bongata na tsa bona bo ka no ba no ba na la hore tlhaletse ya rona ingata e ya tsama e ya tsa denya education e ya tsa denya health pele e le office agriculture batho bana ba ba etsang tlhagiso ena ba tla ka gara dinaga tsena tsa rona ka mone mme ba tsetele ka teng jele ba fue mokgwa wa taxi wa go lefa di-taxi ka botšhipi o gopola gore kwana dinageng tsa bona go lefa taxi go boima gagolo jale e be monagala tshwanetse go patala ke tsa mohlala 15% ba fue 10% ke re le ga ba ka fua bo 9% bo 8% njone e ka re thusa gagolo one gore re ithute mekgwa e ba etsang mosebetsi yone ka yone two gore ba ka fitlhe ba solver unemployment e kgolo e re nang le yona three re ka tseba go procura ditlhage tsena tse go bonalang ge lebisa tšhelete e ngata go tsona e di etsa gae mona ke mabaka a na mararo ntate ao ke a beyang a ntshang tšhelete ya rona ka bongata bo bogolo pele re ya to our national priorities tse kang bo teng taba e nngwe gape ga ke tlatsa beng ya thuto. Okay, we're not done.

0: ho sena tlhahiso e kgolo ya mesebetsi. E le hore ha eba re ka iphumana bana bana ba rona ba kenang bo Loitsi mono ba fumana sponsorship, bana ba rona ba dikolo tsena tsena tseo re ka reng ke tsa mesebetsi ya matsoho and stuff, ba fumana sponsorship ka bongata ba sa itsefelle. Taba eno ga ba tloa mono ba entse bo di-electrical installation, ba entse mesebetsi ya bo ditene eng kao fela, ga ba tloa mo bona boholo ba bona ba ya sebetsa ba iketsetsa mesebetsi. Mme o tla bona gore motse mane ba sentse ba etsa mosebetsi ha fela infrastructure ya motlakase e le teng, ha fela infrastructure ya matamo e le teng, ha fela infrastructure ya ditsela tse tsamayang ka gara metse ya rona kapa gagologolo ka gara masimo a rona e le teng. E le gore re lebisa tšhelete le budget ya rona go go le go ba le infrastructure development e ka tsebang gore go be le revenue collection out of that.
1: Gona bele tsena o buile dintlha tsa botlhokwa ntate mokeng ona wa SADAG, go buiwe ka tsona ditaba tsena tse dingwe tsa tsona tse o qetang go di thetsa moo President Cyril Ramaphosa a ileng a bua ka taba ena ya Regional Indicative Strategy Development Plan yane ya 2020-2030 kapa 2030 ka moo leng ka teng, a ba a bua ka taba ena ya African Continental Free Trade Area mo wa re ke tsene tse di taba tse lokelang ho bua le dikedi tse pamisha maikutlo. Empa ha ga sheba ge le na ha le sotho report a potlo ke na ha ya Africa ho santsane ho le thata taba ena hore e tle he etsa hala. Mohlomong ye ke di ntla di fegwa le ha ga se re thata taba tsa rona tse ho kageng. Di ka thusa taba ena hore e tle e etsa hala. Ho bana ho bua ka taba ya hore ha ga ga sheba fela hore ditaba kgwebo re bona hala re lata ho fapana le hore re ntse ka ha rona ha ya le sotho ka mo re isa kwa re rekisa. Ha itswe le ha ina hudisa moguo wa gona gore chalete e bona hale le ngata ka gona ka kwa
0: ho jwa lentate ho jwa lo taba tse buile mo la ha ke saka ka ba le monyetla hore mhlomong ke di mamela ka lebaka la mosebetsi e menyaka e menyaka, empa ke tla ukusisa Continental Free Trade Area ke taba ya bohlokwa haholo ila e tswa ratify ke rona ka parliament ka bana ntate. Ke taba ya bohlokwa haholo ena ntate, hobane ha nka ka iphumana re kgwebisana hantle re le dinaga tsa Africa, re le dinaga tsa SADAG, taba eno e tlo etsa gore re utlwisisane ka merabo ya tshebetso le tsamaiso ya rona ya moruo. E tlo etsa gore madiboho a rona a be go be bobebe bakeng sa kgwebisano. Go se ka ba le dintho tseo o fumana gore ke dikopiditse tse sebediswang kapa tseo dinaga tsa Europe di di sebedisa, mekgwa ya Europe ya dinaga tsa Europe ba e sebedisa jwale ere ga e fitlha mona go rona mona le rona re re ga e sebedisa fela e sa re tswele moleng. Mme ntate ke lakatsa go supa ka kotlolo gore re le naga ya Lesotho re lokela gore re tiise ka maatla re sebedise mekgwa kapa re sebedise mekgwa ena eo ya ditumellano tsa SADAG tsa hara naga ka mona, gape re utlwisise re se ka ra e kena fela ka gore re ne re le teng diphuthong tse jalo, re e utlwisise re be re e sebedise ka hara naga ka mona. Boholo ba dinako rona re le naga Lesotho re a ya diphuthong tsena and we participate, but o tla fumana gore participation sometimes is just for the sake ya presence ya rona. Fela practically ga re fisa re gutlela ka gara naga ka mona dintho tseno ga di sebedise ga di nkele tlhogong. Is that for the presence ya gore re ne re le part and we also sign, mme ga re fetsa go saena moo we don't do anything in terms of practicing dintho tseno tse re di signeng ka mono. Ke bona bothata bo bogolo ntate bono bo nna ke ithutileng bona, e le gore maikutlo a ka kore batho botlhe ba tshepelwang ke mmuso gore ba nne ba tswele ka ntle go naga ba ye ditabeng tsena le ditumelelanong tsena, ga ba nke ditaba tseno ba dikenye ka gara naga ka mone, ga di fitlha ka gara naga ka mone ba etse bonnete ba gore Basotho ba di utlwisisa, ba etse bonnete ba gore mmuso wa di utlwisisa, ba etse bonnete ba gore parlamente e a di utlwisisa, mme di be practical di etsuwe.
1: Andate, re lebule puisano ya rona le wena haholo, ebile bohlokwa haholo ho motho ya e mametseng ho seng hona. Ke mpa fela ke re ke nke maikutlo a ntate le tshwara, re tle re se ka ga siela ka thoko o re

0: na ke gona ke le sechaba sa basotho re thabelang ho kolla ntse hanong kapa ke dipuso tsa dipolitiki tse nang le tlwaelo ya ho iketa ka tlokotsi ya rona e le mokgwa wa ho hohela diphallelo ke ditaba tsa ntate le tshwara o le a le ka kwading tsena ntate o ka kena ho tsona fela ntate ha re thetsa
1: maoba mona maobanyana ka 2023 ke le mokgetho wa lebatswala tseno kila ka ema kaekae ha e somane e le ha re lo fana ka diphofo jwalo ya ba ke a ema ke fuwe monyetla wa gore ke bue lekaleng la heso mono fika le mahala mme ka re hela baesong ga e le gantle le ga ke tlolefa diphofo tse gore re lefa e le mpho taba ena ya go fuwa mphemphe ya lapisa motho molekane motho o kgonwa ke santlo ya gae taba ena ya go fuwa ga se yona gantle yeo re bolokelang go dula go yona taba ya rona ke gore re shebe masimong e ntshe matso a rona re yo lema mane masimong re itlhaisetse dijo phofu phofu ena ka bapone ena re e fuwang re na le tokelo ya go e tlhaisa masimong moo mme we have to be so strategic tabeng eno re be re be le maikutlo a tsupaneng a gore re tla itlhaiseng wa tse ba setšhaba sile sa rora gampe ba gae rona kore aba modumo o mongata fela o bonalang tšhaba sa bathosotho se rata go fuwa ere ke e phete gape o tla gopola ntate nakong ye fetileng mebuso gagolo ke rata mebuso wa ntate ntatlhe gagolo o entse meseleti o mengata gagolo ka o gape o entse meseleti o mongata gagolo ka ganaga lesotho ka mo fela o na le ntho e ileng a efosa e golo o ne a phela mmuso o ne o phela kapa naga e ne phela ka dintho o tla gopola disopho tse ne re di ja dikolong mona di-date re ja bo mahe a dikolopata e le dimpho ya ba e sitwa go tlwaela boithaiseng e le dimpho nthoo kotsi eono ile a bagolo gagolo gobane re ile ga tseba go tlolola seatla gore re fiwe re na le gore re etse that is why o bona masimo wa rona a le maputswa today because it takes time gore re boele re khutlele mane moo mmuso ka nnete gona jwale tje o fanang o ntsha diterekere ka bongata bo bogolo gore motho re tseba o tseba gore re a saisa o tla gopola gore in South Africa bana ba teng ba batsho ntate ba bokeletseng ka aramakeišeng ba tseba lebese le tswa leboko seng kapa shoprite mane kapa shopong lebese ga ba tsebe lebese gore le tswa kgomong le hangwa which is very wrong tato wa ka e le go taba ena ya go fuwa ena it's very dangerous ke tlwaelo eo basotho ba se e se le ntho e kang ke culture eo basotho ba nang le yone mme le bona ba setha o tlo nkutlwe ntate ke ya gaba ntate ka kotlolong ga ba setha mane metseng ba setha batho ba tla tseba go ba fa dimpho gobane ba rekwa ka tsona dimpho tseno motho a ka fitlha mona ka pocket ya phofo a fitlha a moneya o lo mokgetha leboko seng mane go rae mane mme o ntse a lebeletse gore a nna tsebe o mo tlisetsa phofonyana gape-gape o tla ithuta le mofuta ona jwale tsena wa dipolotiki o mathana nako na ga o fela go bokeletso ntse tse dimpho ke tsena dimpho ke tsena and people ba utlwisisa ntho eno gore ke yona polotiki a e say it's wrong ke ema mona kgabeng ya sealemoya sena se segolo kere taba e jalo ke yona e ntse e tsa gore go kgethwa bapolotiki ba sa utlwisitseng gore go osaisa go kgethwa bapolotiki ba sa utlwisitseng gore go tshwanetse o iketsetsa ka matso a go ga o ema mona gore ga le iketsetseng ga ba o kgetse ba kgetha eno ya ba fang letho ba fa pocket ya poo
0: e yanate e re nkekenke momamedi e mongwe ka ntle na gobane bele ke a bona gore ke gona taba ena jale e yang ka botio e yanate pc dumela kgotsa nadi
2: ke bua le ga ngwana wa lone Constantinus
0: e yanate
2: banalane wa tseba bontate ke le buetse ge tla dula ge entse ditshwene lesotho mona a utlwa dibabui ntate nto ena a e bulang eno taba tsa re nne ditshediso ke bontate jule a senyerere ha lekwana ka mokgwa go joau ka bo 1963 ha tla thea ntho ane ya ga bomane ne bitswa umoja e le ntho e ne bitswa self reliance boijago ba fedisa ntwe ya dipallelo ba ga ntwe na dipallelo gore e ge ba kena mathata bana batho bana ba go mmela batho ba bona mona fa fitse ba nka morua go nya ba tsama ka ona ba ge sia ge fela e ba ndele ya bua le yana mona e wa ntse nga bua ka yana moru u ya the ntwa ya ditshulola itsetsetse ke ne di ja senya o tloga nana go re mana ide ba setsa mana tsela ya di 7 ga nta ida tala ba di 7 ga nta tele di poko ma le di na wa le boeng ya ba e senye e o uganda te uno nana majagatia ate ma go kwa nelo muti ke mi le mi le ka hisu ka thabeng ga mana bo ha hisu le fedi mana bo halte ona ja ha ikuru ho ka di gile tsa ba tendi ntho tseno di kolo mana le ri tsai tsa di kolo ke le mari ja re te mo uno e ka di kolo di kwala ka bo paseka ga di tsaka ga sa mo go ga di kolo di buya go ka la o le mabotsa le ka ke ke se metse ho yetsana jwala ona ja tena ha ikuru ka hula ba le di ja re te mo uno bo nda di kolo mo uno ke mathata fe gala ke ta khutlela mo Rwanda de ona gore se bua go busa ke batho ba tshanete ba ga tshanete ke ka mo mele ba ga go ka jwala nna ke re ba ke ga shola ke di khatso ka mane motho ba ga kile ka jwala ba ga tshele tse matgama ga ba nna ka tang khata mane go la bona le jiwo go nwa fe ka nne ka go bona mo ga ntle go tlo busa ke magwa a tse hape a ge ka le fatshe ha ile ba sotse go hlule ile ntate ke ya le go
0: ke le bula ha holo ga mane ka ine a go jena ho yena ga ngwane ka ine tate hakane o re batho ana le o re ba ridelwe ya le go ba tle ba tsebe go ba ghethe ya le ba motho ha shebetse o ile ntsa bohlokwa e le ntaba ya ne o buile ka yona ya mogalo wa nako e telele
1: mogalo wa nako e telele tate taba ena ya mogalo wa nako e telele ha ge tsebe re le ba sotse bile ha ge o kusisi me ke rona ge le ba sotho re ka tse bang hore re na re batla ha fela ntse re batla batho ba fihlang ho bokellwa dithepa mona di beo mona jwale ho tle nkhuluma jwale ho tle motho o hlokomela batho motho o etse hey taba ena ka intense na honestly intense empa e tsantsane le mofuta wa dipolitiki o teng mme re tsantse re o fetole ha ke nana hore re ka fana ka keletso re le komiti ya moguo le ntlafatso ho ho muso wa borona hore ho be le a strategic plan e ka tsebang ho ntsha batho tabeng tsena tsa mofuta ona ke a kgola e nngwe ya tse ding ke hore ho kobe le thuto e iswang setšhabeng mane ha ke tsebe na ke ntho e ka hlahang e sa iswa ke IEC kapa e ka hlaha e sa iswa ke ona mmuso ho na le budget e straightforward e ka tsebang ho tšhentšha the mindset of the people because antle le hore re tšhentšhe the mindset of the people ha rena tseba hore tsala eno ge tse hara yona go bana nne ya sala go tlilela le la pileng ha lena tsebe mme ha motho a latile o amoela ntwa se ka paetse yo a ka ifuang aba a enke ile yona tshepiso ya bohlokwa mme ka nnete it's a pity ke le la tsaba sa e so sa rantsho ka nako nyena e mpe yo ke lokelang hore re etse bonnete ba hore phetho e tla ba teng re etse bonnete ba hore re tla tshwara ka matsoho ga rona re le basotho mme ke a ema ke ema mona thabeng kere tate ka ini o bua ditaba tsa bohlokwa ntate lona mono setšhabeng kutlwa setšhaba sa rona gore se lokela go isa phetogo ya nnete ena ya go fua re tla fua fela re tla fela re tla fela re tla fela letsoho le fanang ke lona le tlhonolofalang le fuang le sentse le tlhonolofetse ka o fua khabetšhe eno go te ke yona tlolo ya gago ga o fue khabetšhe jalo kapa ga o fue phofo ya papa pokete ya papa ke yona tlolo kapa tlhonolofatso ya gago jele motho yane yena o tshepiswa double fall o tshepiswa taba tse menaganeng ga o phafela a fane e le gore re lokela go fetola the whole mindset of our nation
0: anda dikhe le bule puisano ya rona le wena ha go lona de hakane di khomo ndate ho seng hona puisano ya rona le wena bile bohlokwa ho ke le bona
1: di khomo ndate ka ida
0: le ha o le jwalo fela mo mamedi le ha se ya le si yo gona re ntse re tswela pele le wena re ke nneke tswela pele ho ke o nke PC dumela
3: your call has been placed
0: re ke tla ka mona PC dumela
2: go lona wa ka
0: e ya ndate
2: ke ma be bitse ba ndate hakane go buise
0: e ya ndate
2: mora ho nna o bua le monna ya kileng a le ka ditaba tsena ya bileng a ntseng a di le ka batho bana ba ya gana ba utlwa ntate o gopola ke bua tsa bana ba haeso ke be ke ba bire kgatho makgatho a ka bang a mane la pele ne ke eme le ntate skate ka ke eme tse VC ke nka ke bua ntho e tshwanang ka tla diamela tsa puso ya dika ka makgatho a makgatho batho bana ba gana go nkgetha ile ha ri kene ke go bona bonda aba go nyamana le bona go re ya ri kene ha u be ba go ka tswa mo go le ditsela mo mabadi ke taba tsa mmuso tseno bana le bona go mmuso wa go nya ha u batle go etsa ditsela ha ke etse nngwe ha ka tang khata nna ke tloetsa go nya go itukise tse ditsela tsena tsa go nya dikgogo tsena mo mo ripege le batho ge tswang ka thata ha re tswa mabenkeleng kwana ka ga metse yana ha e swe me ga go tla ya go la ba ba masetse kgogo itse ba ba masetse ke ntwa le tsa di fela ke tla be ke tedi yona ke fetele nke mmu kwa tsi ba ho hla bona bana ba dipolitiki bana ba diphallelo ba ge hey ere o tlo re etsa magoba ena kwa utwa mhm e tlo re etsa magoba go ya ke tlo re etsa dipogo tsa ditegene mona kwa utwa na ke ging
0: e ya nate
2: e ya ba di bona ba re swa kgolwa ntwe ba ga a tsela di tlo ke yona mona hang hang kwa utwa na ke khala ka ka lona ba re tsena ntse le dololo kwa utwa na demo a di bana ke tlo le bona bana le tshelete ba le ba fika ba thetsa batho ba ka le shanu mo ba ba ga ke la magwala ka le batho bana ba se ba ya le modumo ono wa tshelete ba le bala bophelo bona ke ka bona mosho di bude ba ka tla bo tutile ka ha isho ka mano bana ba le ba ile ba la sa di ka batla temo ba la sa di phofolo ba la ntwe ngwe ngwe ba ya di fatu fatu ngwa ya ba ka mo ga mo ra fatu fatu e fela tshelete e fela ba utswa ya ba masho ke ka
0: go tlo bona botle ga kana ha re se tlo bua go ke me busho ya rona ke nna tsho jwa a nna de
4: holo
0: ke le ndate
4: ke
0: le bula
4: ga holo ndate ndate ka ka mo ha ndate wena bana le mathe le mmuso ba busa ke ba we dinga di mokudzwa ba bona sotho mo gena le megwa ya go shebela pele le gona hana ene ka ya ka mena hano e ba empa go thata go bo ke ke taba go fela na chelete e tebe saka go bana ha o se sa go di banka mola gona le dipehelo ene tse di mahaholo o ka tsola go gana tsena ke a tsema go banka ene itse eh go na le tshelete e ka fuang ba hwebi go ka thuthuwe empa ha o le mogwebi ha o a lebella gore o dule go le bo imombo le bo o lebeletse go gogole go phane go na le megwa e re ka yetsa le sothomana ntate ya temo e buleileng go feta ka mogo kana hana e bile nang le mmagaka empa go thata ke tshelete ngate motho go bana go tla tsola gore mohlomo merego e bankana le yona lo ba tabo ma 300 million ka po 500 million and fela morego ono e le morego o bona halang o o ka tholang gore se ka tloga le go hira mohlomo batho ba ka bang bo ma 200 go 300 ka po 400 ya batho and e le bophelo e le mesebetsi e ke keng ya fela e le mesebetsi ya bophelo bohle empa bothata bo bona le mosebetsi ndo tsena ka lebege di bua ka po gona bona ka kana ba di bua go di thatisa ke bothata ba ba go bona ka so ka ka ka ha ke go kopana ntate merego ya ka ke ha ke kopane go kopanya le batho ba ka tsamang go ntsetsa merego ena pele ke ntsetseng taba tsena pele ke bona gona ga ka ga ka ga ka tsela bana ba ba sothumole mo ga kae ah ntate e tlo tla ba botlhatsa ntate gore o ka bona ka tsoeng di ke tso ka bo mo ntse mo tsi
0: ke le ha ke ga tsata le nyango ga
4: ke ba go iki ke a bona kana le tshelelo pele empa bo thata go gona ga fumana di tshelete kae gore re ntshetse tshebelo pele tse tsa gona pele ntate bothata bo gona bo ona ntate
0: e re ke khutlela tabenyane o buleng ka yona di banka mo horeng ya le go ba le dikgwetletsane tse le sithišang gore le tle le fumane tšhelete e jalo fela ga re ke re tle tabenya o mohebi jale ga o le mohebi wa bona gore risky ka ba teng mona ke lokela gore ke itshireletse kgatlhanong le ditlamorago tsa taba eno na re ka re phoso e godima taba ya gore na mmuso ona ka bona na o etsang kapa jale le ha mmuso o ka ba etsa sotlhe mohebi eno ena o ntse a tla gatšhe mona ke bona e kare ke tla wela kotsing e tshabe ya ganggang ka ba ka dumelela taba eno
4: ntate motsi ke utlwa gantle na goreng wa tsela dintsha tse dingwe ko etse ntate motsi ga di na risk kgwebo mona go gona le kgwebo mona go buleile ntate motsi ntsho tse merego e ke buang ka yona e buleile ga se risky ke morego e kareng ga o ketsa go phetagatswa go sebile go na le mmakaka ntate motsi go ga se risky go gang go ka ba nna ka nako ngwe le motho wa gae e ka re nka patinaga le banka mona ke dietse banka go banka morego wa ka kona ga re etseng tshena la e bona e ya phela ebile ga re tloa mmaka ka kona gona ka ganaga ka mona ga re patinageng hempe re sebetseng tshena re le mmoo re be dipatinaga so ka ipotsa bana ebe ke nthe ba nka kae dumelang ka bo itlometse ntse tsika tsika ya kwana ntse ndi ndate muruti botsatsa fela ke tshele de go bolela so ka bana hana gore ile nka bua le batho ba feng ho hla di na hempeding ho tsasa u tla mere go e and then re ntse ntse ebe so batho ba ne tlo ba di partner ga nyana ha tshele de na itlo tla etso engwe ha itlo tla ibidika ka gana ga ka mona botsatsa ke bona bona ntate ha gona ha gana botlhata ka le bagwedi botlhata go gona ke fumana di tshelete jwang ho ya pele ka nthe se nang risk in that motho ka go landa tja ke tswe bong go tlanda
0: a o hlakile na dina ga ke le bula ha go landa ke
4: ya le bona
0: o bua ka taba yani he ya value chain in that dina ga ho di maditaba tsena 2121 9956 ka pa plus 2665995 6 mo ma me di rentse re le taba nyona ina ya manan le taba ya khodiso ya mo se dumela Omo yin dumela.
5: Ho tsanda ke.
0: Ho tsome.
5: E ke nna ona.
0: E yame.
5: Nna ke le du ke se ka mela mona monde ke ha ka. Ana bua ka samata. Tsentsa kana le maka. A bua ka makam. Makamo a makadika a sa de tsatsa. Makamo a ka ha ga metsi. Hala about to let you up, Maren, by a study, child, you know, when I came, Maren Dion. I can't find it for us, I will never marry. One thing, Hamas for the Ampali came last to tell you, maybe, at Chibiari to our own. What's that, Thomas? Our Chibiari and Totas are on a scanner.
0: AM.
5: ke bona ho ntse ho ka tsheho ho re ne ne re alafa
0: e ha o re bona e le bomang
5: e le muso
0: on
5: e masole ana e se ditse ho tshwela ne e
0: em
5: e ya ka a ga ka sa di se tsa mo e bile ba tsikela ka yona ka parlamente
0: a ho lokile me ma bona nka le bohang ya le boha me PC dumela wele hape he moamedi re tlhakang kena 2121 9956 ka pa plus 2665995 6 fela he mamedi hudi madi taba tsena ha re ntse re bua ka tsona ona le taba yena yo ndate ha kana ya buile nka yona yena ya mogwa wa motsamao wa ho tsamaisa thepa o buile ka ditaba tsa ho batalatsa mabala hore ditsela e bile tse ne pahetseng ha tsela ene pa hitse kgwebo tla tseba go etsa mae hantle jwale ga mone ka ine ha ga di ntlhatsa ha e ha bua mona o buile ka taba ya hore ntwe na ine itlhokela fela gore ka dina go seding ge ke re iketsetse ntate na re yana o bua ka taba ena ya hore ha ona di khoketsane mona ho mpa ho itlhokela fela chelete fela hore tsena tsohletsona ditle di tsebe gore di etsa hala hobane ka jeno hema mamedi ge tsepamisi tse maikutlo a tabeng eno ya kgodiso ya moruo ka mogao buisana kelo fela le modula setulo wa komiti ena ya moruo e le yona jale e disitseng taba ya moruo gore o bonagale o ntlafala jale modula setulo wa komiti ena o supile dintlha tse ngata tse wageng tsena ke tsona tsa mantlha tse lokelang jale di batalatswe di phagalatswe le ga batho ba kgetha mabatoeng mo le ntlha e nngwe ya a e buileng ke ya gore ga o seke go a kgethwa batho bana ba fanang ka diphuthelwana go shebiwa motho ya nang le kutlwisiso ya gore na ga e le mokgetho ga e le mo paramente mosebetsi wa gae na ke ofe o tlo tla tlisetsa setšhaba seo sa lebatowa la gae eng ke ditaba tsa modula setulo wa komiti ya moruo ena e shebaneng le taba ya kgodiso ya moruo ka gare go naga ya lesotho ka mona o re lebese le rekišwang dishopong ga se lebese fela le fumanegang ka ga lebokose ke lebese le fumanegang kgomong jwale la fitlha la fetisetswa lebokose moo fela e leng taba ya thuso fela ya gore le bolokege nako e telele fela ga e le gantle lona le itswela kgomong mme taba ke gore na kgomo ena re tshwara jwang gore e tle dule ena le lebese ke sona seo a buang ka sona he moamedi ga re tla tabeng tsona tsena tsa kgodiso ya morua 2121 9956 kapa plus 2665995 6 ke tsona dinomoro tseo he moamedi o ka tlaisang maikutlo a gago ka tsona ka mohe re entseng re tsamaya ka teng ga o sheba he moamedi go na le ditsela tse di ntsentseng di etswa tseo he moamedi fekileng ga ikisa go tsona mohlomong ha e mo amedi hang ketse mo hlala ka tsela ile nngwe fela e ntse yetswa ka matso wa basotho e yetswa ke basotho e tsela ya hotlwa e ka mona ka matshwareng ha o kena handa teko mona e ntse yetswa ke basotho tsela eno ha o feta he mo amedi o ya ka mona ka hlakoreng la hathetsane tsela ke eno ye kena mona ha sai e yo hlaka nqane ka go tselenyana ya go fia nane jwale o shebele tsela ya ne yetlwa ka mane ka ka mane ka ha tsulu he mo amedi e tsa ma yo potalesia e tlo hla bolesia mona tsela tseo ka ofela tselo tsentse ke bua ka tsone ke mo ba sotho ba ntse ba kenya pavement ka matso a bona jwale ndate ha ka nore gore kgwebo e tle tsa mae nako yeo e ba ntsela e se e le teng mohwebi ya teng o tla tseba gore a tsamaise thepa hantle basotho le bona ba tla tseba gore ba nanabele thepa hantle ke sona se wa buang ka sona gona jwale tsena pc dumela ka mo me wena ntate ntate hakane o mme le goja jwale a se a le seyo empa he re tla utlwa gona ebe o tla tseba gore a ke a fane ka tsona mme ke lebula haholo ha o ipatlela dinomoro fela ha nna le maikutlo godima ditaba tseno e ke re tle go maikutlo a mang ka mona mohlala o mongwe wa phethagatso e seyo ya meralo ke matamo ao haufi a haufi le legalo la hathetsane gobane mmuso o sa thuse temo ya tlhapi matamong ao ga ga gaelo e tse ya phepo NSDP 2 gore NSDP e itse re itlhaisetse ge etsa jwalo neng le sesotho se boletse se re mphemphe ya lapisa molekane matamo ana o a buang ka ona ke a bona na ke a fen PC dumela o moyeng dumela re ha ba le ka nthena he retle ka mona fela he momamedi ha ke ntse ke le ka go ketle ke o bale molaetsa ona hantle he momamedi nno kena nomorong yena ya 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang go tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago ke a rekisa momamedi e tle re hang ka moraya thekiso re nne re tswele pele le wena ge ke re utlwe maikutlo a gago dintlheng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona kwano ke dikela le mona fela momamedi ke a rekisa ke a gotlha.

Olimpwango Aliko Igama PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz. Kwamele kudumedisa hohle motsongo mametse o le hona teng ke 912 street le nane o letlang ho ena fela manta wisa la bone bekeng hora ha ile a borobong wisa hore nyana le shumele metso e medi u tsama le nna re le buhile ri lo mogabudi. Good morning. O tswile jwa mo mamedi ke labobedi tsena ga kgetha ke hashtag Tuesday re kgetha dintho le batho ba re hodisang ba reetsang batho ba bediri ebile ba rata metsa ga o fele sepheo sa rona re tlatla go utlwa wena gore na o tswa o kgetha eng kapa o tswa o kgetha mang le gore na gobaneng gobane dingata dintho tseo re ka ga tswang re di kgetha mo mamedi o tla re joetsa wena gore na ebe na ke eng kapo ke mang kgwedi ena e tlhola fela matsatsi a leshome le metso e robedi selemo ke sa 2026 seo ke tshepang gore sentse se tsamaya ga monna ke bakeng sa gago mo mamedi mona he re reng ke nako gore re gopotsane gore re bopue ka sepheo taba fela ya gore ga re tlo ganna nako lefatshe mona bophelo ba rona bo na le sepheo mme tsotlhe tse di teng ka ro rona di na le sepheo mo mamedi gobane re na le go lebala kapa maemo a lefatshe kapa wa bophelo a na le gore lebatsa gore re bopue ka sepheo be se re utlwe ka re ga re ya bopua ka sepheo kapa ga re na sepheo ka baka la dikgolotso tse ntse re kopana le tsona empa he mona re re gopotsane gore re bopue ka sepheo ke ka gona re sepheo bogabane bokgetse ke nthong tsotlhe maemong otlhe batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ra etsa ra iphela ke batho beo re leng bona gobane re a tseba gore we are born for nothing but greatness. Me hetle ne re tswela pele ho etsa jwalo. Thank you ke lebo wa mshengu. Abileng lwena monate mo mamedi tlo re nyane ya botshelela ho isa ho re nya borobo. Lena ne o le bitswa ntha ha meso ka boela kwa pana lena hape ho sane na go e tshwanang. E dilo ho ile shimela metso e medi ka mara hora ya borobo www.pcfm.co.ls. Matsatsi a ntsa tsamaya, dibeke dintse di tsamaya pele ho letsatsi le leholo mo mamedi la the PCFM Vintage Affair. Me ho pola ho re ho ntsona le challenge ya ne mo mamedi. E re reng he ka yona o ntso ka ba mohlodi wa tekete o ntso ka we gapela jalo di branded merchandise tsa PC so PC FM mo mamedi so lo ke lang ho sietsa fela ke hore he o nke video go tshwane thime ya sona e buile nae kae e buile na ke video e bodelela ha kae ke tla confirm mamedi na video na ke confirm re na na bolelele bo a bua ka pocha fela ile video e o inkile ngwena o le mo mamedi o ntso o dansetsa ka po jai fela jwalo pina ya kgetho ya hao ya vintage o re ene yona ke ana go tsaka ye a ene ke yona ke kgethang yona ebe ha o qeta o etsa jwalo o tla romela clip eno ya hao ka po video eno ya hao dinomoro tsa 6251 3387 ke 6251 3387 hobane ke a tsa ona le batho ba bang ba reng ei o tsebe nna rilo nthongolo ngwe se le sharp moodi o hantle outfit sharp fela jale ke setse ka ntho e lengwe fela tikete ga go ka e hapa etsa jalo fela challenge eno mamedi a re o renya le shimele metse mmedi good morning o hantle ke

1960 who? 1960 what? 1960 who? 1960 what?

0: tsa bona re tshenywa ke tsa rona.
1: Oh wow, okay.
0: Go taba ya ho tshenya hona ho tshisa motsa di hore o fana o hana ho ba di relationship tse ne paetseng o di kamano tsa hae le molekane wa hae di sentse di tla ile di kamano tse makobetsa tse ba ka mohlola a hlola sa lwana ha ka la tsika o batla ho hlola o batla ho hlola masale o batla ho hlola balamo o batla ho ika ho hanya le batho a tsebe go phutha monneng wa hae a mo tshele a mo tshele ka plastic ya baetsane tsale re re go khothaletsa basadi ho sheba situation ya hao sheba buye mo bo wena o leng go bona o ka nyalwa mo go go shamatse hang mo mfumana ng hore di khomo di a hangwa di nku di a hangwa di dipitsi go monate go molemo go tshelete kwa benya jene ebe o tlo tseka ntse tsa ho haha o kanyelwa mo ho tsena letho mo fona ke molekane wa ho fela ya nna le bokgoni ba ho thusa la palabo le ba ho le phidisa mona le mane jene o so tlo ba ka go le la palena le shokang ka re go ngwe bile o tswa mo ho no mo hangwa go tlamolwa go tlamolwa ke le ke mona ke kgetho ya hao se ka a go lahle mosadi a transformed o kala relationship le molekane wa hae but why it is a ya ho lelapa ha ho lo lelapa le na le haufi e bile wa it is a we isa lelapeng a ha ke re le se thumo ka na le lelapa la gona
1: eh
0: kana le lelapa le leholo go re lelapa le leholo ke mana mo thum molekane wa ha o tsa di ene o ka bona go basadi ke ka nna ga ipea re le disono ba ne re fumana gore ha hona kaolo e hlokomelang gona go ba ne ha o ke ta ho nyalo ho ipuelwa fela ka di in-laws ha o ke le tlhoka lapa le na go nyana o so mo tle ka lapeng lena ke se re shebile lapa lena re sa shebile leno e le gore leno ha le tlotla le ba le phamiswa go wena o nkutlu ya
1: ke a utlwa madineo
0: le lapa leno o le mosadi ha le tlo phamiswa go wena fela ha re go le ba le lapa leno
1: okay
0: ha hona mo ditaba tsene bile taba tsena a sa dineo ke ditaba tse teng jele khona tsena na patu ba kenang ka gago go lenyalo ba tseka o tsekela lapalabo fela ke mosadi fela o tsekela lapalabo go fihlela ka nako nngwe a bile a tlameha go etsa dikgang tse amanang le lelapalabo leo le ka mohla go keteng wa thukela gae le ka mohla la o ka ba wa gutla lenyalong lelapa leno la mono go keke gwa thukela gago and o tlameya go tseba gore ga o kana o ba mosadi o gola o gotlile lenyalo kapo o dutse gona mono wa re nna ke monyalo ke batlang tho tsena tse sedi e betseso o ntse le a foreigner in your own land eno gona heno mona ga o tlotla o utlwa ga o bua o tla fumana batho ba onota ka ntle ba re jalo ngwanana eno wa mona ke yona ga gadisa letleng e leng gore mosadi a transformed o balancea dintho tsena o a tseba gore mo ke tlamehang go godisa ke ka mona bamamedi ba pitseng family tseba gore go na le basadi ba leng on the survival mode gobane ha ba rate le go tšhintšha fane fela ga a keta go nyalwa o re gakaka ka fane ya gabo ga a kena le sekolo tseo a kere ba ke bare le ba ganang ka difane ke ba keneng sekolo gagolo bana ba bitswang di-doctor bare a ke ke a tlhola gotlela morago a bitswa doctor lelapeng lee but lelapa le a tlolo godisa ke leng jale ga re le tlamee lebege lwanela dintho tsena go fitlhela re utlwisa mmele ya rona botlhoko ka stress se sengata
2: Hele hele le maapara kubo amatla majara furu ka mahetla mononwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruola hao. di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meropotso e hlamatsehang Stanley Biki e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho potang Stanley Biki forose ya botsetedi ikiba ikiba ka meqeqeko ha di ya matsete a fetang dibilione tse le shome o keke wa ikwahla ha ena company ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitima la botsona le bofuma
3: 104.3 megahertz idula ho ile shumela metso robong ka mara hora ya le shume mo mamedi re tlotla re tswela pele handle tse re bua jolo kang ka hore msadi hausone go hausone ho hang me medina wa ntse ga bontsha lo go le mosafela hore qetelong ya letsatsi ha le mosadi ya transformed ha le mosadi ye lo reng he u fihletse jolo di ntho tsengata bona le mo go bona fela hore na di ntho di u di fihlela jwang medina ha ga tswela pele
0: ba study ba ke ba tloe patterning ka bo mogwini ya gore ba tla ntlela hampe ba tla itsang o fona gore o sadula a tsana le nna jena ka ngotsa tse di fetse
3: mmm
0: tsa famole a tsi a di famotse a re ke karolo e ntle ya bophelo ya go raiseng a tshotse batho ka sebopeo se sentse mo sa ke palisa ke ntle e ka nna go bua ka bonolo ka bogabane le ka botle bo tshabeyang e leng gore ntho o thweng ke galefo o lokela go e beya ka morago ore ga ke tlo galefa ke tlo utlwisa mmele wa ka botlhoko
3: nna
0: mmamedi wa PCSM basadi ba gabane ba naga ya lesotho le gotlhe mo basadi ba leng teng go galefa go kenyetsa disitsi ore te nakong ya tso ditse o galefa o ba ba dinu a ke ba dinu enteng e bubu ba e tlwela o go ne a phatlwa
3: ne ha hore
0: e so le mo sadi a ka ta mogwe le sa le a bubu ba a e bile ba thotse tse ba tswa go o tlo mo hape ka ntle o tlo mo dumedise tsena o tlo mo itse ha le ba o tlo re ke a usi o tlo re tlo go mo tlo bona ha metsi no a tla matsogo
3: mm
0: o ne ska tla ba tlo matsogo ha o tsono ha o tlo tla o ithekisa chipi no ha o tlo tla o etsa gore ba molekano wa gago e be re ga a tla ka tlong a sa soso ba ntse difahlo gobane gore ke tlo fumana mosadi a pheileng ditaba e seng papa empa monna o batla fumana mosadi a pheileng papa le morogo lejelelelo tse dingwe e seng a pheileng ditaba ga o kala o tsena fela gona ke ka seven ke ka 12 o omana metlhaena motho enwa o fitlha metlhaena le metlhaena mokobelo go seng ka meso o sa ithutile pattern ena ya ga ya gore ga a tswa mosebetsing ka labotlhano ga ke tlo mmona o ntse o halefela o halefa go bane eng o halefa go bane o nana o ka fetola motho o ka letsatsi le leng kele o bofona gore o tlo a gola mme wa gae ka lebaka la ditsetso ore mmeno ke motetsetse ga a galemele ngwana gae kele basadi ba utlwisana botlhoko ka gore o lebetse o mosadi e mongwe le wena go tlo thuo jalo ka wena ga gona mosadi ya batlang ga ngwana wa gae a sotla ngwana wa mosadi e mongwe ayo tsenya di-attitude tsa rona di-expression tsa rona tse tlhokang kgotso go ba re phelang le bone o qetelela a sa re o molai mme re ntse reka go basadi bano ba bagolo ga re phuthe malapa a bana ba gona o bantsentse re bona gore ayo ga ayo mme a tlhoka go itsang go rotetswa mme a re bua ka mosadi a re bue ka monyana re se a mogolo le a mogolo ga nna dile go rotetsa fela mosadi a mogolo ena a seka be a itshwenya ka diketso tsa batšha a galeme a emelele thoko a eletse a emelele thoko gobane basadi ba bagolo ba fula ka lebaka la diketso tsa bana ba bona jone ga ga mosadi a mogolo ga o sono gore na o tsetse ngwana mofuta o feng ke kgetho ya ngwane eno sekebe wa ikutlwisa botlhoko ka dikgetho tse e tsweng
3: Yeah.
0: Ditlolo ga di fitlha mosadi a mogolo ga o le transformed etsa tseto ya gore na o dula le bone kapa ga o dule le bona o jetsa batswadi ba bona gore a nkang bana ba lona segologolo saka ga se tlhoke go tlhojwa ke ngwana se tlhoka massage mme ke re ga le re ke thole segololo ke le nkise di-massage mona mothweng batho ba sedidwa ke tlwele gore ke tlotetsa bana ga ke sana mokgwa ope pabana ke go ditse ke hola go bua nnete go go dumela gore ke tsebe go mamela ke tsebe go ikua ke tsebe go kwa ba bang ke tsebe go ke ke re ke ke bo ikutlo ba gone bo amele bo se motho e mong le e mong tshwanelo le tloka ya gore a phele bophelo bo mo fang gone motho e mong le e mong o na le diphoso mme diphoso tse teng ka gare ho tšhimi ya gago ke diphoso tsa gago jale ga o fumana o santse o jetswa gore matsala o rata ngwanane e monna wa ka deng le ena ga a ngwala form five sekebe wa tlhoya matsale o fitlha ka moga lemo tse lesome jale o fitlha o se o batla go laela se ka etsa jalo sheba gore na o nka bophelo ba gago form A to Z kapo o bonka go tloa go E go ya go Z wena o se bona gore ke sentse di ganna mona ke se ke tlala morago e re ke tlala ona mona sele bogolo ba gona re le basadi ke itsetsa disono ka go batla go tlala qalong fela re fitlha mantsibong le ke basa ga re lebelele bamamedi ba botse dipotso mme ga ba
3: ebile ena ya bamamedi itsatsi lena ga e tlotla e re isa go lmmedine o tlhentse re na le kgolokgolotso ka tlhakoreng le eno empa ga gona bothata ebile lenaneo le monate gagolo lena ebile e le lokololang batho e re ka ga WhatsApp ya rona e sebetse e re ke tlotla ke sheba ka Facebook pageng ya kwa ke ba lebise teng gobane WhatsApp-eng ya rona e ntse sa sebetse mamedi ke metsotso e mene fela pele re phethela romela moletsa wa gago ka mane ka Facebook pele re phethela le medine o nke go utlwe fela gore na motlhomong ge wena o gotse jwang ka lenaneo lena le okgolo di tsejwang ke at Rilo Mogabudi at Rilo ke RELO o romela moletsa wa gago re ke re utlwe ebile ke sentse ke sheba fela Madine ona ke bona ona le motho e mongwe a latlhang romela moletsa re lenaneo lena le nlokololotse gagolo fela ke le motho ya nna e ana le dikgang le dikgolotso ga ke ya ke lebane le matsale wa ka ke bona fela gore ena o batla go ja ga monate a sa natse gore ke le nna ke lelapa la ka lena le letšha ke utlwa Madinao a nlokololotse gagolo ebile se ke tlo e atamela ka mokgwa o fapaneng Madinao itlhile jalo ka ke bontsha fela le momamedi a bontsha puisano ena e ne tlhokagala e ne le botlhokwa gagolo gobane itlhile e lokolola batho ba bangata ke ga ngata ga kae ga re utlwa dikgang re utlwa dikabang pakeng tsa basadi le basadi ba bangwe motlhomo ebile ke sentse re tshwaere tsena tsa bo matsale le dingwetsi ke tse dingwe tsa dintho tse re butlwang dikgangle
0: bo molamo bolemamatswela
3: pele Madineo
0: ee o kene lenyalo le o tswang gantle gore go na le baby mama gobae go na le XY mme o tlameya o kena o na le maatla a nnepaitseng go rotlo tseba go dila le bana ba monna wa gago le ena mosadi ena gobane o tlo ba teng in the picture mme ga o tlameye o molwantsha le ga ena a ka o lwantsha o se o le motlodi wena o ditse ka tlong why can't you be calm o le mosadi ko o ko tsitse fela ka bokong ka mona o ko dumele go wena o ko iphe maatla o kore a-a o be jalo ko wena o setang rules and regulations bakeng sa basadi ba bangwe ba atamelang lelapa la gago gore na ge atamelanang jwang baratiwa o ile o ntse o ba etsa baratiwa ba gago gobane ntho o tlhokwa ka go fetisa bophelong is to fan re tlameya go sebeletsa kgotso ya batho ba bangwe ga re ntse re bokeletsa ya rona e le gore re te sebegang ka situation efe kapo efe e le situation eo re tlameyang gore ge e bone le ntwa e nngwe ge e lwana ka go thoa
3: hei Madine ebile nnane le bonate gagolo lena gagolo fela mme re ntse re batla gore re ne re tswele pelo tsa maleto le na le wena ga tseba re ka le tsamaya le wena ka gore o re fe dinomoro tsa gago tsa mogala re tle re ne re o tshwarele ka thoko go lenane ona le motho e ke tsebangwe le a tshware e taba tsena tsa gago di thata ga di bonolo go gang tsona di tla tlhoka re ne re dule fatshe le tsona go na le moletse ke la ka o bona ka mona ka Facebook pageng yaka ereng Rilo dumela le Madine wa tseba ke be ke mametse ore nna ke ausi eno a na sa batle go fetolola lebitso la ka goba se ke utlwe kare jale tšhelete tse ngata tse ntshitsweng ke batswadi baka di senya fela ebile di a lebalwa ga se ke fetola fane bua ka yona Medineo gap e kae mo
0: gap ke yona ina mme ya ho ya ho lwanela batswadi ba hao ba ne ba ho lwanela hore hore o lo phela ha monate household ebe e seng ho tsa me ba petile
3: ah joo
0: Obanining nature high chualo. The customs to Tarona had you. You know, I know Golanella, but how do you look at a car? But how much you never move Manan or going to Malika now? How could that chimile? Geleno, we said Tamotriena, or the open pillet barn in the Bamara, Biki thing. Now, Kalawa hat would take a bit of mana. A token of appreciation from that family.
3: Thank you. Ke Medina o Tshabedi ena re qoqa le bua le ena la bobedi le leng mo mamedi. Mentse re tswala pele re re tabatsena tsa bophelo bo botle. Ba kelellwa se dintho tse o re di tlodisa mahlo mo mamedi. Ke dintho tse o re lokelang hore re ne re di shebe, re ne re bone fela hore na re tswala pele jwang ka tsona. Idula ho ema shume a mabedi a metse ro bedi ka mara hora ya le shume. Ntse re tlotla re tswala pele le wena mo mamedi. Ne re bone fela hore na re tsamaya jwang. Re bone na re tsamaya jwa mo mamedi ke People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz.

Such a pro, such a direct, so

Your house, our beat.

0: RLO. Ah, RLO. Nna ke utlwana le bo selfish. Hobane bo selfish ba hae ke bona. O ke ke wa tlo beha melao o sa tsebe maemo a tla betsa motho a tla ha hao a tlo tla dula nako e ka nna ba wena ha o e batla hore e fete matsatsi a mararo. Jwale ngwana ke ngwana wa mohlankana wa hae. Ha tsietsi rilo e ka hlaha e tlo etsa hore lehlakoreng la hae ngwana a bo le yena a tlo tlameha ho dula mono. Bophelo bona rilo ho ya pele ha re bo tsebe ho ha motswe ke mara Modimo ona o tlo tsamaya ka tsela e bang o tla e hopola melao e ya hae ya hore motho a se ka dula ho feta matsatsi a mararo ga bona. Jwale e ke utlwang hape ke ena mona mareng ba phela ha monate ba phela ha monate ene a tla hlokomela hore bophelong ha monate ho ntseng ho etsahala ho tla fela ka lebaka lona lena la hore fela ga ba dumellane ka maikutlo le monna hae ka ditaba tsa malapa a bo bona ka bobedi. Hobane ha ebe lelapa la bo ha le sa hlole ke tsietse monna ke nanana bothata ona jwale o utlwe ka o sitwa hore ho thusana e neng go batlo phela ka boiphitetso bobedi ba bona e sentse e le ha e le diqabang e le phetho ke tu ha o batla lelapa la hao le tie. O rate batho ba habo monna. Monna a rate batho ba habo mosadi. Fela, ka moedi, le ka tlhompho ya gore le siela na medi ya gona le fella go le go kae. Ke sa tseng habe ke tlameha ke mention-e family nngwe tsena na mona di-social media. E ke e bone a phuthile bana bana ba bo le mosadin wa gae e ka ke ntho e lengwe le family. And-e mosadin o phela ka kgotso gobane o rateletse lelapa lena la bo monna le bana ba kaofela. Jwale ha e iketsetse molemo ha a rate lelapa la bo molekane wa hae a utlwisise tsietsi molekane ya mokgetsi a ka e try e seng yone o santse a re yena melao ya hae ke jena. Melao bophelo bona re ke ntate bo tenea fast ha ka ishela ka tsela engwe a tla ka itsikisa ha e tla ka wena a ntse a fana ka melao ka tlong. Bophelo bo tsamaisi kena re ilo tjhe ha ke molwantshe fela ka nnete ha ka ishe o hlile o selfish.
1: All right. KM Mama Medi. Ke taba ya ha yeno. Ke ka mogwe na bona nka teng. Wena o e bona jwang?
2: Jabu angilo.
1: Ho monate wena?
2: Ah. Nana yo go pa. Aga dilo fa tsa handla na hana hana. Ka nna ju we ga me o selfish o ba ne jwale. Hi neighbor. Kwabo ana kopa ho tla dula mo teng ho no lwetsa hala ba e ba jwa se wa dumela ne ka taba ye o e go stupid taba eno re ile because bo pelo mona ntho di ngata tseka e tsalang mohlala ne wa ha ka kula ka ponta to wa mona ha ya ka kula e ba jwa ha usana batho mane ne teng go itlo sebetsiwa ba na khutlela morao a nahana taba ena hantle re ke mai je ga mqwaza
1: thank you kelebo peace fm dumela
3: hello
1: hello
3: how are you
1: good wena
3: a ke ba e tsimpeng bona le dimo
1: ye bo
3: hi ri lo atla di ketwa bona re di buang ha re le mbo mo itema botshelo e ke re ka dinagana gata ga sere sebeno bone wa bophelo nna ke bone batho ga ba sebetsa like motlhomongwe motho tsa ba sebetsa mosebetsi wa mazo tšhelete le teng ntho tsa tlo di bua monote kwa di di thata and meaning ke tsaya motlhala ono le gaufinya le nna motho a bua ntho tseno gobane ka nako motho no o sena mokgwa go o ka phela so o na bua ntho tse kan tse naba o ba paralyze to sa tsametse ga a dule o letšheng o na le bana o na le mosadi yena mosadi yo wa hae ne le mong ana a ja ile tsheka no pakeng tsa ka le motho eno and as you speak ke nna a nkang di travelo ba nimbana ba bona ba
1: sure
3: so ba tie ja ba sebetsa ba ke se ba ke se bin tshongwe lengwe fela ba ne go tlo go botilele jo le ha se go hopotsa e se ka jo le go bua hampe so me ha tsama la dia melao e ka nyino ba ne go tlo go botilele le ena ka tsela e tshwanang a ka ba le mmewa ha ya ka ba le bothata e leng ho ba tla lokela ba tla le yena mona.
1: Yeah.
3: Eh so ina melao yo la ka nete a iko. Na tsa ha ni ba gore o ile kile go le ha mo sireletsa. E seng di fantsa tshwana.
1: Mm.
3: Kale Wagua.
1: Tatila Manatoka. Dang it. PCFM at 92.8, we saw 104.3 megahertz. In marriage, we discuss issues as they come without having rules and regulations. Mohloka libito ha selfish, impa ha skaba tatafata pelo ya hai. Hai rilo, na ki utwa elebo selfish ka nete, siki puta na bona hauna maemo ata etaba etenako. Ya beke mitinyaba to. Ese hore ba tshakile bo emombo eleng hore emongwa batswadi wa kula o hloka tlokomelo ele hore o tla fumana nako ya 3 days ke selfish fela ke mapitso le tsheta ma re ka mogodi le menga teng hloka lebitso so tla nka qeto he so tla nka qeto a re tsebe na o tla nka qeto e feng empa he ba mamedi ba tshwetsene re tinke o qetela fela re phethele phise Excited, maybe excited again. Keep PCFM at 92.8, we saw 104.3 megahertz. Popola Bupe Cassipi, any honest Cabaleva, Scabaleva la Hoha, Copana Hape Hosan in a coin 9 to 12 912 Street, Libitola Gare Lebuhile Rilo Mohabu, Diki Trickery, Naro and Arahama, and Muma made you see your fellow, no man. Sepir, haba ne botsetseng tontsotle maemong o hle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa sheba ra yetsa ra iphila nthwena ke tlo sia le kadima kutle lena neng le bitswang midday live ba re rilo motho eno bua through experience re maqeba ke ho dumela relatives ho ba le katamelo e tlotse miedi manyalong a rona le teng ha ke bolele hore re ka ba thusa ha maemo a dumela Kusaka Aubrey Kwana, Kobi Yazo, Ivaka. Bye!

akhurumediseng mamadi wa phiši FM ka jeno ke la 18 kgwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa 2020 o dumediswa ke Tladi Makutle mo mamedi ke lebojalo moifo wa heso wa ditaba ke lebojalo hlala from tutsi go tloa mane goreng ya botshelela o fitlhela goreng ya borobong anka ditapatsena kapa a fajalo ditapatsena ena rilo ya ilang ka jalo tlo re nya borobong ka 912 street o fitlhela goreng ena ya le shume le metsemedi mo mamedi dumela. Babiri le bitsona ka ketla di makutle jalo ka ha se ke bontsitse ka jeno ke la le shume le metsirobedi kgwedi ke yona ya phato selemo ke sona sa 2020 a metso e tsheletseng re ke na jwalo le naneng la ditaba tsa mraorao Meet Day Life hopola he na le wena re tla tsamaya jwalo go ya mane go rennyane ya pele ke tla ke bontse gore re tla go fa jwalo ditaba tsa matšhaba hanyane fela mme re be go gopotse gore nyewe yeo yona go qoswang jwalo molaodi wa sesole wa mehleng e leng Lieutenant General Tladi Kamodi le yona e ntse e tswela pele re boetse gape mo bamedi re tla lekola jwalo ditabeng tse amanang le phepelo ya motlakase ka mane ka matedile mo lekala la maatla le dirafwang maobane le ileng la gokela malapa ka motlakase ke tse dintsi tsa ditaba tseo re tlatla re di sheba kwano futa mone he re tla boela re buisana jwalo le lefapha la thibelo le taolo ya bobotho e leng bana ba DCEO mme ke tla buisana jalo le raphatlhalatso e leng ena mofumadi matlhokomelo senoko

Mamedi ke metsotso e tsheletseng fela re furaletse hora ena ya leshomelemetsomedi mo mamedi. Jwalo ka kile ka o tshepisa re tlotla re buisana jwalo le lekala lena la matla le di rafshwang. Na o le jwalo e re re tle re potela hanyane fela re tle re bone gore na e be ba boemong ba gore ba ka buisana le rona gobane jwale ba ntse ba batla ba tshwere kanatla. Ke tle ke bontshe gore wa gopola gore le kamane ka semonkong tukisetso ke matla ya tshebetso ka mono ka semonkong mo mamedi.

0: Mamedi ke metsotso e supileng fela re faraletse hora ya 12:30 ke tla ke bontsha gore kwa ne mogaleng sentse ke na le radiphatlalatso wa lekala lena la matla le di-rafshwang yena ke monghadi Modisenyane Tau. Monghadi Tau o amotse kwano PCFM.
1: Ke a leboa ntate, ke a leboa. Dumela mothomphehi wa ka le bamamedi ba gago ba PCFM.
0: Ee, ntate re lebohile haholo ntate Tau. Ke a tseba le tshwere ka thata haholo, re ile ra hlokomela gore maobane le ne le le kamane ka mafeteng moo le jwale le neng le etsa bonnete ba gore Basotho ba fumana motlakase ka mono ntate. Re lakatsa go utlwa gore na ebe tshebetso ebile jwang.
1: Ke a leboa motlhomphei wa ka, ka nnetetlhe ke nnete. Re bile ka mafeteng ka mona ntate, go thwe ke lebatoweng la Matedile sebakeng se o thweng ke Hagathepe. Ee ntate, ee mono re ne re ilo thakgola kapa gona go tlhagisa mokontraka ya itlo sebetsa sebakeng seo ka pele go setšhaba sa moo. Ee ntate, ee kapa nka tswela pele
0: motlhoeo swetekile gantle o e rapaladitse gantle jalo. Ke kgola motlhomong la ka tsa utlwa gore na ebe he ke malapa a makae a o nneng molemo tshebetsong ena e gologa kana. Mamedi o setse batla a tshwere-tshwere ka thata lalo jwalo he ebile o sebakeng se e le gore jale motlhomong re ka nna ra qetelela jale re se re sa gokane le yena gantle ka baka la tshebetso eno
1: yaate.
0: Ke utlwa gantle ntate, ga re tswele pele.
1: Okay mohlomong. Mo tlhagisa mokontraka ya ilo sebetsa sebakeng seo ka pele go setšhaba sa moo sa Hagathepe.
0: Ee ntate.
1: Le go le gore a tlhatlhobe sebaka seo a tlo sebetsa go sona ntate. Ke a gola o tla gopola gore go na le ga ke tsebo gona o tla ke Basotho ba tla e utlwisisa go na le phetlho ya motlakase ka moo ka letsatsi e ne e bitswang mini grids. Ee ya ntate. Jwale mokontraka a na le tlhagiswa ke yena a tlo gokela setšhaba sa moo ka yona phetlho eo ya motlakase e teng ka mono ntate.

0: mme e tlo ba malapa a legolo le 20 a tlang go una molemo kgokelong eo ya motlakase. Ga ga tswana re kenyeletsa le sekolo. Sekolo sa primary se feteng mono le sona se goketswe motlakase sekolo, mme le matlo a matitšhere ka mokgotswanang le ona a une molemo tshebetsong e jalo. Ee, ya ntate.
1: Mofuta ona o tlo sebediswa wa gokelo ya motlakase ke ofeng? Ka nako nngwe ya kerele re le sebedisa metsi, ne nne le sebedisa motlakase Lesotho kwa Kapa moya. A ko re tlhalosetse ona o sebetsang ko ofeng?
0: Mofuta ona o tlo sebediswa mongaka ke mofuta ona wa letsatsi. Hangata go bitsa mini grids. Wa bona ke mofuta wa letsatsi ona o tla fetla letsatsi ebe wa store mantsibuya wa etsa. Gore motlhomong ga kere letsatsi se le ntse o tlo ba le storage ga kere ka dibattery benyane le motlakase o ntse o kgona go ba teng sebakeng se jalo. Ee, ya ntate.
1: Dikao
0: etsa motlhala fela ke a gola sebaka se seng se sebedisa kapa se seng se una molemo wa mofuta ona wa thetlho ya motlakase ke sebaka sane se ka gama kebe ga ba o tlhokomele ba sebedisa ona mofuta ona wa thetlho ya motlakase go ba le motlakase ntate. Ee, ya mongaka.
1: Jwale ka o bontshitse gore ke o monyane o re ke setsinyana se itseng fela mono seo le se beileng mono sa phetlho ya motlakase. Go nka nako e kae gore jwale le gokele le le lekala jwale le re ae batho baagi bana ba mona ba tla sebedisa motlakase ona wa letsatsi. Gape re batla utlwa gore na jwale ga e le motlakase wa letsatsi tjena e be bosibu go etsala ba kapa sentse le beile storage ntho nngwe le nngwe sentse le teng mo.
0: Ke a leboga motlhompei wa ka. Ntho e nngwe le nngwe e sentse e le teng tabeng ya bosibu. Storage o santse o na le ntho nngwe le nngwe ebile e sentse e sebetsa. Ga e le gantle go setseng kore fela setšhaba se gokelwe. Setšhaba sa moo ke setšhaba ke a gola go tlo gokela malapa a ka bang 120 mono. Ke ga o ka sheba motse o wa ga Thepe ke motsenyana o batlang o sa fitlhelee gantle tsenana ga o fitlhelee gantle ke e meng eo o tla fumana gore mmuso o ikeleditse gore mona mo o sa fitlheleng ga bonolo mo o tla fumana gore tlhapo tsena tsa motlakase tse tlwaeleileng dipalo ga o bobebe a kalokalo go di lo fitlha. Mmuso o ikeleditse gore ke gana mo o tla thusa setšhaba sa moo ka phetlho ya motlakase ka letsatsi mme e re tlo etsa gaga Thepe ga e tlo nka le nako e telele ke a gola ke dibeke tse ka bang lesome and-e dibeke tse ka bang lesome ke a gola ke bokgwedi tse pedi kapa kgwedi le halofo o tla bo go fedile batho ba moo ba imona menwana ka motlakase mong ntate. Ee, go tloa gana jale
1: o ntate ga re ye ka mona ka semongkong ke tlhokomela e ka tshebetso e tshwanang le teng e tla etsa a ko re fe tsona ka botlalo gobane re ile ga buisana jwalo le mokgethwa wa mmaletsunyana moo ena a cheke mokgethwa lona le ditsebi ntate a ko re fe tsona.
0: Wa tseba mongaka tsena tsa ka semongkong ka ga ke ntho tse e leng gona ditlo sebetswa o gana ditlo tla di sebetswa gantle ka nepo ke tonagolo ke eng ke kopa ga se ka ba ga kena go tsona ga jwale tseno le tlatla le ditseba gantle gore go tloa molomong wa tonagolo ntate ke a gola o bone gore dithelebišene le marangrang mona o santse go matha ditaba tsa leanengwa le lona go tla moketeng ona one beke e tlang ka labotlang mme ke gana mo ditaba di tla di utlwa ka teng le tla di utlwa gana teng a le le mongwe.
1: Ke nna ditaba jale ne ke fana ka tsona ke le ke tla utlwa ditaba ke le ditaba empa ya tate ke le oile tate o bile tabe thata mongaka ke nna fanang ka ditaba jale ke tla di utlwa ja empa ga ke le oile he tate
0: modisaonkekelela
1: ke le oile
0: tanki
1: tate Pamiri ntso ba metse PCFM ke metse le shumele metse mihlano re furaletse hora ina le shumele metse medi e re ke dumelle monghadi tau hore bjale a tle a phete mabaka a manghe jola ka ntse ba le tshebetsong ke le bukile go le ntate o buisana le wena e re ha le tsena ge tle re hatele pele mmamedi wa PCFM ka ditaba tseding he o tlile hore na tshebetsong ba ntse ba yetsa ke feng ke le bukile go le ntate ke tla ne ge qoqe e re ha le tsena mmamedi ke tle ke boele ke potele ka nkena fela ge tla re bona hore na ka bona ka o bara matheola ba re tshwaretse di feng le bitsola ka ke tla di makutle
2: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetse tsa nkgone go du botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute go tloga ka hora ya le shume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodu hlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 malotikela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, hey, hey, bas, sadie!

0: Mamediki metso le shemene metso robong fela re foraretse hora ya le shemene metso medi le bitsola ka ke tla di makutle mogahlelong ona re buisana jalo le ra dipatlalatso wa setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene yena ke mfumari matlokomelo senoko ke yena mwiti wa rona ka mohala ka jeno ke tla ke bontsha mo mamedi hore hona le patlalatso yo ba ile mba intsha ile setsi malebana le batho ba baholo ba sukang ba phatlalatsa jwalo matlotlo a bona setse se reng ka taba ena bareng haoletse e be taba tse di reng mme ba ntshitse phatlalatso ba tla itoloka hantle gona phatlalatso ena e reng mofumari senoko wa moetsi kwano PCFM ke le buile haholo mme ke le buile sebaka sena se o re fileng sona tle ka nako e kgutshwanyane fela gore molemong wa basotho ba tlhakelwe ke polelo ena e o le ntshitseng le le setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene gantle e reng mme ke a tseba gore o lakaditse gore o tlo lokisa tse dingwe tsa polelo ena
1: ya leboga motlhomphei jalo ka rile ra bua pelege motlhomphei se le disiwe ore ka lefapha lane la declaration of assets ke mo o phatlhalatswa maruo kele maruo go beiwe batho ka go latela maemo a bona kapa go latela gona setsi se bona e le batho ba seng ba tshwanetse go phatlhalatsa maruo go ya ka molao setsamaiso ke molao ano wa Prevention of Corruption and Economic Offences Act of 1999. The public officials kapo parastatally kapa batho ba ba boemo ba di director ka ha ho makala jwale ebe ba phatlalatsa ha le di fetwane tsa mashi selemo le selemo ebe jwale ha ka zulu e tla be le hana ko e kwalwa yeno ya hore ba phatlalatse maruo le mo wana ditla hlokomela hore ka di tshene tsa zulu ke ga ga etsa phatlalatsa jo le ba thwa ile ba phatlalatsa maruo go bontsha gona ke bomang mona mo dilang ga bontsha le batona go na ke ba seng ba phatlana ditse maruo jalo jalo le ka le di director ga go latela gona ke di office di tse jale batho ba mokutlo jalo ba ditlega selemo le selemo empa go tla go tsanka bo bomba ba mmuso ka bo tsanka ba bo bo ba bue mo bo ka tsa di director ga bona bo phatlana tsa maruo ka mogadi le motsepedi jale ke ka mora se fana ka declaration tseo tse rileng ga di bontsha bamamedi ke kgolo bona ba tla gopola go mane ka gare go page ya gona sele ga ba beya gona moo batho bona ba phatlhaletse maruo ka dithene tsa zoom ba boetse gape ilare ka morago dithene tseno tsa zoom ka nnete hula ba le moka e mengata e ileng ya etsa ke mmusore ka gopola one wa TY ka gopola le ona one le convention center ya ba ka nako eno ba kopa gore gempe ge ba se nako ge ba ekeletse nako gore ka mora godimo tsa tseno ba tle ba tsebe go tlisa diphatlhalatso tsedi tsa bona ka nnete ba ile ba fuwa nako gore ba etse jalo ke tsatsing lena ikare jele ka mora gore ba fuwe nako one re bone gore ba bangwe ga ba phatlhalatsa ya ba mookamedi kakaretso e tsa qete go bojale a ba beye mona ditabeng tsa marangrang gore ba tle ba tsebe gore ba bone eno e re etsang ga re etse fela ke etsa re ipapisitse le yona tsona di-regulations tse tseno tsa rona ga o ka di share ka regulations number 66 e bontshitse e thathabesitse gore batho ba phatlhalatse maruo ka mora nako itseng ba ekeletswe e be jale ga ba ekeleditswe ga o bonagala ba sa ikobedi ditaelo tseo go le boetse gape re nke ge ba gopotse ka gore jale ke se diitsa bophatlhalatsing baphatlhalatsi ba tseba gore ba ba gopotse le bone ebe jone ka morago ba bontshe gore ga ba phatlhalatsa ba fuwe matsatsi a lesome le metse mene gore ba phatlaladitse empa ka mora matsatsi wa leshome le metso e mene molao le ona ka mokgotshwanang o boetse wa tlhakisa gore ka mora o nako e jalo re boetse re bankere dikgato tsa molao gape ebe dikgato tsena tsa molao di tsena mo re tla fumana motho ka mong a ka a iphumana a fumane fine ya 20,000 kapo dilemo tse tlhano togonkong jale dikgati eno re ntse re ya ka yona go latela gore na molao ona o re tsamaisang na o re eng motlhompeng.
0: E le gore ba sophatlalatse taba ena ya gore motlhomong jwa leba ka tobana le magotlo a molao ke yona e ka
1: setlhotlholong
0: motlhomong le le DCO jwale ka o bontshitse gore le tla bophatlalatseng kwano le ne le ba gopotse taba ena nna le konutu mmola le ntse le ba gopotsa hela ntateng eo nna oa gopola gore jale ga o se o phatlhalatsa
1: ke a leboga motlhomphei sentse ke etsa mangwelo a mofuto o jalo jalo ka matoa wa paramente sentse ke etsa gofuto e jalo ka diofisi tse amayang gore banne ba gopole gore ba tshwanetse gore ba phatlhalatse maungo ee motlhomphei
0: na motlhomong ga le ba gopotsa na ba le araba kapa ba thola fela go etsalang
1: gopolo ya gona kore nako eo e re e ngwalang mangwelo a jalo go ya go di-ofisi tseo tse ameyang re bone bona ge tsa bona ka bona gore ba kena ba fitlhe ba phatlhalatse mme go ne ntse go etsagala mme le ga o etsagala jalo ke ka gona re ne ga tlhokomela go na le ba ntseng ba setse mme ba ra ba setse ko o jale getlhere tsamayeng ka molao gore jale ga e le mola ba ntse ba setse ge ba gopotse ka go jale ge ba phatlhalatse ditsing tsa phatlhalatso gore boemo ke bone ba tsona motlhomong ba tla gopola ga ba bona ntho ejalo
0: re tlhokomela gore ka mona ka legotleng la setšhaba ga e ba go latela polelo ya lona 75 ka go fela ba sukang ba phatlhalatsa mme palo ena e shebala e ka e ngata na le le DCEO ba utlwisisa gore na mosebetsi wa lona ko feng ga e le mo jwale bona e le ke tsa molao ba bonala jwale e ka ga ba phamolelang taba e ka mokgwa o maatla mme nna ba utlwisisa ga leshepa
1: ke nana o ba utlwisa motlhompe gobane melao e netse re bua ka yona ke e fetileng ka pele go bona baba ba e bona ba e bala ba utlwisisa motlhompe eya motlhompe
0: mongaka e re ke o lokolole la o le jalo metsong ena ga ke tsebe na ebe go na le mo mamedi a kalakatsang gore a ka botse potso kapa ona o tlatsetsa ga e ba le teng re tla molokolola nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 ga e ba o kalakatsa gore o tlo botse mofumadi senoko potso ditabeng tsena tseo re ntseng re di qoka kwano 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang gona teng mo mamedi gampa ga o le seo re tla feta ditabeng tsena mofumadi senoko ke lebile golo mme go buisana le wena le kamoso ke a leboa mamedi wa PCFM re gatela pele ke metsotso 20 ya metsotso supileng ei ba kena ba le bangata ga re qeta molokolola jalo PCFM dumela PC kgotso ntate
2: ga o ka etsa indication ya go tlatla re bulela ga o qeta go bula masobule o kwala gangang ke ntate mmatsaile ke mpa ke re tlhe ntate potso ya ka ya kamehla re ka kgole ne sebule tsebare gore na mo o jale go senang compliance molao o go etsaleng gona ke nare ya utlwa go itse ba tlaleya ga ba tlaleya ba ekeletsa ga ba ntse ba sa tlaleya and then what
0: ke kopa tshwarelo ge ntle ke bone gona e be ke etsa jang metsotso 28 re faraletse gora ena ya 12 motlhompe potso ke ena mona go thona mona mo senang compliance ba sa ikamaganye kapa gona go arabela pitso ya lona molao o reng
1: jalo ka se ke tlhalositse molao ona ga o ka sheba ka gara regulation tse re tsamaisang 66 e ya yona e tlhalositse gore motho ha sa comply se tsatana o re mise ka pela makhutla mhlompheng e ya mhlompheng ke yona mo ke ya ka tsalosa go a ka ha hlolwa 20,000 ka po 5 years a le ka tlhong go mhlompheng
0: Matsaile ke dumela gore Matsaile ka thabatse ka kamane hlakile mmamedi re ko fe monyetla lo wena PCFM dumela PC
3: Hello
0: go tsonda tekenda de mahoka
3: ndade mafoso hamatala mona
0: ndade mafoso hamatala e ya ndade
3: na ditabatena tsa ka ditlhaloso tsa molao ka ne di ke gutse ke sa utlwisise ha hore ho ho wena nne masinoko ho bane molao ha ba hore motho a tlotse molao wa kosa ebe jwale re tlo fumana ditlhaloso tse telele ha kana tsa molao fela batho ba tlola molao fela nna ha e mona ha nka utlwa go ya motho ha molao ge ke tshwagwe hang-hang jale ebe mona go ba kgethwa batho ba disitseng thepa ya setšhaba ebe jalo go ba le botoloki ka molao bakeng sa gore utlwe botoloki bone botlhaka ga magotla ke so itse batho ba magotleng ka nedike tse dingwe tsa dintho le a ge le tshetsa go tse dingwe empa tsena di etsa go re ne re nyame
0: kana go tlo ke le ntate mafoso ka monoka ditabane MPC FM dumela ka bo khutshanya ne fela e ya ntate ke ntate mau kae
4: e tsaka
0: ke tla e la skala ka tiki le bonde
4: e ya tlhomo ba ke ne ke re mme masene kwa ka ntusa go na ha bone ka batho ba na ha ba comply go bane CEO e fetuile city se salome ka hore le post movement ene ntse ba ietsa na ha bona go batho bao go bana ba sa hlompe di CEO le molao wa motheo ya o qetela ke ya hore na le bakale le ne ke botsa bana ntse tsena ba di etsa gale ha bone ka go re bona mogona ke ne ke re na ha ba fetule ntse salome go ke hore na ha ona le di case tse ba sa lentse di report wa di phaella na go bona mono jwale batho bana ba bona gore di CEO e fetule ntse e salomeng entse nye le go tla e re go thankanka fela ke le bo
0: ke le bula ho le sendate e re ka bkhutshanyane fela mesnok a go di otle ka bkhutshanyane fela ka bakala nako ba kena ba le bangata mme ke bona ka o tla gutla
1: ya le mohammed somphe taba tsa bona le go tsaya go tsala tsitse ke tlame o re tlhoka ka re ho di tsaba tsena tse ne tse di tsala o tsa hore na re tlame o ya ka ho di hokana jale ke go para ba mame di rate ba re mame le ho le go na tse ke ga tsimana re tlotse mola ho bane ha ka ga ba isa mafuteng ke sa ka ga tsitsa ga di sa di tsala tso ba tlotla ba futa ba re tlotse ka kae ba ntse ba sa tlokomela hore a tsame tso ba di tle e ya mshompe
0: Le buile ha holo re ya le tsena mesno go re tla tswela pele taba tsena ke ya bona basotho e hlile di aba chesa di aba fufuletsa re ka ha di aba fufuletsa re tle re etse tsena fela hanyane fela ke nana ko nye rekilweng ke kenana ko nye rekilweng mme ke tlo bisana jalo le monghadi mawala gesa o tswa SADP mme wa hopola gile ga ba le yena nako ya o feta mo he aneng a hlile ya bontsha gore jale dihwai di amengwa gore jale di tlotla dikenya dikopo tsa tsona bakeng sa temo ntate gesa
5: ke a leboga tlhe ne makutle ke dumedise mo mamedi wa salemo ya sa PC
0: a nke re utlwe gorena kgetlong lena he mongaka jale ka ga re ile ra fana ka thuto go jwang kgetlong le na basotho ba ile ba kenya dikopo
5: ke ke le bo hehle ntate mo kutle ke le bo he hore ke hlokometse hore kgweletso e ntse utlwahala le ha nke ke ka ha jwa le ya ke re tabatse ga la ga bontsha hore mona mo ke teng ke ho fana ka molaetsa wa hore basotho dikopo ke tse di buletswe nka monyetla re masimo ba ngolang ha se morego morero eleng SADP2 ele morero wa di ntlafatso ya di baitsentseng di tutua go bona fela gore mosebetsi wa tsala ele gore taba tsena tsa ho ngwala ke a holagala ga hlalosa ke mang ka gore di etswa ke mogatlo o ikemetseng o ka lebitso eleng World Vision International Lesotho ke fumane tlaleho ya hore thahasello e teng. Thahasello e teng ho dihwai tse ikopantseng e ka sita le ho tsona dikgwebo tse ikemetseng fela tse hleng di sebetsanang le taba ena ya temo. Ho rekisa haholo dihlahiswa tse tswang masimong tse hlahisitsweng ke Basotho. Nako e se e re hatile haholo ntlheng yane ya ho dikwalla. Ke kopa ke hlakise ke be ke hopotse Basotho ba eso hore ke ka di 26 tsa August 2026 moo re lebeletseng hore re tlabe re kwala papatso e jwalo. Ka hona hle ke ntse ke tsa kgoeletso hore re phahame le mapoqo, re potlakeleng mongobo hore re se ke ra siwa ke monyetla ona. Ha ke sheba nako ke fumana hore ho setse matsatsi a fokolang beke le letsatsi ha ba ke shebile hantle ntate wa ka le wena momamedi mono. Dikopo tsena di kwalwa ka di 26 tsa August ha kajeno e le di 18. Re na le ntho e kang beke le letsatsi hore re be etse mosebetsi o jwalo. Ha o ntumella ke kopa ke tle ke ne ke hlakise hore nahana taba tsenana re lebeletse be mekgahlelong efeng kore dikopo re di lebeletse mekgahlelong efeng. Ke hlakise Mosotho heso hore ke dikopo tseo re reng re le dihwai tse ikopantseng mekgatlo ya dihwai re ka e bitsa the commodity groups kapo cluster groups hore re tle re be bofalle. Re ikopantse re le dihwai mme re na le monyetla wa ho etsa kopo ya taba tsa haholo thepa ya masimong. Re bua ka tse latelang mohlala haeba monono e ka ba motebong kapo e ka ba polasing kapo re tla e bitsa masimong re lebeletse mohlala re le dihwai re ka kopa tshehetso ho tse latelang taba tsa nwesetso e ka ba yona borehole drilling kapo e ka ba ho etsa marangrang a nwesetso irrigation system e ka bang capacity eno re le dihwai tsena tse leshome ho ya hodimo re ka tseba hore e re thuse. E ka ba tsona ditoro kapo di-storage tanks kapo tse ka ba tsa metsi kapo tsa dijo, di-silo, moo re ka bokellang dijo tsa rona teng. E le go ka bokgutshwanyana re bua ka hore fela re le dihwai re ikopanya hore na tshebetsong ya rona re haellwa ke thepa efe ho akofisa mosebetsi wa rona. E leng mane mo re tlatla re ke investment ya production. Re boela re se re re ntse re le dihwai re ka boetse ra kopa thuso kapo ditlatsetso mo re buang ka taba ya ka mora kotulo kapo nakong ya kotulo. Ha re kotula na e ka ba mohlala ha re bua ka ntlha ya dijalo re na le thepa e ka kotulang motšhini o ka helang o ka polang poni kapo o ka thusang hore re hele kapo o ka re thusang hore ha re se re potse re etse package thepa e ya rona ka mokgwa o makgethe o tla fihla mmarakeng kapo re eketse boleng ka hore re boele re mohlala ha ba ke perekisi re ka tlhotla legoleo la yona ya re etsa seno wang e leng ho re tla tlwaela ka hore ke juice. Dintlha tse kang tseno kaofela re ntse re le mekgatlo e ikemetseng ya tlhahiso e leng di-commodity group ge monyetleng wa ho etsa taba tsenono. E ka sita le tsona taba tsa di-logistics na re na le mokgwa o tlosa thepa masimong re isa mo e le e tswa package teng kapa mo e tla e fihla e se ya re re isa mabenkeleng ke e meng ya menyetla eo re ka reng re etse dikopo ho yona. Mme re a lemoha hape hore ba eso kopo ena e buletswe dikgwebo hore dikgwebo le tsona di re thuse hore tlhahiso ya rona e se ka ya ba fela ke tlhahiso empa e be eno re reng e le dikgwebo di re thusa hore thepa e fihle ho moji mme dikgwebo tseo tse jwalo di hlaha e le mmaraka wa di-commodity group tsena tseo re buang ka tsona mme bona e hlakile hore e tla ba taba tsa ho etsa upscale infrastructure ya bona ka hara mosebetsi taba ya ho ntlafatsa mosebetsi e le hore re ha thepa ena ba re gona re le dikgwebo ke gona bana re ya enka ho di hwai re se re tlotla re rekisetsa baji ba be bana le capacity ya ho etsa process package and sell such tlhahiso e tswang ho basotho ke tswana di ntho tse re buang ka tsona le gore re bua ka infrastructure ha ile hantle mona mo gereng kopo ena e buletswe teng e le ya tlhahiso le ya yona ya ka moga tlhahiso mane mo gereng re kotutse production and market infrastructure equipment kapo yona post harvest equipment ke tswana dintlha tseno tse jwalo so re ntse re hweletsa re ha re eng basotho hle re etseng dikopo tsena na kopo tsena kopo ena re mona ho iphatlalatsa sealemoyeng hore bohle ba ka tsebang ho utlwa le ba le thasello ba tle ba e at ba etse kopo le di le masedinyaneng e teng hore re ne re bone masedinyana ga tseba le sotho mona a tswang ka matsatsi ho fapana beke le beke re boela ke bontse hape hore le marangrang a morego e leng website kopo ena na e phatlaladitswe mono no ba e soge ka e sheba ke www.sadp2.org.ls ke lone ke mona marangrang a morego mo re ka fumanang kopo ena mme hona marangrang moo ho na le taba ya bohlokwa haholo eo ko kopang ha re sheba papatso re boele re shebe le ho latelang
0: marangrang mono ko a pheta hape le gore ka ha ba mametse
5: ba ngole fatshe marangrang a re buang ka ona ke www.sadp2 ye ke ena o thing ke roman figure ii www.sadp2.org.ls ke yona website ya project mo re ka fumanang papatso eno no e jwalo ke hlakisa gore ho bohlokwa hle ba heso hore re ye le mono no leqepheng le eno la marangrang a morego ho na le taba hodima papatso e over and above the call re tla fumana lethathamo la batho ba re ngwallang di-proposal le tsena ke a hola ha re le monana re la ra hlakisa hore batho ba re ngwallang ke World Vision Lesotho ba se ba le teng fatshe e ke hlakise ba teng fatshe ho re thusa hore taba tsena dingolwe ba sentse ba ngola ka bokhutshwanyane re tla fumana lethathamo le jwalo le tlatla le re thusa hore na ho latela mo re leng hona teng ka ditreke ho fapana e ka ba re ngollwa ke mang ke tla boetse ke fana ka dinomoro mohlomo qetellong ya lenaneo ntate mohlomo qetellong ya lenaneo ke tle o tlo ntumelle ke fane ka dinomoro nako e fetileng re ne ntse re na le thathamo le le kgutshwanyane la batho ba re ngollang ke hone ke a hopola ho nona le ditreke tseo re ne ntse re ke rona di tla fumana batho empa ho nontse o na le motho ya rena ka letsetswa ka nako eno hore a tataise rona mosebetsi o ka etswela pele jwang o tlo se ka ema ke bontshe hle hore ka jeno ke eme mona ke bontsha hore streke se seng le se seng se na le seo le motho eo a seng a se abetse hore a tle a se sebeletse mme ba sentse ba etsa jwalo ka hona re ya leboa so as much as di le teng marangrang qetellong ya lenana mohlomong ha se le saletswe ke metsotso e fokolang ke re tla kopa monyetla hore re tle re di bale butle ka hore momamedi a tla tsebe ho dingola ka bokhutshwane ke hore ha jwale o no lokise pene le pampiri kapo moo ka ngwalang dinomoro tsena hore dleske tsa o lahlehela kapo wa hlola ho ba le tsona ke se ke bontshitse mekgahlelo eo re ka etsang dikopo ho yona mme ke bontshehle hore ke nne ke fana ka kgopotso hona jwale nyana ke re la ka ra etsa ka letsa nako e fetileng mme mona e hlese le fela ho hopotsa dihwai hore nako e atametse mme re ntse re hopola hore re le di-commodity group re fuwe monyetla wa ho etsa kopo ya ho fihlela milione ya maloti re e hlakise taba eo ha ho bolele hore ha morero kapo dikgaello tsa lona le le mokgatlo di sa fihle boleng ba milione le kwaletso ka ntle ha fela e ka ba makgolo a mahlano a dikete e ka ba le kgololele la dikete e ka ba 50,000 ha fela lona le mogatlo le utlwa gore ha ka ba le honana mohlala fela batho ba ketsa mohlala ka dikgo ha e ba gona re le dihwai tsa dikgo re tla tseba gore re be ka nnete re nepaetse ga re na le motšhini o mona o tlabang go nepaetse go lekane empe mongwe o tla ga gona go loka terekere ha fela terekere ba e tla tseba gore e kenelele ka ga milione a ka nnete monyetla ko ono lo basotho e mongwe tla bontsha gone go rona go tlhoka gore ge be le mo re bokelelang metsi teng re tlhoka ditanka tsa go nwesetsa gobane ke ga utlwa gore ba eso ditsebiki tsene sentse di reo tsa gore komelelo keo ya tla letlhabule lena le re ankge le lebile mme re itlhophang jwang menyetla kena ha re shebe mo gataba tsa nesetso ge di atamela jwang gore dijo tsona di bete gobane la go ka ba ba komelelo e teng kapo ya ba sio ge tlo ja ge tlo di tlhoka dijo mme ha re di tlhoka di tlabe di tswa kae ge na le mobu ge le basotho mme le dikelelo ke tsena di teng gore ge nagana gore na re itlhophang jwang so ke menyetla e teng gore ha re ikopantse ge na le thepa ge tla tseba gore ge tlhaise dijo tseo la ha ke ke a ba go lekana fela ge tlabe re na le mo re qadileng teng gore re ka fepa basotho ka dijo merogo gobane re ka reka morogo empa re ka tseba gore ka nnete spile se ka tlhaga masimong ya ba se a rekiswa se re fana ka tšhelete e be tse tseding re tla bonana re di reka jwang ke menyetla e teng e kang enono so ba heso ha re potlapotlakeng nako ena e se re gatile merebele ke bontshe fela gore milione enono ke mane montho tsena re bua ka di-matching grants you match the amount of money that you want to apply for milione enono ge le mogatlo ge tlhoka e rabe re na le 20% ya yona motlhala re bua ka 200,000 maloti mogatlo jwalo o tlhoka bonnyane e be yona tšhelete e teng gore ba ka etsa match e milione mme morare o tla ba se o tlisa karolo ya yona ya 80% e leng 800,000 mme ke ntse ke tlhakisa tleba eso e kopiwa hanghang ha e ba mogatlo jwale ka morago gore kopo e tlhatlhojwe e bonale e le technically sound and compliant financially sound and compliant le di-verification gobane go na le ntho e tswang verification ga se fela gore e tla ba teko ya pampiri ka morago gore jwale go shejwa gore on paper taba tsenana ka nnete di tlhakile ge ya mane le masimong mane mo ditseng le sebeletsa teng le mogatlo gore na taba tseetse pampiring di fela di le teng e leng ntho e bitswang field verification
0: ganyane fela ge tlhagetse tsena date
6: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like value ground beef for just $109.99 per kilo, house brand cornflake cereal 500 grams for only $44.99, and house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.
0: Amri wa PCFM re hatela pele mme ke tla ke bontse hentse re na le monghadi mawala gesa ka kwano ka di papsin sa gaso mme he ba ntse ba ipiletsa hele mogatlo gore le atamele na go ntse le teng ya hore ba le ka kenya dikopo tsa lona fela ba le di kopantse ha re tswele pele mongaka
5: ke le buile hle mongaka ke bontse hore matching amount yane e hloka e tswe hang hang because ya le ha rena nako e selenyenyana ya hore re kene tshebetsong morero o saletswe ke dikgweditse fokolang o kwalwa mme re tlhoka e re nako eo ga e fitlha dihwai tsabe di thusitswe dibile di sebetsa e seng fela gore thepa e rekue but ga re bone na ya sebetsa ga be re bone gore e ya sebetsa ka gona re kopang gore contribution eno e be a once off go se ka ba ga etsa ka di-milestone re tle re tseba go akofisa mosebetsi ka mokgwa tshwanang le dikgwebo mane ke 30% mme tsona di buletse gore di ka etsa kopo ya go fitlhela boleng ba milione le half ya tsa maloti e leng 1,500,000 maloti empa bona ba etsa match that amount ka 30% mme le yona ntse e tla kopiwa gore ga e ba kgwebo e jwalo kopo e atlegile ba tsebe gore ba entsha hanghang gore mosebetsi utle o tsebe go qala mme ha di se di kwaletse mohlomong ha e ba o ka ntumella ke hlakise gore ka mora di-26 morero jwale o tla kena tshebetsong ya go tlhatlhoba dikopo gore go bonagale gore di na le se hlokwang gore mosebetsi o tlo tswele pele me e tla ba tona taba tsa ho etsa nthutsan screening re etse di technical review ka mo go physical or financial di tsebi di tentse tla etsa mosebetsi ono o jwalo me ge be re ba lo ikgodisa mo ka go lo ikgodisa ka bohlanka bo teng gore na ha mogatlo gona di godi go tse di teng di se di batho mogatlo o se se itse nako e ka jwalo jwalo jwalo ba tse bana bona ya tamelo jwa mme ba a letsa ba ya monno ke gona bao ha e be tsome so elo ka mora mono ha dikopo di se di atlele jwale botlhe ba tla tsebiswa ba atlele ba tseba o tlatla tataiso gore na tshebetso e ka e kena tshebetso kapo go qalwa jwang ho tse tlhokwang ke dife mme tataiso e tla ba ya mofuta ofeng ke nne ke tlhakisa gore batho ba le ba ntseng ba re ngolla e tlo ba bona ba re tataisang go kenya taba tsena mosebetsing ba ngola ba fa morero morero o etsa ditlhatlhobo ka mora mono morero o tlo a boetse o etsa hand over list ya ba atleileng ho service provider ene bitswang World Vision International Lesotho re tataisa batho bana bana ba batla motšhini o tlhabang dikgoo bana ba batla tracker bana ba batla jale yena ele service provider o sa ba gokaganya le barekisi ba thepa ena e le gore thepa e tle go dihwai ba tseba go bona gore jale ke nnete re fihlile re ka qala
0: ke kgola mohlomo o mosotho a kanakatsa go tseba gore na jwale ka ha e sale le ntse le etsa tshebetso ena le ha e le mona le ba mema ntate le na le di ema ha le difeng o ile ka taba bohlokwa ya mohlomong sehwai se batla terekere re ile ra bona nenne mmuso o ntse o fana ka diterekere na batho ba lona ba teng mo bao le ka ikotlang sefuba gore hai le rona mono ba teng kapa ke ba feng bao jale bao le ha e ba bane ba le seo moo bao le ka re natšhe e tlile ka dithuso tsena ehlile re entse tsena le tsena
5: a tseba makaga o entse mosebetsi o mongata gagolo ntate wa ka le wena mosotho e motlhe le ga motho okeke wa ditswolola ka mabitso kapa wa tswolola dihwai ka mabitso go na le diemagale tse teng dibakeng ka go fapana ba bangwe ke ba thusitsweng ka gore ba tlhagise merogo ka tlasa the protected agriculture e leng mogore ka reng ke di-tunnel plastic tunnel kapo di-shade net gore ba tlhagise morogo le maemong o re ka reng go chesa gagolo kapo go bata gagolo fela dijo tsona di tlhage mekgatlhelo e meng ke ya bo dikgomo tsa lebese go na le dihwai tse thusitsweng ka dimekgatlhelong eno ba bangwe ke ba dilaga
0: boqatšhama
5: ke
0: ke a ba tseba
5: wa bona
0: empa fa ne ke batla gore bo sister Clementina Thato
5: so ba bangwe ba mohlala e ne sentse le sehwai se tlhaisang ka scale se seholo e ka ba dikolobe kapo dikgoo e yore tsona tse ke ne ke tlhoka mokgwa go jale ke iketsetse process ke dikotule ebe o etsa selaga o ditlhabela mono a di-package and then a ditse a di ise mmarakeng dingata ba teng ba ka tlhaga mona ba bontshi ba ka bontsha gore thuso di bile teng tabeng tsa gore re etse upscale production and post harvest ka nkane go tlhagiso mo eseng re kotutse kapo re a kotula re tsebe gore jwale taba e nane re reng re e fa moji ebe phuthetswe gantle ka mogo magethe o bolokegileng re ipapisitse le bohlweki botlhe bo tlhokagalang
0: go bobebe ga kae go mosotho gore kapa sehwai se gotlise karolwana itseng jale eo e tlameng e wele ka mogatlo o bone ba ithogobetsa kae go gotlisa jale ka o bontshitse gore chair go ntse o na le karolo e nngwe e tla gotlela ka mogatlo go jalo
5: go gotlisa o bolela
0: e ha o kadimme a ke o tabae mokoloto
5: ha se mokoloto
0: o ha e go
5: it's a grant yes
0: oh,
5: get money and then go invest has loan
0: oh that
5: has pokola
0: ke ka bana mo hlomong o na le kagolo nyana le ha e ba ke kadimme ka fa ke adimile e o ke tshwanelang go ke e gotlise
5: lona le mo
0: gata 5% lo lo 10%
5: lo na le mogato etsang gore be lena le contribution e kalo 20% ke yona poko le tlhoka mo ithaisa yona
0: ke phetho
5: gore na le nkile kae ke e sele ho mogato morego ha o re le re khutlise tshelete na ka mora ha le qeta ho kotula ka mora 6 months ha le qeta ho hlaba ha ke kgahlametso
0: fela
5: go ba sotho
0: ho be le kagolo eo re le mogatlo re nang le yo
5: le contribute le bontse go nthwana ga e hloka ga e rata ke a rona
0: oh,
5: e re batla gore bontse ke ownership ho ba netse dintse tlo ba tsena tsa gore ha ile mpho e tsena fela etlang e tla jwalo ho wena o le mosotho kana go tsedi tla fumana go ka nete ha re e boulele
0: bo ikitlaetso
5: ha bo empa ha o tseba gore 200,000 ka nete la ya dula tafle ka etela ya o tla ke ho bontsha gore ge hlwa ka nthwenana mme re batla gore e hole
0: ana se se bolela gore le go thaletsa boikopanyo ba basotho
5: ka nete ke yona ntho re go thaletsang le baka ke lona ne lola gore ge hloka mahlagetse mohlala fela ka digogo di go tsanama ha re ikopantse re le le shome ho ya hodimo re tseba gore e mole mo bonyane o tla tseba gore beke le beke a kotule a ise marakeng mohlala ba kana le maraka wa kgwebo ya di e re ka nama ya kgogo ha ba beke le beke re tla tseba gore re ise dikgogo tse 500 wa hlokomela gore re tla be re lekile gore ge etse address taba ya market demand o local empa ha ke le mong kapo le mong kapo a le mong le yena ka ntsele ha kgwebo x e batla dikgogo tse 50 beke le beke tse motho a le mong a ke ba tseba go etsa mosebetsi oo empa ha re ipeitse gore nna ke tla beke ena ke yaka ke fana ka thepa go lebenkele beke e tlhatlhamang mme ga di tle dire mawalagisa di tla ka mokgatlho wa poultry commodity group commodity group itseng re se ntse etse jwa gore maane lebenkeleng e tlotlisa dikgogo tse kana gore na di tswa go mang ke taba tse e tswang arrange ka gara mokgatlho e le go tla o ka iphumana re na le gore ga e bake lesome ke etsa motlhala go ya godimo beke tse lesome ke ntho e fetang kgwedi tse pedi e le gore ga o qetela-qeta ka mane tsaka di butswe ka morago ka mane e le gore ke mona mo rereng re etse sustainable market supply of the commodity yes.
0: Mamari le wena ga e ba o ka lakatsa gore o tle o botse ntate gesa dipotso kapa go tlatsetsa ditabeng tsena go buletse nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 2121-9956 kapa 59956 mo e ba ngolakatsa gore o tlo botse potso pele ge kwala ditaba tsena go fa monyetla o jwalo he mosotho mme wa utlwa wa mengwa ka boikopanyo ba lona metseng moo le metsaneng bo mme hatowa mose mosadi mono ikopanyeng he nako ke ena ya dumela kopanyang disentšana mono he ga ga ba gopotse go nagana ba tshwanetse gore ba be ba qetile dikopo ga e le neng empala o lobjalo go kogetlhegeng ke mo ke ena ntate gesa PCFM dumela kgotso ntate ke ntate maokae
7: ntate mmatlaile oese go na batho ba di-hard tourics areasere re na le utlwela morago ntate gesa sekanete se re kopa ka boikokobetso na ka se re kopele ka boikokobetso botlhe fe teketso ya 2 weeks fela ke ya kokobela ntate
0: o na re fela ke ntate ke matsaile le ka se ba na le utlwa ditaba tsena morago na le ka se ke tse nako 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala 2121-9956 kapa 59956 o tlo ke ene le wena nna le gesa ga ke tsebe na o ka reng ka taba ena ya matsaile ka thabatseka
5: ka leboa ke taba bohlokwa enana go eketsa nako go na le ditlamorago tse dintsi e tlo setisa gore taba di matha ka pelenyana ga ke kopatlhe ka boikokobetso bo bogolo gere nako e nana etlhile e se beuwe re lekile gore e be e lekaneng e feta kgwedi papatso e na e tswile e feta kgwedi ka nnete re ntshitse di-platformong tse mmalwa gore e pharalele ke go le gona o tla sa le moyeng mona ke karolo ya di-platform tseno
0: PC kgotsa mme e ya mme go thwe a kere moo ga dikopantse mo le le mogatlho le o tla gopotsana ka bokae he gobane ka nako nngwe kana wena ona le ikopantse le le magolo a matlhano o tla e tlakisa a ge le wile hemme danke na le gesa e ya go e tlakise hantle
5: le ikopanya ka se le nang le sona ka moo matlalo na fitlhang teng fela pokello e ka e bokellang go latela tlhoko le monyetleng wa o etsa kopo ya le le dihwae monyetleng wa o kopa o etsa kopo ya a million maloti mme lona ka ga million ka mono le ntsha fela maximum 200,000 le ga iphumana le 50,000 ya ba etsa match seo le se tlhokang go lekane ga le tlhoke go be le bele nyolwela o di mo manene le lo batla 100,000 mme itlo laolwa ke tlhoko ya lona ya pele ko le shebena lena le tlhokwe efe ebile le na le mokgwa ofe wa tšhelete e le ka ege tsang gore bonyane labe le etsa match taba kopo enono ya lona bonyane labe le lesome go ya godimo gobane ke yona seo lo office e reng mokgatlho ka ngwadiswa ka batho ba lesome go ya godimo ola beya ngwaro ya kgopotso taba ke taba gorena dikopo di felelane be ke tla ka laborago ka past 4 e le go ke di 26 August 2024 half past 4 p.m. tsa be di fihlile ditsing tsohle tsa lekala la temo ditereke le masego mo na ina le office ya streke e le masiane ke mane yes
0: oh that hana re ntse ga tamela bana ba World Vision
5: ke ntse ga tamela ba World Vision ke bona ba re ngolla
0: oh that
5: me ha ntumela o tla tshogona ke tle ke phatlala tse dinomoro tsa bona ho lata ditereke
0: ya go phatlala tse ndati e bile hantle di mahlo hore ke ape
5: ke ya le bo ha re qale ka cutting le ka cha snack le ke le ntshwagala ba sotho ya sotlo sita uta ka order e jwalo empa ke tla di bitsa ka mogolatelang ka cha snack re ngwalwa ke ntate tshepang monnye di nomoro tsa hae ke 5003 e be ba 4725 5004725 o ngwala ditrick tse pedi ka cha snack and cutting re kena ho mafeteng le mohalesuku ke ntate diteboho mosheshi nomoro ya hae ke 6246-3280 ke a epeta 6246-3280 re kena masego le thabatseka e le gore ba nkile 222 ha ka mokgwa ke bonang ka teng che go na le ba bang ba nkileng di-1 ga re kena ka masego le thabatseka ke mema mosebetsi be fulo nomoro ya hae ke 5733-1568 ke phete mamedi 5733-1568 re kena bothabothe ka motho ya bitswang tshwele kojana o ngwalela bothabothe fela nomoro ya hae ke 5978-5731 ke phete 5978-5731 ke kene mogotlong le ena ngwala mogotlong fela ke motlatsi cheba nomoro ya hae ke 5815557 ntshwarele ke 5881 yes 5881 le di hlano tse tharo e leng 5881 5557 ya o qetela ke mojale fafusa ngwe na o tshegetse pedi ditreke ke le ribe le beria nomoro ya ha ya mohala ke 5603-1538 ke pete 5603-1538 ke a leboga hle basotho monyetla ko re saletswe ke beke le letsatsi matsatsi a gobedi
0: ke le bile ha re
5: pata ke le mongo
0: mamari ya PCFM ha re kopane o sane ke le bile haholo ba se ba o file hele nano lena ne le rekilwe
8: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
9: PCFM. Your pulse, our beat.
10: Tokomedi so ba mamedi ba se a le moya. Re le se a le moya sa PCFM. Re hlokomedisa ba mamedi hore re itla mme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse latelang. Ho ha samana ne wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samana ne wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso manane ong a rona ho ha samana ne a sa gothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha samana ne ka puo e hlokileng e sa hlohlontsing ditsebe ha e ba mabamedi ba fumana amanga manane a rona sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bo ka medi ba sia le moya sena mo re sa fitleleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya le go tlalena e fumane ya Lesotho communications authority 30 princess margaret road old europa maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipelaetso ka o sebedisa methati e latelang go ngolla ka po ikopanya le mongodi wa le gotlala tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru ka pa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 ka pa o gomela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 ka pa go gomela email ho complaints@lca.org.ls ka pa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
11: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-387 for your

Tanko. Super.

0: difela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 maluti o ka fumana ditekete office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Maseru Mall. PCFM. Your pulse, our beat.
1: You must, re shebe go na ngwana mme ka mona ga dipapading e ka ba re tshwereletseng e o re o tle di double click ka ntle o butino e ya re ke bona go na ntse ga di tsama jwa
2: me bra pina le ntshonyana mana ke e kwa tata twa tumetse ska ima na bale e o na le ntshonyana
1: ya all right okay
2: right
1: all right me bra PCFM o tla hopola gore ba ne ba BG volleyball ba ka bana ka dipapading tsane tsa tsane tsentse di bapala ka mana ka nahinyane ya egepita mo ile go ne ba fitla ka mana ka Alexandria o tla hopola go mabura PCFM ke ile ka re ke di bapadi tse ka bantse pedi ka ofela tse ile go di ile ka mono ka egepita o tla hopola go ke di papadi tsane tse ile go ka tsona e tla ga ba phunyeletsa mono ba tla ya dipapadi tsane tsa di Olympic 2028 le tsane tse ile go re tla bona gona ba tla keteletse ba tsamaile ka mogofe empa ne ke batla ke tlekere pele ke mathela ka potla go fela mono ke tle ke bontshe go mane dipapadi tsane tse ntseng di bapala ka mana ka Eswatini tsane tsa youth games ka mana ka Eswatini mo e le gore o tla gopola go bane ba boxing e tlile wa tlhaka lebo le wena mabelo ya PCFM gore e tlile boxing e sebetsa gantle agolo ka rona ya Lesotho mo e le gore ke bone gore ka mora go ba khutle mane dipapadi tsane tsa Commonwealth ba khutlile ba di-medal tse pedi ka ofela ebile di bronze tse pedi ka mora nako e telele kapa e le lekgetlho la pele naheng ena Lesotho re fumana morwetsana ka go ena ya Lesotho a tla le medal wa bronze kapa ona medal ka go ena ya Lesotho jwale ba entse nalane ka go ena ya Lesotho jwale dipapadi tsene tsentseng ba di bapala ka mona ka Eswatini tsena tsa youth games ne e le gore mojapela Kibi, mojapela Kibi ya mambuima ba 54 kg ile le monna ka ofela o ile a tla le gold ka mono sentsane emogetle ya mambuima ba 50 kg ile morwetsana ile yena o tlile ka gold mono tlisang gadi ya mambuima ba 51 kg ile mohlankana yena o ile a hlolwa ka 2-1 mo ile o gotlile emono a tla le medal wa silver ka ofela ka mogodi tabati tsa mang ka teng jwale wa bona go hlile ke tshebetswe ntle ya holo entseng e tswela pele ka mono ga dipapadi tsa youth games ka mona ka Eswatini ntle le mono ke bontshe hore dipapadi tsa rona tsa Vodacom Premier League mafelong ana beke di a thagoa lebo mo e le gore Basotho ba shebile gore na le go ja re na le bothata bona be re bo bitsang ka gore ke ba Premier League Management Committee na ditlhopha tsa rona di tla qeteletse di bapetse dipapadi tsa bona ka thello kapo chair empa ha o sheba ka mokebelo wa 22 August diwodi e tlamela setlhopha sane sa LDF FC tsona di tla bapala ka mana ka Estejane Crown Dinari e tlamela setlhopha sane sa LMPS le tsona di tla bapala ka mana ka Estejane ani e ground wa bona e tla ba double header di ja batho e tla mola setlhopa se secha se fitlang ka go bona Com Premier League le Mzamani aka 7 Stars e tlhang ka mana ka mogotlong thialala ntle le mono LUFC tla mola setlhopa sa sa difofane ka mana ka Rachomos ka sonta sa la 23 August 2026 re tla bona Machoga ya mola setlhopa sa sa LCS ka mana ka Bambatha manonyane e tla mola setlhopa sa sa Bantu ka mana ka Bambatha le yona e tla ba double header ka Bambatha majantsa e tla mola Villa ke ya ne e le gore e le a tlhoelela ka godimo ka go Vodacom Premier League kapa ka gore setlhopha sane sa Kick for Life Juventud se phatlhalatse gore le sona ga se tlotla senka kagolo dipapading tsana tsa Vodacom Premier League gobane ba re tsamaiso ya bona ga e ba dumele gore ba ka bapala dipapadi tsa Vodacom Premier League members e tlamela setlhopha sane sa matlama ka mana ga LCS ground tsona di tla bapala mafelong ana beke empa ka jeno ka pohosane re tlotla re buisa le bana ba Premier League Management Committee re ba memela ka kwano re tlotla re bua le bona re phurele shwetla lebo re utlwe gona ditaba tse le re diteng ka go committee tsa maisang bolo le sotho e ka ba bona ba tlotla batswa ka tsona ka mogofe Eric Mathabo ka potla go fela ke bontse go bana ba difa beria lebo e ba bontsi tsego le bona mafelongwana beke e ba tla be ba thagola dipapadi tsa mona tsa league e ka monoka difa beria le tsona tlatla re buisana ka tsona go re nya botshelela re bona gona taba tsa bona di tsama ka mogofe ke tla ke la gwisana le bana ba Sports Reporters Association le Soto go bana le bona wa hopola wa e baking yana e tlang e tla be le haba ya AGM ya bona e tsama le dikgato tse akagetsang e tselo re ke tsana tsa mogato wa ba phatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi e kwano mme le go tlatlaga

0: fela really mo e bang re re ha re tsebane o ka re itlile ka sebopo seng sa ho setsebe e mo go tlo e bona mo se mbale mo e bang se le kopano ba kana go ngwe ya tlhalakanyo ke taba tsa go hore na hantse le ho la go itsala ba nka taba tsa mo ho sa mataba tsa bo me sebe tsi jwa lo jwa lo ho wa gona ka batswadi ba rona ho tswa rena e mo tla o phelo botla mona hlala ka e mo nkae jwale le tla be le ka sebopo seng e nngwe e etsa hala ka botlo e bo jwale ntho ene o thenge hantente lerato lerato ke ntho e nngwe e leng gore e ya hohela haholo fela kese ya hohela ka nnete yona e etsa go kgamanene mo letlwaelaneng bile o thole ebile o tsile lerato gape le na le dimpho go fana na dimpho di etsa tsenegelo o sotla tsenegelo go tla ntho eno ntse le dipatile ebile ntse le tsebana ne nneng e tlo tla e tlaelela jalo ka ga o tseba go thwe hana o thweng so go mise bona ke se batala e tlo tla e fihla e fihla bo ma emong a tshwanang le yang ke mo gona ntle a hlaella wa hana ntho e qetelela ntseng e ipata ke ka tsela eno fela eno be mmaka yona ya etsagala ka nnete fela kwele e nngwe e tsala ka tsela eo e nngwe e tsala ka botoko e nngwe e tsala ka tsela ena ya gore e batho re a ithatela ba bang ka matlhako wa mabedi sa tsotho le na ke tlhakoo lefeng jale go thetsana gono fela gono ga o buisana ka tsela eo ka thamelano eno fela ke mathata ke a leboa be mmaka ke ntwane wa sebotlhe
1: Thank you, Ntwane Wasi.

0: o tsaba mo check asina check is two
1: another one
0: ka wena check ne ke re ke o pa o nke ka ntlo ka wena mo
1: a ke go ka nneletse pedi tlo mo tsa ka ntate
0: all right mutati e
2: mutati
0: sa po jwa
2: a ke no pete ke no pete mutati a ke tswe
0: ma bombo mo mana bua ka whatsapp number ga ke na whatsapp pun
1: I tended Naki said, I keep up as hard as I be who never tried to hear the Hana WhatsApp. Naki Banana Leon. WhatsApp, it's an app.
0: I know.
2: I'm going to tell you.
0: Okay. Jale manta ke teka kwa no PCFM 20 years of PCFM.
2: Hey,
0: 20 years of PCFM. And same say 20 years motho a tie. Rena le 15 years of drive time.
2: Hey, motho a tie.
0: 2 years on graveyard 3912 street 15 years in the afternoon. E selo se 20.
2: I'm going to try to get a little bit of a Hey, I'm trying to get a
0: celebration. I'm trying to get a
1: So I attend on Monday. Please report.
0: For duty. Yeah, no, it's coming.
1: Please report to the
0: it's coming.
1: Studio.
2: I don't recall. I want to go back. Oh.
3: E Michele, number one right back. Chiamo Paganini, frate Bruno, Mucetti, Bambino, Babarata.
4: Di papari ho PCFM.
2: Ora PCFM che arriva di show social con le gente della Gageno, che le vite che c'è della fanno di Puma, che se me la happe, che le vite la Mike e Checa, che in Checana, che Checa lo c'è, che non mi dica of them, e wei, se ho conosciuto te, che lo ponga, e te ho bello. Che la voglia di me che, ma ora PCFM, Ya, you Tuesday. Mabra Fisha Femo Labo Baby. Deke. Ah, Lebo. Oh, no, sorry. Ha, corner that. I'm going to go to the house. I will not be able to kona pisa sa mare ke na tsona he ona le motho a la nje tsamola isa e mona le bua ge e o go fa nje ba bathele ditaba tsa thinking go si lodge ka hola all over social media platforms o bono trenda taba thinking go si lodge le Kaizer Chiefs to Thembing Nkosi Lodge Kaizer Chiefs Thembing Nkosi Lodge Kaizer Chiefs killing ke re bona eating di platform on social media ibile o tricky on the way Kaizer Chiefs is the advanced security tsano ha holo le proper shedition Thembing Nkosi Lodge e re ke be ma re tsitsa pep taba e teng ke hore yes Kaizer Chiefs e sile e buile ka po gona go batla yente di attempt tse tsa o batla ke di go tlo tshoka u tsorna o available go lo go kae availability ya hae o joina Kaizer Chiefs ne ka tsena mo tsela feng jale e tabe ya tsala nke ho re so patana sa ka mana ka Libya sa al Ittihad at Tripoli se na le kontraka le tsendi go tlo tsho ya sele mona ha lo fo o setse ya sele mona ha lo fo se ke tsojwalo ke ka go bona le ya sele mona ha lo fo bane o fitlhe go di nya January e mo re fitse pemo o sitse ka tlo bona halo go kontra ke nya hai me go re tsheisa TV e mo fumane e e tlo tshe drantsi e ka ba tlo go a itse ya every poli e patetse tsheltinga ta go lo tsheding go slo tshe le mo khono fela e se tlo no nega ja lo go mo tikena drantsi o tshile ka ba di milione jwale le mopuso e mopuso wa hae o wa ka o fumana go latela gore ra o fumana bokae mane ka kgwedi e tle o thuke tsona di stumbling blocker ka po ke tsona stumbling blocker gore a ka yo sepeng sa Kaizer Chiefs ona gwale le le tsiona taba e tsenjere ka taedi tsa mo repeat pe ke bona o ba a ke dibele Chiefs ya le go ka matcha taba tseno tsa sala ge no e fumana ka mono la ya sabolelwa tsena ke bolelwa ile e hefty salary e hefty salary bo matsela tsholo le go se pampatea bari tsa fortune tsela tsa fumana ka moro mo kotla ka mo bari tsa fortune ka mo khodi tsa ka teng ke sari e nesti a hore nesti ka mo khodi tsa ka teng wale e re tsaya bona mo re tsitsa pem a ke dire ke tsa tsitsi ka pete tsa go mo fumane o ye mo bona bone empa he mo hlomo come January ka po mafelo a selo se tlang ka nne ke dira hore mo hlomo ba ka thusa go ba mo fumane empa wale tsentseng go tlotsa o le mo di 33 ona jwale ene mo go tabela 34 the modi le montedia give them all can nature shop this year high in senior kabatse ya kama khodi tabela ke teng le re ka bona ga ena tabela tsa ma ka tlo mo tsofe mo ba tsitse mo shomo ba tsai ke le tsa ba tsitsa tsitsi ba ga em fa ne no gona re tla mo tikena ka tsheltenga ta ha kae re tla mo patala bo kae ha khodi fela mo tlo mo re ka dipetsa ba a ke bone ye tsa ha ma ba tsitsa pe mo pa he ma ba never rule out taba tsa mo tsono kama khodi tabela ke teng mo ba tsitsa pe mo o se ntaba e jwalo majwale transfer fee salary ke tsona tseo ka nnete e kang taba bothata sepeng sa re sa Kaizer Chiefs ka mokgodi tsa bareka teng empa ge re ka bona na taba re tsata majwa mo brefisi fm taba tsa diski ke ditaba tsa diski ka mokgodi tsa bareka teng ga re fetsa mo ne mo brefisi fm mokgodi tsa mo mamelo Sundowns motho a bitswang Miguel Cardoso o boletse ka nnete Mr. Cardoso bona jwale ntja tsa media ka mokgodi tsa sofa ba nna profari ntjata media o bona vele di tseme di bua gore ka ntle ka bona gore Mamelodi Sundowns ha e sa le Sundowns yane yeo ba etse bang yo dominate jang Miguel Cardoso ka nnete se a ka ha botsa ke ba jetsa sofa se ka bo di tsaba di ka teng yo le Miguel Cardoso o itse ha ile ntse ntjata media di ke di thole yo le ka sofa na tsha ra ke di thole ntjata media di shebelle because Sundowns ona jwale e bo e mo mbelo gore e ha ha hape mphani o re se ba e tsotsi ka mokodi tsa ba teng are ma bo etse ba e ha ha ka mokodi tsa ba teng a bona le ba pantse ntsha ka mono are le pre season e bona go passa tswa ho yona jo lo sala ka ranke bana ba batla aba khoshetsa ntle ka go tshini lo go le level ya fitness e be mona tsi ba padi jo le se bore e jele ka tsela e leng gore ka nnete he e jela ka team mo re tsanda o ka papa re go itse ba ka nnete hore e ya e bapala pele ona le ntho e go ile mona Miguel Cardoso mo re o buile nnete mo ke nnete se bona tseo ka saka team mo ntwa ha re ba tsore le ba tsi ba papa ya bolo ya motse nnete tsa ntse o tsene ke di rata ka go tsho ke tabula ntse mo rata e leng Diego Brosa mo re fitse pa mo go tsela sa ba fara ba fara Miguel Cardoso ore ha ile ga ntle ho na le batho ba buang a golo e le mbatsi ba tsopa sa mamelo tsanga o tsare ha ra bona mono 57 mo a re gona le ba buang ha holo ba e tsanye ka ba tsima fela ba sa tsibeletse a ga ba bua holo a re bile mana ba buang ha holo ke bana ba otla bana ha ba tsibeletse ba itsela fela a bona le le tsena ba re o ntse ke nadi ba parise se ntona re ba ntse ba re ha ke nyang damani a ke nyang mamma jo lo re ba fara bana ba tswang World Cup mo la bua ka bona mo ngadi Abdeslamani ka ona no Pirates la street ya ba fara bana ba tswang World Cup a ga ba mana ba bona ke kana ka ba mo tsate ka la ba ka la hore jani pre season ka pa ka ka go bona ba kete ka mane ba le ba le di ofonyana tso ba di tsuang e le ba khutsela tshini a ra jwa yang damani ibile go hloko feta o bane e sale le spectator papa di tsamo pala fatu hanka ka go re tsala se dilile tsare taba e no go hanka ka go ha ba pala ha ba competitive ke yone e mpe faritse mbo e mo ba hai ka bo khoditse ba di gateng gwalo o tsala fa tsona lwane ha fi sa ka moro ka mo khoditse ba di gateng ha bana ba ba bona ba ne ke ba o tla otla le le plus o fotane are go dira ba pala se ke sa ba pana papa di tsamo pala fatu so taba e mo khaba tshile ha ba pala ha ba ne taba yone ya competitive ya tya di papari ka go di tsaba di gateng rwali are le ba thaba bura ba ipuela fela go ba batla tsebe ba sa u tsitsi di go tsena na di tsama jwa nga go kona ntse re ka o be re mo conditioning fane no he wa tsona le go di conditioning coach ke nne bo e mo bobotle bo e leng gore a ka gona go ra perform ka tsela ene pa itse e la ba thaba nga ba fitse ba bua ba ipuela fela ya o pala go le ka ka sepe sa no pere se mo nga di apply sa mo di ke tsile mo la re ba tsara ba ba tsang World Cup a ba underperformer a re performance ya bona e di le o pa ka mo go di tsaba di ka teng a re ha ba sa nyu le ka usi o tla ba bela ka thoko a re only si portraying anger mfanena o se nya tshitsi ya ka go se nya tshitsi ke bona fela ba ile mo rwa bona hore ba ntse ba performa o latela the expectation ka mo go di tsaba di ka teng a re bana ba bang ka ne tse ya fafa di lopa bomba tsa bo muremi ba bang a re tse ya fafa bo a police a police wa mona lwana ke nne tore ka ne tsofela ona jwa la tsoka ba bana ya police performance ya ga e santse le fafa di lopa le yena ka mo go di tsaba di ka teng a re ka ba bela ka tsoko ba sa nyolle di ka usi jwale tsona ntho tsena ke tsona tse le mo ba tsaba di utsisi tsoke go tswa ka le boikwetso motho wa bona rai kona mfanenwa response ya hae di ntse nga tsa tseo ke re di etse mona le mmelo wa hae fela ha o responde ka tsela ene pa itseng le yena tsela ya ona hana ha e tswane le yani e shap shap shap shap shap ka mo go di tsabela ka teng ne e sale e ipuetse ne di ke le Miguel Cardoso na go mo ri kuyala fela tena re le ba shebe le re sa tsebeng thetsa lang ka go di hlopa mo re fitse fela ha re ke tsamo no ka ba tsako e re tsego bontsho re shot di tsazo ka ba ka sotena sa se kukuru ne tsete ore go se bana lo no pirate ne ke tse tsago tse tsamana ba nna ke ke u ba ke ipotsa hanga tsorna ho ba neng hanga tsa ho etsa la taba o ge papa di tsamo hope ha o ba le draw e ko etsa hanga tsa o fumane e panne di timi tse o sentse di go bapala papa di tsali tse tsa la hanga tsa tsena season e ka tsetse ha o etsa draw mana o ge a e fitse ye tswa e ko etsa na go nye e ko etsa na go nye le mo re timi tsena na
0: di pay
2: e bile sentse di nya le jeini ali ke motho a tse wa bona hanga tse ba kwa jeini
0: ba di ntse cook ha ba di ntse cook motho a tse ba di ntse cook
2: oh ke bo chef
0: motho a tse ke bo chef shengu
2: motho a tse o ntse a pheya le ditipi mo ba pheya le ditipi mo
0: chef shengu
2: motho a tse ba pheya ka bo khodi tsabela le ka teng all right jwa lo ko itse mo re fitse from season ka season ntse tena ya itsala o tlo shebetsa draw ya khali noka u teka to shebetsa para tshibitse di tore aibo a ga tshibitse mo lwa se di tloba pala ne ben cup leona eta tsa ka tre tsore mo re fitse fem so tsai bona taba eno jwa le hore ba tsolo kana beke re ba pala ka bana ka a pitja mo ka ba stadium le so patano do pirate ke se sleka ya papalisa mtn ancha a re ka tsao ba pala harabe ke ga ba pala ha pele yona mafelo a beke ha pe ke ritelle ke ga ba pala le yona fana go batla tinga ka ba ntshilela ka pao sutile ba petelo no pirate ba khetwa ba ra so a re tsebile ka bona mo ga tshe pe mo jole a re papa di ntse o ri ba petseng pele ho yena yo ke ntshile go kana se tika tune yo o no bona o ge highland ba fana bana tsela yo ba respondang ka yona di ntse o ri ke mba di etse ha mo thate ka mo khodi tsaba le ka tenga re mpa he papa di nna go kana se tiki di etse di le jwalo a re gatlano le kaisa chiefs ba le ba fa Kaizer Chiefs space se tsengata gore ba bapale ba ba e fa a lot of respect ke mo khona ba ke dile teng ba khotse se kana pa papadi eno a re empa papadi ya Polokwane City ba fana bana ba expressite ntlotse mnatse se leng gore ba di tshege ba latetse di instruction tsa mokwetlisi ba bapala ba bapala with much freedom kama kodi ke bile ke team of the future pe mahensa result ene bien positiva ya 2-0 in their favor kama kodi ke bile ke team of the future pe ke re tabona he orna a ke tsone no pirates di tsa tsama rang ba ke bile tsago a ke tsile ba la e bu mañana e mo refitcha pe mo pa hera tabona o gona ta bari tsama ya katela e mo tso fenga e le ore ma solo kana ke ke mo refitcha pe ba kama ka pitcha mo ka stadium no pirates tsa ba para le tso pa sino sa mabulu tsa down mo kebelo e be no pirates tsa ba para lo fa sino sa sikukuri mo kebelo e be tsa la sontaha Sundowns e ba pala le sopa sa Golden Arrows e ba pala ka mara ka Lucas Emeripe stadium ka mo khodisa ba le ka team mo refitcha pe ba ka tabo fa ho rata pa partido e di tsa ma ka tla mo tso fe mo ke tsi tso pa sa Chicago United Brandon Rucha o ga tshe ka ntha ma kala ka tla yo tso pa sa Chicago United tso pitseng ka yona so fa aba tso ka ba hlola fa mo tibela tshipa dinge si no ntsa tshotsina ga ga ma kala e bile o positive hore go bi forward so pa tso tla se ba brate o itse ka ntse tshela ona jwale taba hore o rata di papadi tse sa inwe late lo ba le pre-season e se monate ya kalo a re ke yona ntho e ntse tsa go le tlhopha so ka sokopana a re empa he ba assemble tse tshine monate a re fa assemble a very good team e leng gore with time ka nnete ga ntse ba tlwaela tsela tsa ka tsa go kwetla tsela tsa ka tsa go bapala le tse dintse ngata a re ka nnete I have no doubt ebile o sebedisitse lentse optimism a re I'm very very optimistic positivity gore ka nnete ha papadi tsena tse di tswela pele ka nnete ka taba monate ba bre fitse pema ge gape dipapadi ka bagodisa ba le dikateng a re ebile ga o ka sheba ka nako ya kgale knockout cup go na le ntho re tla etsa ka nako ya Nedbank cup go na le ntho re tla etsa a re ebile re tla ketelela season ena ge le ka gare go e robedi tse ka godimo ke tabona ba bre fitse pema bane papadi ya o ketela a na ke tola tsamane o la tsola ke ja chisi 1-0 ele o ketela le tsi ke tabona ona ka nne tsi tsa ma ka tsela ya tsa tsofeng mo re tsi tsa
0: tsa Chagas Chagas
2: e tsala
0: e na kwa go tsa e tlo go tabola ngwana ka ga ketele fela ke bona thembing go se lo ja trend ho etsa langa
2: e ya motho a tsi ke le ka ke tshilo thembing go se lo ja ka ke tsi ka ke tsi e ntse bo itsana le a buang taba ya di kontraka gore ka nnete ka mara ka tsotse sa ke ja ke tsi jwale go tswa ka mara ka tsotse sa Libya sa Al-Ittihad e Tripoli jwale o tlo ona le kontraka o sa tsetse se le mo le hafo kontraka nya ha ile go pasa Al-Ittihad e Tripoli jwale ho mo reka o tla ka transfer di transfer fee ya ke transfer fee e tla tsana hore e denyo go ina tsa motho a di jwale ho tse le salary ya hae ke he tsika ne tse he tsika la re lo a le o ka ba thata go tsheja tsitsi mo tsena ka tsheltse ga ka kalo e o le longa ga ka ba tsena ka yona lo mo fa salary ka po me thata la ga e fumana ka mane jole ke tsona ntse tso tse ka nna ba stumbling block gore tsheja tsitsi mo fumana motho a di ga tabana hore na ba ka japela ba tle ba e all out ba tsheja tsitsi ka po e ke tsona ntse tsa tsaba go tsoga mo hlomong ba tle ba mmone ha se dine tsa nya fela bile ntse go tla ba tla le 34 jole the more now going to tsama ke tsa mo sharpness ka tla yo ka nne to bona lang ile monyebe nyana yo tsopa sa se ka di leng ka yona e di papadi tsena tsa list mo re pitse fema e ka possible ene a 2026-27 e ba ibile tsa list ibile e ibile tsa list una le tsio ka pong are le yana ka nnete he ka re papadi tsena tsa tselo go re fitse ka sopeng seno u dibela hore le yena e o kopantse tsopa se se tse o hana go ntse ya ka nnete ya tlotla e tsa dimaka e se wa go tsopetseng ka tsona mo re pitse fema la le tsena tsa ka mara ka e ropo tsa di tetela di bone hore Luka Modric ka mara ka AC Milan e wa renyuwa ke bone re go se mo rinyo o hlaitse ka mana ka tsopeng sa Real Madrid ka tsela e official me ka nete he baba ba le ditshepiso le tseding ba promote le se ba parise senyane ka mo no Thiago 20 years Barcelona Fermin Lopez wa para number 7 ya Ferran Torres o siete Rodri Jersey number 16 ba re tshepe hey le tsedi ntsenga ta ke bona so hla ayozo ayazo o tshekeng ayozo Perez yes ke ayozo Perez wa via Real se le option ya hape ka opportunity fi Barcelona ka mane ka mo le go ka pele I could if re ka bo ba tsona nete sa le ke tai kwela nete empa he mo re pitse fema dinga ta le boss na le bo Manchester United teng tsa bo Fernandez ka tsa go tsa le o sana na go e fille tsa hantle o bona ditama ka tsela mo se fengwana le temo ropo tsona le temo nate ka mara ka ropo mo re pitse fema ka mara ka ditibeleng na le tseding hape tsa motshuna Tyson Fury le mfanane he ana ke mang fanelo wa raditibele mo re pitse fema ka mo hopola mfanelo ha ke tsibela wae nka mo lebala ka nnete mo re pitse fema mpa he ka tsa bona hel tsona tsa le o tsane o bona mfanane ka tsibona tsa le o tsane o bona ditama ka tsela mo se fengwa mo re pitse fema tseno tsa ditibele tsa Tyson Fury ntwa yo ke tota e ba ya tedi ntse mo tate mo re pitse fema ka tsa bona o bona ditama ka tsela mo se fengwa ke tsile se 605
0: Tanki Tetela, mamelo wa PCFM ke microphone tankisa bala go tla pepe nakong e tla.
4: PCFM Spain.
5: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh. Messi. Oh. Goal goes into the back of the net. It's sent down the 12th place with under 15 remaining. And Kevin Villiers.
6: We must, and you like it for the fire day.
3: Jamona! Michele, number one right back. Yama Pagania, Frate Mulu, Michete, Bambino, Baba Rata.
4: Di Papadi who PCFM.

together.

Mamela PCFM ne ke batla haole tsena ke hleke qale ka mana ka setlobeng sana sa di World Football Club motho a bitswa pekepeke santsa e mimi emo e ka nqino e tla ga ke qeta fela ke tla ka mana ka mzamane football club ke kopana le morako gropo ka mono ya ula cha mkhutsi wa ka re e ketino le di teng mwana medi teng e re re bona gona e re di etsa jwang ntse ke buisana le president thutanyana kama na ka tsobeng sa di World Football Club abu ntse ho e kete ngwana mme hlile dingata di teng empa he a go re homohomo le pekepeke ka mono le bona gona a letsa jwang taba tsa go tlotla di bua ka tsona mme ra PCFM ka jeno ke tlotla go fa monyetla jwale wena o ntse maikutlo a ha hore na ke tsepa hore ho sane ke nentse ke re ke bua le ntate Phetoka ke batla batle kwano di papusing tsa gaso jolo wena e ka mogadi taba tsane tsa half past six re tlo fa monyetla o bue hore na ka tlasa mathata e le gore a bonala a le teng ka go Premier League Management Committee ya rona o bona league ya rona e le boemong ba gore e ka qala kapo wena advice o ka e fang Premier League Management Committee ya rona ke fe ka hopola gore ke bua tsena e le gore ho na le dikgeo tse e le gore ke hona di lokela gore di tlatswe ka mono ka Premier League Management Committee. Jwale potso e ke batlang ho lahlela yona o le mamamedi ko gore na wena o bone kare boemong ba o kala league ya rona tlasa mathata kapo ditlasa ditaba tse tse re nang le tsona tsa Premier League ya rona sane ke labogago a kere ka laboraro ke bitswa motho a bitswang Lebohang Tshotsholo ke Tshotsholo ke apara number kamana ka setlobeng sane sa matlama ke monna a bitswang Tshotsholo hosane ha ka jeno ke motho a bitswang Moeketsi Sekola ke jwalo mabara PCFM sentse ke kamana ka setlobeng sane sa di World Football Club ke tle ke kopane le pekepeke ka mona ka setlobeng seno sa di World ke bone gore setlhopha sane sa dinari ka jeno ba ne ba phatlalatsa seaparo sa bona se setšha cha se e le gore le teng ke tla bua le ena moratso kotsa ke utlwa gona taba tsa bona di tsamaile ka mokgaofeng hei taba tse ntle ka mono ka dinageng taba tse ntle ka mono ka dinageng re bone gona taba tsa bona di tsamaya ka mokgaofeng ge ke bone gona ke matha ka botlako fela ke bone gona ke fumana pekepeke ka setlobeng sane sa di World Football Club a di otle ngwana mme a re fe gona ka go setlhopha seno sa di World e ka ba ditaba tsa teng di ntse di tsamaya ka mokgaofeng ke itse ka mora ditaba tsane sa half past six ke tlotla go fa monyetla tabakgolo ko gore na wena o bone kare re boemong ba go qala league ya rona ya Lesotho na tlasa ditaba tse tse e leng di teng tsa tsamaiso ya league ya rona re bua ka Premier League Management Committee na o bone kare re boemong ba gore league ya rona e ka qala o ne o ntse o hlahella menyenyetsi ya gore tse ding tsa ditlhopha di batla go etsa boycott dipapadi tsa rona tsa Vodacom Premier League ka lebaka la gore bare ba bona tsela e le gore go ile ga etswa taba tsena tsa di-replace go tswe mang go kene mang ba re e ne e se molemong wa football ya rona jo ditaba tseno kao fela re tlotla ga di sheba ka moga ditaba tsane sa half past six nkebe ka mema advocate

0: gore ha ke batla isa boemong ba hore jole re meme bo advocate ke batla ke nke ya maikutlo a lona le le ba mamedi ba PCFM Sports. Peke peke. Shapuzet.
1: Yes, mola lwa.
0: Omnati, ka go hatse hatse tshe. Ke omnati. Hey.
1: Hey.
0: Aye, ano nontso etsa o ka bikela, o ka bikela. Ka go ntsa, o etsa peke peke. Hey.
1: Motive
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba tabere tshwere ntwe bitswang vintage affair ya PCFM moelo ge ga apara di aparo tsa letse ile gore ke lokela ke dula ko bona ka tsona pekepeke
1: o tla go kae we we tla go kae
0: ka mana ka ba one o tla bo tshwere ntwe bitswang vintage affair
1: ah
0: tsa o bona go atamela ka mona ka ba one atamela kwa no avane masego e ka po avane le sotho PCFM di officing o reke tikiti pekepeke ilori itlega gore your pulse our beat be ke ke ki CMMS tlo ba sa Edward Football Club e lori e hlaki
1: ke nna e wa go tlile ke nna e wa rawana le wa utswa
0: eh yalo bo jile ka bana na follow me tsane tsa megeng ya mtleng yalo
1: o tsura president ya go di tate wa go le le ha ha ha ba tlile tso o sa sa ba ne tso ba go tsa tsa wa fela
0: a ga tsara tsa baa a di metelo wa tsa tsikiti e. Ke tla bua le ena a tsho he ke utlile ntate Cat o tla bua le CMM ya ka ntate Phasuma. Ka e hle o tshoba gore ka bona ngwe. E re go se Phasu ha ke tla bua le nna ka ntse. O la hlela molaetsa ka mana ka group ntse e golo wa bajetse ke bua ntate ka group ntse e khubile kana go itse.
1: Ho ba mo mola mo ha ke tsara le ha ke tsa le ngwana mme le ntse ka ditaba jelo tsa le rosta ya le boeng.
0: Ay, rutile peke peke. Your pulse, our beat.
1: Eh, mola
0: ngwa. Ngwa mo re tlo le vintaging e baking ya netla.
1: Yeah, mola ngwa ke tlo ba le di ba sa ya PC and blogs. Mo ke di ba tsama ba me di ha uno folo bana ba rata ba fadi ya mole ya motho bona mo ke le go bona ke mo lwala ka ke a tidi meta hle wa tia tia me ja tidi shila wa hanta ba ni iwa la fa se mo sa go ya ba ra bona se ntse ka ba tia le ba su ba re fela ha di ba go re ke re president ya se pa tadi o di president le ba tsa nya a se ga tsere ka ha ka wa mo lwala o tla ke re
0: mametse pege pege
1: ya tsena tsere ka ha ka wa mo lwala ka bona go se pa tsura fa se pa mo lwala ba supa tsaba hantle ke khutlela ba me mo go lona ka mane mo go lo tshwetsa segitse ke di tsa rona ze se tswa ke wa tsunga te ke se feta feta mo le ba se tsaya yena a ya se khutlisa ke tsa tsena mo lona rwa
0: eh
1: wa la me se ke di bentse ke di ka team e tle tse pele ke me blessing mo yo ka ofela di mapadi ha ba dinga le go dar me e mkhulu wa le tshwana class e sa yena he a sa tsamela ga ntse mo lona rwa.
0: Oh, my fault.
1: It's a man, I can really my fault. I'm not going to have a lot of money. I'm not going to really take a few of my smile. I'm not going to have a lot of money.
0: Fellow on Zelti.
1: Hey, I want to know if I do what I do before I'm the Hutu Mutala. Hey, we got to say that I'm the one I'm going to have a lot of money. All right. I was
0: like, you need to pick a pick.
1: Yeah. Got to hear what I'm making up. Ke a tsama ka wala nna hore re go tshepa ke a la ya tsimola ba ha ba di le ha wala ke ka tsita o lo ba ka kinne na ja fela ke hlabola fela ke ri ke tsibi se ba tshe na se fa sa di ya tsimola wala nna hore ka mokubelo ka fa di ya go ba ya tsini mo lo ba ya tsimo se sa 2026 2027 for comprimi a lugi a ka ba le re tabe re le ka mane ka maputse ntate go ba la papala ke double header ka bono wala nna ba na gore timi tsa ba mo tshabela di Dingira di
0: Shaba quick match.
1: Eh, boy, what's your fault? I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not
0: happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not
1: happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy. I'm not
0: fela he peke peke jolo ka o tsho se tlhopa se emetswa ngwana me a tsebe rena le qetile ka o tikina selmo sa dipapadi sa o ngodisa ka pa yona transfer window e tla kwala ka la 31 August na lona le se tlhopa sa diodi le tikine ho lekane ke bone o taba yana mona ya mohlangana yana bitswang Thaban class ila le kakalatsa le o tla ka molala fatshe peke peke
1: Thaban class
0: eh kre u bua gere Thaban class ke bua ka motho a bitsang Sello Jafta ye lore ke le ka bona go hile wa bua ka mana ka status player status committee mo ile go taba yeno ile a le kakalatsa
1: a e wa rambe e re tla ke go tlhola sa go nna taba ya go ke taba ya ka go tsa ya pa sa ba sa dipofane
0: mm
1: e pa ke ntsa bona wa nna taba yeo mme go na go di le pinta ke a tshile ha I think Jane when I'm making the
0: fela ye peke peke hona mono a ke re mohlankana na santsa a ikwetlisa le setlhopha sa diodi ebile o sa bapetse dipapadi tsene tsa setswalle ka mana ka PTC o bapetse ka mana ka ka Setsoto Stadium o ile a bapala hana jwale le setlhopha sa diodi o ntse a le teng o ntse a ikwetlisa le lona kapa ha a sa leyo ha re bua le wena tje ka mora gore bane ba status committee ba fane ka kahlolo lona le diodi le motho a bitsang Jafta le eme go kae e le gore ga kare ke ntse ke kgatlhiwe ke o tla ka mona ka diodin ke mane mo e le gore diodi e tla tsamaya e le kopana le difofane obane go tlhakile kontraka ka e ntse e le teng ya motlhankana
1: ngwana
0: qetela pekepeke
1: ya
0: iri iri ka tsela ka hore fela ke gola wo ye ke tana hore ke ke ke na kha pasa ya di ya go kha pasa di di ma le go di ya pa di ya go tse amang setlhopha sena sa diodi le dibapadi tsane tse ileng ka mane ka sesoleng sa Lesotho di ile ka mosebetsi empa gwa bonagala go na le ditaba tse e le gore dibapadi tseno diodi e lela ka gore dibapadi tsela di ile ka mane ka sesoleng di ntse di na le kontraka le setlhopha sa diodi jale ba bangwe ba bona ba bonagala se ba feleletswe ke kontraka empa ba feleletswe ke kontraka jalo ba ile ka kwetlisong ya sesole sa Lesotho ba gutla kontraka e se fedile tswela pele ka ditaba tsene
1: Hey,
0: ciao, so fela. Tlangana o emega. o ikwetlise ka bona o etsa mohlankane a bitswang hlompho stika kalake
1: ke
0: ne ke tshobana iba le tumellano le setlhopha se bitswang LMPS FC.
1: Ya molaba.
0: Ka dibapadi tse pedi tsa bona, motho a bitswang Basia Makepe le motho a bitswang Seturumane.
1: Ya molaba.
0: Ya ba go ba gore diwodi o no hlakile gore nakong eno, ha beng ke a nepo, o tla nghopotsa o bane ke a tseba gore galo le teng mona bolong.
1: Ke sentse ke le bolong ka nako eno, ebile ke ne ke nna go setlhopha sa diwodi molaba.
0: E ba jwale dibapadi tsena tse pedi di na le kontraka le setlhopha sa diwodi. E ba jwale ba se ba ile ka mane ka sepoleseng sa Lesotho. Ya ga ba fitlha ka mono, ya ba dipuisanong tsa ditlhopha tsena tse pedi, LMPS FC, e seng LMPS e le Institute ya mmuso. Ya ba jwale LMPS FC le di-ODI FC di tla tulong fatshe, di dula fatshe, di re bontate, re file LMPS e le Institute, e file dibapadi tsena tsa lona mosebetsi. Ba ntse ba na le kontraka le lona re sebetsang jwang molemong wa ntshetsopele ya maphelo a dibapadi tse tsa lona e ba gore sebapadi se bitswang Seturumane a kena ka tipo ka mane ka LMPS FC e be sebapadi sa LMPS motho a bitswang Masia Makepe yena a gutlele mane setlhobeng sa diwodi a lo bapala season kaofela gobane bobedi ba ne ntse ba na le dikontraka le setlhopha sa dibone empa jwale ya bane ha ba buisana molemong wa ntshetsopelo ya maphelo a dibapadi gobane jwale papadi ya bolo ya maoto ga se yona fela e phedisang batho jwale ya bane ba dumelelana gore dibapadi tsela tse pedi e mongwe ga a sale ka mona ka tipo e mongwe jwale a gutlele ka mane ka tia teneng ga a kgabashe yane masopa a lo bapala season e re ga a qeta go bapala season e be jwalo wa gutlela ka tipo e se le sebapadi sa LMPS FC ne ke batla ke efe mo mamedi gore na o ntse a gopola taba tseng ke a tseba pekepeke ke saletse fela ke
1: ebile e bolantsha gore dibapadi tseno di ne di fapakane ka di-season yaare ye mongwe ga a le ka mane ya ba ye mongwe o sala ka mola ya ba otlhe ga a qetile ka bone a tle a gutlele ka ntlobana e le gore a tlotsa a qetela ebe kaebe ga a qetile ore ga o qetela ebe o sa tsamaya yaanong santsa ile ka mane ka ene PSMC ebe le yena o tlo otla otla ka mola e bosa yaka ntlo ebe ke phetho
0: okwa ha ke na le bopeke-peke tjena e ba jwale ke bua ditaba tse ileng tsa etsala tse di ntsa basotho ba bangwe ga ba di gopole motlhomong jwale mosotho o keta o e nana ka mogomong go bona ga wa tseba eng football ga se taba fela ya gore diodi gana ga dibapadi diodi e na le kontraka ya dibapadi tseo
1: go jalo molwana waka ebile e tlhetlha ke bona chat wa pita gore batho ba bontate ga ba ne ba bahiwa lo sa tshe ba hiwa ba ya ho LMPS FC go lo tshe ba ya ho LMPS so tuma ke poli se di se fela fela jele e le di papa se papa di ya bona ba tlo ka bona ka o di ba tsena ba di kontraka mme go no wili puisa no tsela go o tshwantse ke ka makgetha a makara wena go lola ka go no bilela ba ba pali tsena ba ka mo ga bona go se di o tla bona go lo tsaba le sentle ha ile fa bulona ka ba ba se tla ba fela ka di season ya ge ba ha sa tswa bona tsetela ka mo ya bo sa ka le MPSC FC ya ba ke phetho ba itshola pele ka mo tsheletsi ya bona wa bo LMPS mo rolo wa ka le LMPS FC
0: e ketile pekepeke ngwana mme ere ke utlwelle o dumedise bo Thabang Class ka mono bo mokotedi ka ofela ba dumedi se ba jwetse gore ketrapita tla sheba gona ka mono ka diwoding ke ipitsa mang ka mono ka diwodi ke lokela ke ipitse ka mono bana jwale ka mona ka makauteng ke motho a bitswa mo iketse sekola ke apara number 3 ke anwisha ha ke kuri ke ano
1: we
0: di tsela e futsi ha matlabe
1: ya
0: bona la ka ke ke hola tsa pila le la
1: bona mo la Honda fitting ba lutse ka bono o tle bo ba lutse ba lutse ka bono ha di tle wa ha ba go kula o tla ba siu ba lutse ka tsala le ona ka le bala dina bo lona ka bono
0: dibelisa fusima kabe gomo ya kuti no mistake
1: mistake
0: ebra PCFM ke na peke peke ka tsobin sane sa Edwoodi Football Club ke na motho a bitswa mpoka mphasumane o na ofa hore na ka mana ka tsobin sane sa Edwoodi e ka batsona ditaba tsa bona e ditsama ka mokgwa ofe ka pele ka botla go fela e re mathe thabela ntau ke eno santse a le mona o tlotla re fa ditaba ke tsa half past 6 ke tsa segoa

0: Mabra PCFM, rekidibwe mutawizan tabalan ta uka jaba tseni sa divadi leng hamunati etza 6:30. Hakeza chena kibona kibata, kibona konan, kibeka matela ka umana kaunta di keketi. Kitsepo keketi ki CMM, yes toba sana sa LDF Football Club. Ke bona gona taba tsa gona editsa tsa ma ka mogofeng ke bona gona taba tsa gona editla tsa ma ka mogofeng ka mono ka
1: Haifmane
0: ka mono ka stobeng seno sa LDF Football Club ke tse ke tlotla ke tse tsena metsutsung yana e le shume pelo harayane ya busupa go fa monyetla 2121 9956 plus 266 5956 le ka bana ka 6200 9956 ke tlotla ke go fa monyetla e le gore wena ke utlwa gona wena maikutlo a gago ke a feng o bone ka re leaky e boemong ba gore ka thago a tlasa maemo e le gore re na le ona gona jwala ke bua le wena tje ke tla go fa monyetla ho renyane nga tla ga metsutsinyane e le show me pele ho rayane ya busupa ka mana ka 2121 9956 le ka mana ka 6200 9956 ka mana ka plus 266 5956 e le go tlokena o fana ka wena maikutlo a hao gona wena e ka ba maikutlo a hao a reng mame ka mogotlong hobe ka mona ka mogotlong hona le team ka mono se ke re ke tlo tla ke lata mrako kropo ku tlo rena mrako kropo we tsala jwang ka mono ka mogotlong ba mo nkela mrako kropo ba mo nkela ke ipotsa gona ke tla bona ke ntse mrako kropo u tlampifala ka mono tlampifala ka mono ka stobeng seno sa Mzamane Football Club Mzamane aka 7 Stars wa tsaba ke soka ke bua le batho ba vila le teng ka re fora kwa Premier League. Ka lokela ke thola gona CMM le na ke mang? Ge mothola jwang? A tlo regisa Villa e Football Club mona. Hanta ta ikone pontse go bile. Shoes. Ala motho a bitswa Shoes. O teng o kile a gaela setlhopha sane sa FC di gopo. Ke Godman la go nantsa. Hey, mgotsi wa ga ke teng ka mona ka Villa ka mona. Ke tla leetela Villa ke bona gona le tikini ne jwang. E lo re bona gona taba tsa lona di tsamajwa ke tla leetela ka mono ka ka vila e lo re tlo bona gona taba tsa gona di tsamajwa mogakiketse tshware ngwana mme re tsebo feta mona e sele metsotso e ka bang le shumile mme semiraro pele ho rayane ya busupa ela mogotsi wa ka
2: a yo cheta yo
0: mogakiketse
2: ngwana manna wa nkutla
0: ke utlwa hantle ngwana mme wa nkutla ke re wena
2: ya ke o tsomana
0: ntata mme o tsontso le teng kwa no hanta tae kuno pontse go bielu kere hey regular ke late mraketsi ha ulwa ke qeta o bua le sepass u tsena antsa tsha re hey mraketsi mraketsi
2: pazuzu
0: a di me di sa basuto re tsebo tsa maya mraketsi
2: a mo rona wa ka tse ke a le boa ke go tlile le di tsamana ntate ke di le di se bo ka le di ba se ala mo ya PCFM e ntse re tlile mo nyetla ngwana ntate gore ne te sa le nne sa ba soto gore na go ntse go etsa la ka tshepo sa go ka o fela ka ngwana se se ke ba di medicine se ke kene le lateng le le golo le fa ngwana ntate that in tinye ya ntate ntse re tsa malwena sponsor ka se se golo go go ka nete sa le ngwana ntate ha ba dipela ba sotho ka ofela ke tsaya ke se ke ga di tsatlalatswa LDF FC sohle sohle
0: mra ke ke tsi tabe ri yang ho yona ka pelinyana ka fela ka potla go fela ke hore hona le taba e lo ene ama se tlhopa sa diodi le se tlhopa sa LDF mabapi di ba pali tsena tse lo re ke bo phalphale ke bo le duma ke bo motho a bitswang hlompho kalake jwale go bona hala uno na le taba e ile nya qetale e ile ka mana ka status committee ke bona go ka hlolo e fanwe boemo ba ditaba ke bofe ke bona hona la ntseng a saletse ke kontraka empa e ka re dipuisane diteng ba ke ntse di tlhopa tsena tse pele
2: mogolo wa ka ke a leboa se taba ena la ke a tseba gore e se re ka ntse ba sotho a holo a holo ba ga di ba bolo ya maoto ngwana ntate ba holo ka tshopetsa LDF FC e le taba ya gore na e be mohlomong ntse e tsala wang a mo lonwa ka e re ke tlhalosetela gore mphala o le duma hantle ntle taba sa bona di jatsa tsa tsa ka ngwana ntate ka gore dikontraka tsa bona di ne di fedile empa la ga o le jalo go la nna go a ba le dipuisano tsa dipapadi tseno re jele thago a salela tlhompho kalake ka morago eo ditaba tsa gae nnete e sale di ntseng di tsamaya gagolo ka nnete ebile re leboa setlhopha sa diodi ka dipuisano tse bileng teng pakeng tsa rona le bona ngwana ntate ka sebapadi se jalo mme ga ko o bolelela ke nana ditaba tsa tlhompho kalake e tlentse di le mothateng ke ntse ke dumela gore le a ele o sasasane taba tsa teng di tlabe di fedile kao fela o setse ntse ite fela mme ba dumelelane le nna gore sebapadi se jalo tlile gaufinyane gagolo e tla ba sebapadi sa LDF FC ga e ba ditaba tsa teng ga re no ba fela o sane ke ntse ke dumela go bona ntate lwang ka bofoolang tsona tse di itsamaelang ntle gago
0: ke le gore ga ke bua le wena tjena mra keketsi o ntse a kwetla ka setlhopheng sa LDF football club
2: a mogolwane re na le mošhanyana ka setlhopheng sa LDF football club yeo e tlileng ete sale a ntseng a o kwetla mme a itukisa golo o tlotlwa a bapala setlha sena ngwana ntate
0: mafelo wa beke leke ya qala mora keketsi le tekenne go le go kae le tekenne man ga le sampa le ba ba fivenyana tsusane ke lese itlhoka dibapadi sampa le ba fivenyana
2: o tsitsa ka dibutse tase tuo ke buisane
0: fela he mora keketsi ga o sheba fela le itukise go le go kae le rerile go bona setlhopha sa lona se seneng ye se fitlhela kae
2: amogolwane wa ka nnete e sale kore re itukisitse kete gagolo ga la ga ba le dipapadi tse ngata ka go la nna le seisane bontse re papala gantle gagolo ka nneto obane dipapadi tseno tse re di fumaneng mole di-frentlegine ka nnete re ditlhole mme se botlhopha sa gona gantlentle ke kgola morego ngwana ntate ke gore fela re tlotla re bokelela di-three points tse ngata gantlentle morego o mogolo wa sotlhe-sotlhe ke gore re gotlhele mane le bo o tsebang ngwana ntate mo ne re gola ntho nngwe le nngwe ga re tladitswa sotlhe-sotlhe mme ke tshepisa basotho gore etlile ga e lekgetlong lena go ke ba tshwana lekgetlong le fetileng ngwana ntate tle go tlo lwana gagolo tsena e nngwe le nngwe e tlangetle e ikikisitse gantle fodile ka tsone
0: tlakile ngwana mme ke tla bona bona motlho mo re tla buisana gore na ditaba tsa tlhompho di tlabe di fedile e bang di tlabe di fedile ke tle ko o tshware go sane o tlo fe basotho
2: mogolwane wa ka o go ntshware ngwana ntate e re fe basotho gore ba taba tsa gae di tlabe di le gae kae empa ke re ba kgotane mogolwane wa ka tse ba kobetse chateng basotho re amana basotho re amana mme motlhankana ga a sa fumane monyetla wa bapalela setlhopha sa sotlhe-sotlhe e ntse le taba ya dipuisano mane le mane gore bapadi tse jalo ne di re dilokolole di tsamaye di ya ditlhopheng tse dingwe
0: a o tlhakile ngwana mme
2: ngwana mme ke lebile gagolo
0: mabera PCFM ke morakeketsi o tlhaka setlhopheng sane sa sotlhe-sotlhe football club ke sotlhe-sotlhe football club ke LDF football club e ne e bitswa sotlhe-sotlhe re ke etse tsena gape le ka batla go fela e tle re ke fetela ka mana ka go mora kokoropo ke be ke fetile ka nqine e re ke etse tsena motho a toti nna ke mo eketse sekola ke apaka number 3 ya ka toti ke a nwesha ke kore ke a nwesha motho ke madala motho a ba nwesha mona ya ona motho a ka ba nna a bua ka sekola motho a sekola ga ke hla mona batho ba ipata ka matlhoe ga ba ka bona number 3 a ba ipata ka matlhoe kapa ba bona motho a bitswang tshotsholo a tlhamo a ba ipata ka matlhoe ee ke bonna ke nna eo ga bona nna o bona tshotsholo o bona moeketse sekola pekepeke o itse ke nna fosiwa matlhabe e re ke etse tšhena kapele ka botlago fela ke bona gona ke thola morako koropo ka mane ka setlhopheng sane sa mzamane football club mabere wa PCFM taba tse ntseng di tlhaela ke gore dipapadi tsane tsa youth games sentse ndi bapala ka mana ka Eswatini e ke bone go se hlopa sana sa boxing sentse sebetsa hantle haholo he ha ke bua le wena tjena bana le di medal tsa gold tse ka bantse thago le silver elong jole ke totla go fa o gena tsona ditsamaile ka mgwa o feng re ke etse tjena ke bona ona ke a loge hey mrako kropo le yena ba mo emetse khone se hlopa se teng sa B division ka mono ka mogotlong se bona halang se hula ka se gahla se seholo se bona halang se hula ka se gahla se seholo se hlopa seno e mamere wa PCFM e hlake ke se hlopa se bo emong ba B division empa se bona hala se hula ka se gahla se seholo e bile se tekena di bapadi tsa Premier League ho sa kgethe hore na di bapadi tseno mohlomo di bapala se hlopa se feng dialata ka masego dialata ka mafeteng ka qutheng ka mahalesuku ka legibe ka beria ka dialata halesuku hohle a ihle se ya kokota se ya lata ke yona ntho re batlang ho e bona ena nna ne ke re taba yane ya hore football e ne re tlwaetse hore ha e se mafeteng ke masego kapo beria e fedile e la hladi ya batho ya bontsha batho gore na yona ke mang gwa hlaya setlhoba sane sa difofane le sona sa fetola tsela e le go football ne re e sheba ka teng kapo e ne e shebagala ka teng ka gona ya lesotho jale ke taba tse monate tse mabera PCFM a ke motho o le morako kropo ke a kgola le yena o sa le busy ba ne re mo hula ka nkena le ka nkena 2121-9956 plus 266 5956 le ka mana ka 6200-9956 o kokena gore go na wena tlasa maemo e le go bona Premier League Management Committee ya rona e na le ona o bone ka re re boemong ba gore league ya rona e ka qala kapo wena advice o ka e fang Premier League Management Committee ya rona ke efe ke bua tjena ntate moruti ka mana ka setlhopheng sane sa Bantu o ile a hulwa ke setlhopha sa gae sa Bantu Football Club diwodi ile a hula ntate hlompho maitin ya kenya ntate letsie ntle le mono o ntse o hopola gore ntate Ramakatsa le yena o ile a felelwa ke nako ka lebaka la gore setlhopha sae sa diphakwe a football club se ile sa thola nthwane e bitswang relegation jale sa ya mane a division jale automatically molao o tsamaisang Premier League Management Committee kapo ona Premier League ya bontsha gore ga setlhopha sa gago se thola relegation jale o tlo lokela gore wena o tloe ka mono ka Premier League o suthele be le re bona ditlhopha tsa bona di ntse di le teng ka mono ka Premier League jale go bonala gona le digeo ka mono ka Premier League tse e le gore ke a tshepa gore Premier League Management Committee e ne e lokela go ile mane AGM-ong ya bona e le gore ke a tshepa gore e ne le o tsamaela lo tlatsa digeo tseno tse e le gore di teng ka go Premier League Management Committee ke bua tjena le wena ke tlotla ke bua le moraphetho ka hosane ga e le ntle ne ke ba batla kwano ga ntata ekoropong tse e gobelo le ka mmona gore hei buda o busy hei ba busy jale ke batla gore basotho batle ba kgone go ba botsa dipotso tsena ke batla gore basotho batle ba kgone go ba botsa dipotso tsena e le go ba di arabele mohlomong go utlwa gona ba tlo tla ba tswa ka lefeng plane ya bona ke efeng tshebedisano mo ya bona ya ditiming tsa bona tsa Premier League e sitana le Lesotho Football Association ke efeng ga re bua le wena je taba engwe mamelo ya PCFM ga ntse ke re ke otla ntho tsa ka ka nqena ke bone o bane ba mokgatlho wane wa Sports Reporters Association Lesotho ba tlo tla ba ya dikgothong tse akaretsang tse e le gore di tsamaya le AGM ya bona kapo nka tlhaga ke AGM e tsamayang le dikgetho mo e le gore ke a tseba gore ba tla kgetha ditho tse e le gore e tlabele bona komiti e ntšha e tsamaisang mokgatlho ono o tsamaisang baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ee o na le mokgatlho wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi jale ga e beng o mophatlhalatsi empa ga ona mo o welang tlameya o tsamaye o lo wela mokgatlhong wa baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi e le gore jale o tlotla o etsa bobebe ditaba tsa gago tsa go phatlhalatsa dipapadi go fumana information ya dipapadi lesotho kwano ha holo holo re shebile ka rona ya lesotho ge bona gore hudisa dipapadi ka rona ya lesotho ire ke tsela mabere a PCFM ke tle ke o fe go tsana sa volleyball tse bapalwang ka mane ka alright ire ke tsena ile gore ke o tlele ntho tsena di felle setlhopha sa bona sane sa volleyball sa beach volleyball sile dipapadi ntsane tsa continental senior championship e bapalwang ka mane ka Egypt ba ile ba fitlha ka mane ka Alexandria letsatsing la maobane mo e le gore ba ile ba tlalelela go ithukisa tsa dipapadi tseno dipapadi tsena ke tse e latelang ke Neo Chapule ke mo Morwesi Tolofi mokotlisi ya bona ke e mogolo ke motho a bitswang mogolo Lekomola ha e le team manager ke Maleketekwa Maleketekwa Sekwanyela bakgethi la o kaka lebitso leno Maleketekwa Sekwanyela ka mogo ditaba di tsamayang ka teng ke ena team manager ka mogo ditaba di tsamayang ka teng re ke o fetsane tsa boxing federation Lesotho gore na tsona ke bona go morata ole o latlhetse ka nqeno wa bontsha go kgethe bana ba boxing le bona ba otlile ngwana mme ebile ba tletse Lesotho digau ga ke bua le wena tjena ge ke bona gore na ka nqeno ga ke na letho e le gore ke teke fe mosotho gore na ka nqeno se kepane kgethe rapid PCFM hanta tae kuno ponte khubedu ke tlotla go fa gona tsane sa Vodacom Premier League le tsona mafelongana a beke di panne jwa botsa ke batla ngwe botsa yona go gona na o bona ge le boemong ba gore ge ka tlalella kapo o bona e ka re go ka lukiswa ngwana le mane ha ene o re o bona all right yela a ndadile khwesa all right ke tla mong ka o sane re ke ikgo gona ndadile khwesa o na itse mmona e le gore ke tle ke utlwe gona taba tsa ka di tsamaya jwang tate lekgwesa o ne o itseng ka nce all right re ke tsetsela mabere a PCFM ke bone gona ka mane ka WhatsApp lineng ya rona ke na ditaba tse e le gore ke batla ke utlwe gona bona ba re e re ke utlwe gona ba re
1: ntateket mme ke mme masekgonyana maleteket a sekgonyana sekgo not sekonyela sekgonyana
0: All right. Ai why nepa ke a bona re nntse ke o tla ka ncina. Ke a itebola mme wa ka mam ke le ga o se o bile taba tseno hore re ke bona taba tsa ga di matha ka mogofe. Ke ne ke batla ke utlwa gore na motho a bitswang ese ntate le khoisa yena o di beile jwa. He? Jole hore ke botse ese o sa tswile se mona. Re ke utlwa gore na o no itemo.
3: era sticker le go di sticker nga sa drain le LDF ona je wa gura ga ya go na pege ya ga beta sticker nga drain le bona ka ponta drain le LDF because a yenge le ba parisa sa duoti so puto go na nga drain le LDF ka ponta drain le go di na
0: awi arabeti rena o ntsa e kwetlisa le setlhopa sefeng morakeketse o bontsitse gore o ntsa e kwetlisa le setlhopa sane sa bona sane sa LDF e le ga ke bua le wena tjena ke mo kwetlisi nka tla ke se bapadi sa setlhopa sene sa LDF buda tla bua le wena o sane ngwana mme le lona ke tla bua le wena o sane ka mana ka Premier League Management Committee ke a o tshepisa mamela PCFM ke a o tshepisa gore o sane ke tla bua le buda ka mana ka LDA nga tla ka mana ka Premier League Management Committee e bona ge tlotla go re ke batla ge tlo phurira le shwetla go utlwa gona bona maikutlo a bona ke afi na ba lukile ke tla ba botsa le bona bo buda ka mono ka Premier League gona buda le ge le lukile kapo le kare di khwetsa lona le ya ditlatsa kwentse njana go etsala ba e le go taba tsa bona ge bona gona di tsama ka mogofe ne ke batla ke tle ko fe tsena tsa ne ke batla ke tle ke o fetse na tsa Boxing Federation Lesotho bane ke bona gore ba bontsitse ntate taule o bontsitse wa ka nnete ihlile kete re sebeditse kete re sebeditse re ke etse tjena ke bona gore na ke a mofumana re ke etse tjena ke bona gore na ke a mofumana motho a bitswa ntate taule o bontsitse gore dibapadi tsa bona all right di papadi tsa bona di fumane di gawo tselo go mamelo PCFM ha o sheba mo japela kibi ke ke mohlangana ya bo emang buima ba 54 kg o tlile le gold ha ile motho a bitswang sentsane moghehle o tlile le gold le yena o ema buima ba 50 kg tlotlang gadi o ema buima ba 51 kg le yena ke mohlangana o tlile le silver ka mogo ditaba ditsamang ka teng ka mogo gore a hlolwe ka dintlha tse pedi ho ileng ha ile motho a bitswang sentsane yena moghehle ke mo morwetsana o tlile le gold ile go bona le ka mona ka boxing e hle go a sebetsa a ka mona ka boxing ba sebetsa bo mrata ole ba tshwere ka thata ke dipapaditsane tsa youth games since ndi bapala ka mana ka Eswatini ka mogo ditabaditsa manga teng ere ke bona mamela PCFM ke tle go fa go na tsane tsa Vodacom Premier League mafelong a na beke di panetjwang ye Vodacom Premier League mafelong a na beke di a thagoa na ready na Not ready now for Vodacom Premier League.

taba engwe mo ra PCFM sa le re bua ka yona ena ya hore di papaditsa gona ke ile ka e bua le advocate Lebere e bile se le mo sa di papaditsi a qala se le mo sa di papaditsi a qala 2026-2027 season ya qala ka mafelo a beke ke ntse ke re na re ready na taba ena ke tla e botsa o fitlheletse leng karabile hore na re itukisitse go lekana na. Ke bona hona le taba tsa netse nentse di hlella tsa hore ba ne ba le Soweto Football Association e kare kapo hona le menyenyetsi e bontsha hore e ka nna ba bafana ba tla fana ka nthwane e bitswang funding ho ditlhopha tsa rona tse bapalang dipapadi tsena tsa Vodacom Premier League. Jwale le tsona mohlomong tla ke reng homohomo le ntate Mikia kapo yena Secretary General ntate Mokgosi Mohapi re utlwa rona na ditaba tsena okay alright wa tla tla kantle alright. Ee ke motho a bitsang phiri e putswe ke lekanyana ee re utlwa gona maura PC FM gore na bona ditaba tseno ke nnete go le go kae kapo tsona di tsamaya ka mokgwa ofeng. Taba ena ntse ke bua ka yona le advocate Lebere ne ke re ditlhopha dibapadi bolokang dikama ke ne ke re e ne ga setsene e fela kare o tlo bona gona ka status committee o tla bona le dinyewe tse kae ke tlabe ke o fa dinye palo ya dinyewe tse keneng ka ga status committee e sa le setsene e fela le pele e kala jena gore na ke dinyewe tse kae ga ke gopola bekeng tse pedi tse fetileng ba ile ba re bane ba status committee ba re re se re na le dinyewe tse fetang 15 cat tse tlaleiweng ka mona ga status committee gobane jwale dibapadi le ditlhopha ba tsekisana empa potso ko gona kontraka ga iyo na mabera PCFM e re nna ke ikele ga ise toting ka lebitso ke motlatsi catrapita ke yellow bone ya PCFM 92.8 go ya manono 4.3 megahertz ke moeketse sekola ke apara number 3 ya ka toting ga mpona o re o a nwesa sekola we lead and they all follow.

Kalawa Sodi, Leganyani, Momedi wa PC, ke o dumedisa. Ofisiri ya mehlele fapheng la kabo ya dilaksense, le kgotleng la naga la taolo ya dikgokahanyo, Advocate Thato Ponya, uri qeto ya hore ha kgutlisetswa mosebetsing le ka morao fihlela dipehelo tse neng di hlokwa ya belaetsa. Kontraka ya hae ile ya fihla pheletsong ka motsheanong monongwaga sena, Advocate Ponya o se buileng mokeng wa baphatlalatsi kajeno mo wa itseng ha o tlosise hore na qeto eo e entswe ho ipapisitswe le molao kapa tjhe, ka ha e fihletse dipehelo le ho atleha ditekong tse entsweng tsa ho abelwa mosebetsi o. Ho ya ka Ponya, boto ya LCA tabeng ena e iphosisitse le ho itumella ho susumetswa ke letona la dikgokahanyo Nthati Morosi ka ho tlodisa mahlo methati e hlakileng ya kabo ya mesebetsi LCA. Ha phethela o itse ditaba tsa mofuta ona di tlisa ngongoreho mabapi le ho latelwa ha melao kabong tsa mesebetsi ka hara ditsi tsa setjhaba. Re lekile ho fumana letona Morosi ka morao ho mmoka ona empa ra hloleha. Mokgatlo wa ditokelo tsa mantlha tsa botho o ntseng o disitse morero o moholo wa metsi a dihlaba tsa Lesotho Pewa o theoletsa mohopolo wa sesole sa Lesotho wa ho tla aha sefika bakeng sa masole a Lesotho a 16 a ileng a bolawa dikgarorong tsa 1998 ke sesole sa Afrika Borwa. Mookamedi wa Pewa Monghadi Lenka Thamai o boletse ha masole ana a ile a bolawa ke dira tsa naha ena ba le thomong ya molao ya bolaodi le ho lebela letamola katse. A bontsha ha mokgatlo e sa le o disitse morero wa metsi ya dihlaba ho tloha qalong ya ona, mme ho tloha ka nako eo ba lemohile hore ka hara tumellano ya morero sesole sa Lesotho se a hlahella ka ho masole ana a bolailweng ke karolo jwalo ka setjhaba se angweng ke morero. O phethetse ka hore Pewa e sa le ipiletsa hore bahale bao ba Lesotho ba fuwe le ho ananelwa ka hore ba phatlalatswe semmuso e le bahale. Ho feta mona Thamai o itse ba o roswe semmuso le hore ba ba kopela matshediso a bophelo bohle jwalo ka setjhaba se angweng ke morero seo le sona se batlang ho fumantshwa dintlafatso e ka sitana le ona matshediso a bophelo bohle. Ke malapa a 10 a hoketsweng motlakase maobane ha Rathepe Mafeteng tlasa morero o monyane wa phepelo ya motlakase metseng. Puisano le PCFM Phala ya Lekala la Matla le Merafo Modisenyane Tau o bontshitse ha motlakase ona o tla sebedisa matla letsatsi ka nako tsohle le gore o sebediswa dibakeng tseo motlakase wa koporasi ya motlakase o kekeng wa fihla ho tsona. Sena se tla ka morao hore dikgweding tse mmalwa tse fetileng ho be le mo konteraka hona motseng ona ho aha setsi sa phetlo ya motlakase wa letsatsi. A ba hokela matlo a 10 ho kengeletsa le ya matitjhere, mme ka nako eo Lekala la Matla le ile la tshepisa hore le tla boela le kgutla hape. Lebitsong la baahi Monghadi Motlatsi Shale o lebohetse dintlafatso tseo ka le reng di tlo ntlafatsa le ho bebofatsa bophelo ba bona. Ditabeng tsa matjhaba, moqosuwa ya ka sehlohong diqosong tsa bobodu ka hare ho sepolesa sa Afrika Borwa Vusi Muzi Cat Matlala o itse ha e so ka kopana le letona la sepolesa Senzo Mqunu kapa ho ba le dikamano tsa mofuta ofe kapa ofe le yena. Matlala ya hlahileng ka pela komisi ya Mahlodi Matlanga lekgetlo la pele maobane o latotse bosehla menyenyetsi ya hore o ne a ena le dikamano le a mang a mapolesa a boemong bo hodimo le ba polotiki. Jwalo ka o se o ile wa hlahella ka pela yona komisi ena. Matlala ka ho leleng o dumetse hore o sa ile a ba le kopano le komishinara ya sepolesa sa KZN Nhlanhla Mkhwanazi yeo a itseng e ne e le mabapi le kontraka ya khampani ya hae ya Tshwane Medicare 24 le ka ho tshwarwa ha hae qosong ya teko ya polao. Lao le jalo ha fana ka dintlha ka botlalo tsa kopano ya hae le Mkhwanazi ka le reng o ntse ena le dinyewe ka makgotleng. Ditaba tse ding tse amanang le bobodu kabong ya mosebetsi company ya Medicare 24 ntse e le kgubu ya diqoso tsa bobodu ka hare ho sepolesa, empa CAT ha ka arabela boholo ba ditaba tseo ka lebaka la dinyewe. O bolebelletswe ho tla kgutlela ka pela komisi ya Mahlodi Matlanga ka Mantaha le Labobedi la beke e tlang.
ha re di fera mo etapelo wa bohanyetsi wa Russia o a hlolelwa go gwehla dilemo tse le 10 le motso le mong le kgwedi tshankaneng ka morao ho bua phatlalatsa kgatlhelo le ntwa ya naga le Ukraine. Lev Schlossberg wa moga wa Yabloko o tshwerwe letsholo la mmuso wa Russia le etelelang pele dikgetho tsa kgwedi e tlang. Moga ona wa hae wa Yabloko ke yona fela moga o seng o ile wa tswa puo ka ntwa ena e ntseng e tswela pele. Go sa le jalo kahlolong e nngwe lekgotla le ka godimo la Russia le fanyeolotse qeto ya go thibela moga wa Schlossberg go iketela dikgethong tse tla ba ka la 18 go isa go la 20 kgweding e tlang. Go tloga ka tshitong wa hola e sale a le ditlamong le pele a ka qoswa. Ke taba tsena di felela mona mantsiboeng ana sehlohlolong se tswela pele. Mamela ditaba hape ho sane hoseng metsotsong e 30 ka morago ga hora ya botshelela.

0: party tsa rune di tswa mpating ile ngwe ka ofela eh party tsa rune ka Lesotho mona ka ofela di tswa party ya uthe BCP ka ofela ga tso ka ofela di tamodile ona mono no ha hona le ile ngwe ka ema mone ka reng a ka reng eh na ke tswa party ye no na ke tswa la ka nare eh na ke eng ke ka ofela ga tsona ha o di tsheba magao di tloa ona party ye no bane ke ona party ya pele mono me ha se ampe bane eh puso ya demokrasi ke ke puso ya mashwehle shwehle gore ke ya mashwehle shwehle ka gore ka gore ke piso ya diphadi tsengata eh fela wa ha wena go tshwenetsa go huetsa gore u bona gore ha o kgetha ha o kgethe o lahla vote ya hao wa sheba diphadi tsena gore phadi tse a di leje ke efeng e ka nka mpuso ha di leje o ska ipana o kgetha phadi number 47 a kwana empa phadi number 1 2 3 mohlomo 4 5 engwe ya tsone ka nang kampus o ba jwala ha o etsa kwalo o lahla nthane ke la ka e bua yana ya representation ya boemedi ka parliamenteng o lahla le vote ya hao go ba jwale o kgetha party e go le kwana e kekeng ya tseba o ntse o di bona hantle di etsa diboka mona e kekeng ya tseba go emela ka parliamenteng ko go mokgethi o tlameya gore a nagane ka thata gona ga a kgetha go kgetha jwang mme he ga o kgetha o tseba go kgetha motho a iletsa mesebetsi ena e merago e seng emeng o ska nna lebela wa lebella dinyeng mona di 5 kg euro le ditswetlhege ga se mesebetsi ya bona eno no le ore a o isetse ngwana ga keng ga se mesebetsi ya mo paramente ono date ono
1: IEC e na le morero wa go kopanya dikgetho tsena tse akaretsang tsa naga le tsena tsa magotla a dibaka kapa tsa makhanselara mme lebaka le ba fanang ka lona mono ke gore seo se tla thusa go fokotsa dijeo le mokgathala wa bagedi go ya ka wena Dr. Dikotsi na o bone kare taba eo ke mogopolo o motle wa go kopanya ebile ke bone le gona Zambia mane mo e leng gore o sa tswa
0: kgethwa
1: ka nako e le nngwe di ba ka nako e le
0: nngwe taba ya tšhelete ke taba e utlwalang fela data a ko gona na re rutile batho ba rone ditokelo tsa bona na ba tseba na puso ya demokrasi tsamaiso jwang ke a gola ke a pele mogopolo o motle fela we mogopolo onono le ona o tšhelete gobaneneng gona o bolela gore o tla tlameya o seya mabatoana ka gara mabatoa wa bone gobaneneng dikgetho tse tswang Zambia ga motho a le lebatoeng la number 1 le khansele teng ka gara lebatho wa leno no kapa khansele tse pedi teng ka gara lebatho wa leno mme ha o le jalo motho a ka tseba gore a ka kgetha khansele a ka tseba go kgetha mokhanselara a ba tseba le go kgetha mokgethwa wa bona ha mabatho ano a feletse ka gare ka mono fela basotho ba tsebe gore systeme kapo tsela ya rona ya tshebetso ya demokrasi ge nkile Brithani maneng mme tsela eno ya rona ya Brithani e re nkileng ga ya kopanya dikgetho tse enono dikgetho tsa councele kapa tsa bara local bara ba e bitsa local bara di kgethwa ka theko di na le melao ya tsone melao ya teng e fapane e le gore paramente e tla tlameya gore e etse molao o kopanyang dikgetho tseno gobane gana ke na re bua ka yona melao enono e fapane ke ya pele ya bobedi mabato ano a tlameya a sewe a kene ka garanyo pele o seya mabato ano o tlameya o e le molao onono ga se molao fela o tla tlameya o e le molaong o mogolo constitutioneng constitutioneng mane ya bontsha go tla ba le mabato a 80 le a 40 a na PR mme tlameya e tswele pele gape-gape gore le ma-council le di-council di tla kenelela mono so go tla tlameya go lokise melao eno mme go lokisa melao a se ntho enkang a se ntho e bobebe ke a gola ula nna o bona nako ya fitse mona pele Trump a re phoka ga o e tswa melao mona maparamente a bile a go batswa dihoteleng mone gore ba sebetse le bosio mme wa utlwisisa gore na ke mosebetsi gore ke ntho e ka e tsalang fela ke ne ke batla go bontsha gore le yona e tlhoka tšhelete ka mo go tshwanang fela taba ya gore e fedisa monyebe ga ke e bone ka fedisa monyebe o teng go teng kore re tlameya re etse nthwena yo o thweng ke civic education batho ba tsebe gore na makhanselara a sebetsang ba tsebe gore bakgethwa a sebetsang ba ba kgetha ba tlhakile hantle le batho ba kgethwang ba ba tlhakile hantle gore na ga ba yamane ba re ba kgethwa

0: ba tsiba ba jwetse setšhaba gore na ba tla seetsetsa eng ba ba tlakile ba beile meralo e tlakileng gore batho ba tsebe gore na ba ba kgetha gobaneng ke taba tse nono ba tlwele o be sale ba ba nonotsa dintho tsena tsa dipokoma tsena tsa diphofo tsena le megogo dikrosari tsena a se mosebetsi wa bona onono
1: jale ga re ke re shebe ditlamorago ke utlwile o la amataba ya gore um gona jele tsena re buisa ka 12 ka party le gore e ne na le 12%bae fela ke yona re kareng e betere fela ntse le palo e nyenyane gagolo
0: e nyane ntate ya re tlontlolola gobaneneng a se boikgethelo ba party e ne buisang gore e be e fumane 12% a se boikgethelo ba ke basotho ba kgethileng jalo ke gone re kgethileng gore e be ko re ke itse 37% ena kabo ke 37.8 a o kare 38% ena o se yagola o ba fa 12% ya bona tsena tse e tlhatlhamang di na le percentage ya bona jalojalo go fitlhela dikopanye di tloetsa 38% ena mme ntho e ne o jetsa gore basotho ena yona ga e re tlaise gantle matšhabeng ya re tlontlolo ya go tlontlolola ntate gore e be re na le 62% ya batho ba ganneng go ya dikgethong kore nka o bontsha ka nako e e leng gore bo swatsi mane bakgetho ba kgethileng e le 65% bo angola bo sa ke dipalo tse godimo gone mona e fitlha e re 37% nka namibia ke 76% ka 2022 batho ba kgethileng 76% Botswana 81% wa bona ke eng yona taba yeo e basotho ba ntse ba etsa Zimbabwe 69% South Africa 58% gone 37% e ntse e theoa re tlameya re boneng gore basotho re dumela go ya manene dikgethong fela re tlameya gore IEC le puso kao fela le setšhaba re thusaneng gore re boneng gore re fana ka thuto ena ya civic education. Civic education ke thuso ke thuto e maatla ka mokgomakatsang e ka thusang gore batho le bona ba tsebo go bona botlhokwa ba go kgetha gobane ga re sa tsene ka thuso ga re sa fane ka thuto enono ya civic education kore ya pusa setšhaba ka setšhaba tsebo ka thuto ka pusa ka setšhaba ka setšhaba batho ba tla nna banyabelele bene ga ba kgethe ba ntse ba dumela gore ba kgetha moparamente gobane a ba file diphošwana ga a sa ba fe ga ba kgethe gobane nnete ya taba e seng e le teng gona jenana e botlhoko e re tlontlololang kore ga o le moparamente o fitlha motsemane ba sa o bone o beya metimpana monono ga ba go kgethe batho bana ba bone mme ba sa tsebo ga se mosebetsi wa o etsa jalo ga ba go kgethe ke se le tlwaelo e tlamehang kore tlong ka nako e tlamehang re ntshe re ntshe ka dikola tsa koko kore ga ke tsebe nare ka e watla kang kore e tswe taba eno no kapa ba emisa gobanenong ga ba go tlhokomela ka nako ena kgwedi tse tharo molao ba tlama gore ba seka ba etsa ntho tseno ga ba etse ntho eno but nako ena otlhe ka go fela ba itse ba etse e leng yona ntho e tsang gore ntho ena gone e seka taba ena batho bana ba dumele fela gore ba tlameya gore ba kgethe dikoti gobaneneng a ile ba fa diphošwana mme e sojwang
1: mamedi metsotso e mašomo a mabedi re fogaletse go ena ya borobedi mametse PCFM nano le nake ela setlhotlhelong re buisanang le Dr. Fakodikoti ke ena moeti wa rona he la go le jalo mamedi ge rata gore re tle re fetela jelo ka go wena re tle re tsamayega mmogo le wena mme ge utlwa maikutlo a gago e ka ba potso kapa maikutlo a gago ke ena ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le Dr. Dikoti nomoro ya mogala ke 2121-9956 mmogo le +266-599956 ka mane ka WhatsApp go mela molaetsa nomorong ya 6200-9956 ya mahala ke 2121-9956 mmogo le 2121-9956 o ka tsena he re ke re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le Dr. Dikoti re reng ke mamedi o santse a le teng mogaleng kwano PC dumela
2: ntate ntate
1: e ya ntate
2: ke
1: ntate mang
2: ke ntate ntshege bothata bo bogolobore bona re tshikana le bona gagolo ke ba gore maparamente a ona ka mora gore re akgethe
1: eyanate
2: le hona tsela go tla tsela gore ba be teng se tshabeng re shebisana ba re tata itse ga ena melana ona mesebetsi ona go feng tikela ke feng mesebetsi ha go feng ga mana ka paka nne le hona o re tshisa ga hore le re le se tshaba re be le tsi ka fumane ya jale ha ba fumane e ne se fumane ho no ha bona ba tla sa go le ka pele ha ba tla go ha ba ba ikita ba tla ba jena ntle ntwa ke re ba go ntsha re se teng re tla teng le re ke mathata lona ka tla tata ja empa fumana go ira go ene o ba se mba tla go ba itse motho tsena ba bona ba be se tshaba mona se tshaba se le dikibo a tlo ba tata isa o nya me itse tla tla tla tla tate ha na go re se tshaba mona ha tate ke bona mathata ke bona ka se se le ba se tshe re tshula ra lona go mfuta wa ba ene ba ka parlamenti so ne go kwang ja ke mona o bua taba tsa go hloka ga ama se se tsiya mo khatha o itakina o itakina o itakina empa ha ba be teng o tata isa tsaba gona ha ba be teng mo tsaba se le bana ha ba be teng ba tlo go tata isa ba re tswale ka
1: okay
2: a nta ke re tsaka ka ntsha mari ke le bua ke ye sa sa le mo yana ka mo
1: tangi ndate ntsege tangi ndate o hlakile please dumela
3: e boni
1: me
3: e ke nna ba bona
1: e ya me ba bona
3: a nne ke ja tse sa ha wa re a nda ke go wa re ke ke a ba ga le a ka ne yo ga a bone ga a tsena go ba le go le ga ba tsidisa ka nna na bona ba ga ya tsa tsamela o e thata e go la ya a ke go bona ke ba bantsa ba rekisana ha go ne go ba sheleletse a ga lwa khetsa
1: ei
3: ei ande a tsuda jwa
1: okay ke ei a o hlakile me ma bona ke le buile a holome ke ke mo kwa le kwa no 2121 9956 mo hole plus 2665 9956 re tle ka ncena ma me di dumela wa me di dumela
4: kgotso nade o ya le mohelepi
1: de mohelepi
4: ke nda le dikuti go tla bua taba go soka ha re se tane ho tsela go na ba tsana ba se tsa putu ya ka ke ma kansela ga ba se tsi yona go fe ma kansela ga ila ne re se se ka marena ga fuwa di a ke go tsentse go tsentse go fe na phapang e teng ya gore e ma kansela ga teng hana jo ba ntheng teng ba ye ba e neng ke tswa pele ke tswe ma kansela ga o fe ke a lebo
1: ke lo bile a holo ntate ke lo bile a holo o inkile ka bo khutshwanyane re kete ke kinke ka mona ka WhatsApp o fela kinke molaitsa kuna ke tle kinke molaitsa o hatisitsweng re ke rutlwe gona mo medi go eng ka ntsena
5: ntate dikgodi o re go kgetha batho ba yang paramenteng ba yang mosebetsing wa bona pele gona ga se se ka ntle ka mona ga le setšhaba ga sa sebetse ko bereke ke tlo ya mona ke isengetse ka nako ke emane kgethelong setsi sa kgethelo ke le go kgetha motho o gae mosebetsing nna ebe ga gona ntho ke e fumanang ga ke sebetse na ke yona taba yo
1: okay ke lebuile ke lebuile ntate ere getlegeng ke momedi wa go qetela mogahlelong ona Dr. Dikoti a tlatse ba gore a tle a kene jolo ho tsona o ka kena nomoro nyo ya 2121 9956 moho le plus 2665 9956 re ringe momedi o temona PC dumela
4: a re re nna go tsile
1: tsile ke tsile
4: ntate Dikoti wa mo
1: ke ntate tindu
0: oh ntate
4: ga ukwana
1: o tlakile ntate
4: e yanda tya go fela taba tse ntate Dr. Gudya Marigua a se o tlwa ba ka tobana ba tsena ba tla ke ntse tsa mona re fa diphofu le go tebisa di project o bana ba etsa yo le se ba ke ntse tsa tso o to ba khetha a o ba ruta ba rutele a isi go ba tsebe go ha ba tla bona ba tlo ikita ba bue ntwe ba tsaba hantle ba tla ne ba e bue ha ba tla ba ke ntse tsa tso tla ke ba ke bote mapunsi
1: ee
4: ga u kwa nda dinga nya
1: o tlakile tintu
6: ya se mosebetsi ya bona e ne o sa tlhakileng date dikoti le bona barute ba tlhaya dipakamenteng mana barute le IC tse ba jetse kanna ba tla baka ba tloketsetsa 1-2-3 ga fela e sena ka ntshwara e le bakgetha gobane jale e go tlhakile go ntho ena ba kanya moyono wa tsotso.
1: Ke le boila holo tinto ke le boila holo Dr. Dikoti re tle re kena ho tsona
0: ke le bo ntate e re kala ka ntate tinto ka ne di jam le boela ntate ha re ile ke hle re fana ka thutu ena re re ge ba emise batho ba ha sentse re etsa jena ntate sentse re etsa tshimile tse ene ho ma parlament a ga o tsa fana ka ka me timpane ene ntse ba fana ka yona ba ne ke o reka batho etsa ntwe ene no ba jwa le ba ikenya batho ta ba hore ba u greka ka jwale aba sa ba fintwe no a bona wa gheta wa yela batho le bona ba tlameha go ba fana ka maikutlo a bo me IC yeta mosebetsi ona kana go ya dikgotse tsa go pelogela fela IC le yona tlameha e bona gore ka bo le go na ka ofela re thuseng IC gore e fumane budget e tumanyana go getse bo fana ka chelete e tla kgona gore thuto ena ya democracy ka pacific education ya nele bohle and that w ile mono wa tsapo gore na jwale ke re ba o kgetha batho ba ye mosebetsing bona ba sa sebetse gore o tsebe go sebetsa ka ga na dipolotiki ke ntho e tsenang tate dipolotiki gantlentle di etsa gore ge tsebo go arolelana disebedisiwa tsa manoni a naga ena ya borona mme ga re kgetha batho bano gore ba o etsa melao e tla tseba gore e re thuse gore ge e tlhaise mesebetsi enono ke rata go bolelang date gore ehle o tla re go o kgetha tswele motho eno ga a fitlha ka paramenteng a etse molao o bontshang gore o tlhaisa mosebetsi go tlhaisa o etsang gore go be le batho ba tlhaisang mesebetsi o tsebe gore o sebetse ke lona lebaka le re reng o kgetha gobane melao enono e tshwanetse gore e tlo ntlafatsa lesotho e ntlafatse le bophelo ba gago e ntlafatse le boiketlo ba gago o mo kgethela go etsa ntho enono ke ntho ena ke bileng re mo patelang ka gafa ga gone kgwedi le kgwedi motho enono jale na o tshwanetse gore a bone gore o gata bana be re itseng ke executive bana be e leng puso a ba gate ditogong o bona gore ba tlhagisa mesebetsi enono ke a gola ke wa ga bapotso enono re na le ntate ke moheledi a kere o re na makhanselara a sebetsa a nna papa e teng e phapang e teng date makhanselara ke gona mane motseng mane ke gona a bonang go mabuelela a teng kore na eno ya gone monono e ntlafetse ga e senye environmente kapo tikologa e tlhwekile le tsela tseno tse motseng monono di nepaetse dikotopo tse ntse ga uang monono o se ka nna utlwa mo paramente a re a fitlha mona re ke tlotla ga sekolo mona ke tloetsa ntho tseno ke tsa makhanselara tseno ya gae ke yane merago ya o etsa molao le o sheba budgete le o re emela ka paramenteng e fapane ya golo mesebetsi ya bona mono empa hei jale ka ntate a bolela e tlile go na le taba eno ya pherekano eno ya gore go na le go tsekisano mesebetsi eno gaea go na le batho ba batlang go a thusa councele itseng ga ba fitlha mono moparamente o tla utlwa sa ya mona sa re ga gona motho a kenang mona ntle le nna wa bona empa e se mosebetsi wa gae onono mme bonang gore ena ke a vote nna ke re mme bonang motho wa mogolo jwala ka bona ga lebela a pue tsa gore ga ano vote mme mme taba tseno tsa gago ka nnete ke kopa ka nnete ka tlhompo e golo mme ge se ka ra di bua moyeng mona taba tsa gore ga ono vote obane ga di tshwanele pue ya motho wa mogolo jale ore maparamente a tshwanetse go bona gore le a phele e tlile taba eo ya go ba etsa melao ba ka paramenteng ba bona gore tšhelete tsa lona di sebediswa gantle ke yona mosebetsi wa bona o nono wa gore mmuso go bona gore le a phela mme o tla bona gore le a phela ga fela maparamente a o etsetsa legata a etsetsa mmuso legata ka mo nono ka gore ba etse melao e nepaetseng ba sebedise tšhelete ya gone gantle ke yona ntho eo ba etseng ka paramenteng ka monono o seke wa re ke ke wa kgetha mme ga o sa kgethe ga o batle lesotho gao mosotho mosotho a rata lesotho o tlameya gore a bone gore wa kgetha ke batla ya o ntate ntshege mane ne o re ka moka dikgetho batho bana ba nyamela ga ba sa tla mona le lona ntate ntshege ka nnete motswadi wa ka le na le boikarabelelo mone mo le dulang teng le a tseba gona motho ene ne le teana le ena jwang ga a sa sa tle ngwalelang paramente mane ngwalele komiti teng ya teng monono tseo a ikagabelang go tswana ngwala motsamaiso ya dipuisano go motho yo ne a sa tla paramente mone mme ka dikgetho tse tlang ditla le se ka la mokgetha le kgethe batho ba ditaba be le tsebang gantle gore o tla tla le tlalela gona o ntse a etsang le se ka la kgetha motho fela jena gobane a ntse a tsamaya motseng mo onono a tseba o bua le kgethe motho yo a tshepalang ke gola ke batlile ke di akabela ke potso tse ntsa bona kago felang tate re ka nka ba bangwe gae gona le ba batlang re tlhakise taba tse ding tate
1: ee ke a bona ge di otlhile metsotso masome a mabedi le metso e gobedi pele re fitlha mane goreng ya borobongwe re reng ke mogatlhele o mongwe o a ba mamedi PC dumela
4: ntate e dikotigang ka garena
1: ke ntatima
4: ke
1: fo tsedi jo a ke mona mo re na mo se tsio ma kansela ga ke mo hala ha bjola ha sa utlo hala hantle
0: ta ke pete hape
1: da dimo helepi
4: ke re na mo se le jo ma kansela ga go
0: se
4: nka de dikutu go go be a mabwe
1: ya
4: Mabuela nandade wa ke mare.
1: Okay.
4: Di tsanentse di hatwa ke mare. Ho jwalo.
1: Jwalo o re mo sebetsi o ntse ba o na o e switswa ke ma kansela. Okay.
4: O tla bua ka dipoto.
1: Wa o hlakile.
0: Mo sebetsi ya ma kansela ga ntate ke re ke mo arabe.
4: A re ke kete.
0: O kete la ntate.
4: O arabe putu ya ka bana ke ba tsweetsa.
7: Ke se jwa sa se tlhile se go go tsona a tsinga ke e dutu ena o no tshile tsona teng. Ke sikilo sa se sa sa se dutu go na. Mo le mo wa di tsona go se. Mo le mo ga ta mapamente. Go taba tsena go mametse twa kalo. O tlhoka wa mapamente go tsinga ga pagamente. Ta be ke lo nta o botsa ona tsena na o tshwa mo gabe go khep mo tlhoka. Ha o bona ke re le tena ta repata la bana la sa ile mo tsama kansela ga le ke tshikofi ko mo tsoka ba go le repata la makansela ga nabe go ja le mo de hlalo re tabe re le na le sotu ke ke tshile makansela ga ke ana na hona le tshwe bona nga e o re bonang na ha e tshepidi go re na hona le botswa kwa ntate da de coach na ka le di tshekere lona le tsona le ya itse e se ke lona ba tsentse metela ka medi le ba sotla ba fata ba dikhutuma go ba dile ka medi lo ona ba pagamente ya nana ba ba sotla ba tsena ba khethela ene o bile ka taba go ba etsa melao ba tlo ba lo se tshelete ba itse ho se bona ba tsena le mentsena ke tsalo ya tsela nda ba itse melao ene kae a itse e tawa ha ke tawa khetla tsela ye e ba tswela tsela go ha ena molao a itse ke re ga je a itse ngale matla go ba tsana ba mo pagamente ha ba tla re tla matso ke ba ba tsela re tsaga me ka le ketao ke se ketao ke nya ka bonu no di ngeta ta bogata ka ga ka ga pa me ka bonu da ya di mere ata ke ana ba se tsona ke nanda ding ko ba ge tsa ba se tsaba ba teng ka pa nende ka mane ba ke tsala so tlo ba re so tlo go pana ba ba re so tlo be sa e le ka go lwa sa fa feka a di go nna da da ding ko ba so tlo tshinga teng ke ba wile moya ke di di ka tsana ha ina na o tswa ka o tlo ena le a itse
1: Okay, re a le bona de mokwena, thank you, tlhakile ntate.
4: Ke
1: bo dinga. Le bile a holo, re le ka mona ka WhatsApp. Re tle re tsebe go tlhaga ke ena jalo go tsona, re reng ke ka mona.
8: Ke bo fuma ya ditse. Ya di ya le mona hle. Ke kopa o botsa ntate di go tsho bona. Hantla civil education e dai qala ka nako e fe kala neng ha u swa di khetong ka pa itla isa neng go bana ke yo bona fela e tloka hala e si go ka hana hena
9: ke khotso ka PC ka mona tla ke ntse ke le banetse ba holo baka ntate hlotswe ke taba go hlokwa ya hore ba so thwa ba khethe ho bona gala go bile le 12%. Me ke ne ke batla go jwa le ibile e le kagolo ya batho ba ileng hore ba di sana le tabatsa hore na di kgetho tsa maga. A tla ka nhlekisetse mona hore na ha molaotheo wa Lesotho o bontsha hore batho ba na le ditokomane tse hlahang ka ntle ho naha ena, ha ba lokela hore ba ye mononong mabaleng a dipolotiki ho thaotha setšhaba hore ba kgethe. Mme ebile taba eno e bontsha hore ke tlolo ya molao hore o ka ba ka paramente kapa department-eng tsa security o na le ditokomane tsa naha e nngwe hlahang ka ntle. Mme ke tema ke botsa taba tsena ke tla kopa ntata a hlakang arabe, empa jwale ke thathiseletse potso ya ka ka hore ho fihlile tlhokomelong ya ka ke le motjha wa naha ena Lesotho hore paramente rona ya Lesotho ebile captured ke Republic of South Africa moo ho nang le makgotla a dipolotiki a theuweng South Africa a teng ka hara paramente ya Lesotho le ditho tsa Lesotho tse nang le di-ID tseno tsa South Africa. Mme ho latela molaotheo wa rona wa naha e bontsha hore ntho eno ke tlolo ya molao. Mme jwale a tla ka nfikisitse mona hore na IEC kgonne jwang ho bona hore batho ba jwalo ba e ba teng mabaleng a dipolotiki mme ebile ba e ba teng ka hara paramente. Mme hape a tla ka mpolelela hore na jwalo ka ha ba le mokgatlo tabe hobaneng ba sa nke bohato ka yena ho bona hore ba qosa ditho tsena tsena le di-ID tse tlang ka theko ho naha ya Lesotho. O tlo mpontsha ka lehlae moholo wa ka, ke se ke kene jwale ke se ke potlakile hore ke motho bi ka lebitso, ke a leboha.
10: Kgotso kgotso beng ba ka, ke Lempi lebitso la ka. A nna ke hlokometse ho Basotho ehlile se hlile le bona ba kenyang batho bao ba ba bitsang bakgetha ba bona taba eno ya hore ba ba fe diphuthelwana ba tsebe ho bakgetha. Ehlile ha ba utlwisise tsela ya ho kgetha hore na motho o kgetha hobaneng, ba hole haholo le ho utlwisisa. Jwale e nngwe hape ke ena ya bontate baruti, ho na le dikereke tse reng ho kgetha kapo dipolotiki ke dintho tsa e mobe, ehlile ha ba di atamele. So setjhaba se sengata se ya dikerekeng, jwale ba fihla ba fumana thuto eno ya hore dipolotiki ke ntho e mpe. Mme ke utlwa e ka ha le ka Atlantate Dikoti ka thuto go tla ba be.
1: Okay, Dr. Dikoti re re kene go tsona.
0: Ntate Lempi o re Basotho ehlile ga ba utlwisise na ba kgetha gobaneng, mme ba tlhoka thuto. Mme ke dumelana le ena ka nnete, kale ebile go tswela pele gore go na le dikereke tse dingwe tse reng tabena ya puso ke ya e mongwe. A ke tsebe gore na ebeneneng kereke tseno tse ibalang di santsane di le teng Lesotho mona, motlhomongwe ga ba di teng e ne e le gore di tlhokomela gore Lesotho di kekela wa teng ntle le ka puso e kgethuweng. Ke a gola ke a pele le yona kereke eno e jalo e ke ke ba ba teng ha sena puso e kgethuileng, gobane go tlameya go be le molao o dumelelang gore kereke e be teng ga re kwa fela. Mme motho ga ntse a tshokalo wa kereke eno ke bona ka wa itematsa, ebile taba eno ya gore a tshokalo ke tlolo ya molao e mpe gagolo. A ke dumele kereke tse jalo di teng bile di dumeleletse, gobaneneng molao wa Lesotho ke wa di dumelela gore di ka ngodiswa. Ke ne ke tla go ntate eno wa WhatsApp, ntate Mothobi o re IEC na e etsang ka batho ba na le di-ID ehlile taba ena di-ID tsa South Africa o e buile nako e telele le gore paramente ya rona e captured, nna ke ena itse e captured itse e captured ka di-ID. Ke ne ke batla go bontsha fela ntate gore yes, molao wa motheo o tlhakile tabeng ena gore na moparamente e be motho a jwang. Le melao ya IEC e tlhakile. Jwale IEC ha o bua dikgethong, ha o bewa bakgethwa, e na le nako e e beyang ka molao gore ga e ba o belaela ka semanyamanyane gore ga a tshwanela o be mokgethwa, wena kenya kganyetso, ntho o thweng pedition, kenya kganyetso IEC gore motho eno a se Mosotho enwa gobane o na le ntho e itseng e itseng e itseng. Ko o tlameya o ebeneneng ka nako eno bula e kenya, mme ga o sa e kenya ae ga ke tsebe ke e se le magotla a ka godimo go nna monono. Nna ke tla go fa kutlwisiso ya ka fela ya gore ke re motho a sa lokeleng ko go e be mogetwa o tshwanetse gore ka nako o thweng tsamaya le o tlhagisang goba lefua nako bakgedi ba fua nako ya gore ga e ba o sa batle motho enwa o re ga se mokgethwa nepaetseng kenya lengolo la nyatso la gore ga o batle motho enwa ga o sa le kenye ba monka ba tswela pele ka ena mme ke gola taba tsa gae kao fela dimono jale taba gore paramente captured che ha ke tsebe nako goreng gore paramente ya gone se le tlasa taolo ya mmuso wa South Africa nna ke bone ntate sekgamane a ntse a tsamaisa paramente ya gone gantle go ntse e tswa melao mmuso wa gone o ntse o isa melao ka mono le matsatsing ana ke bone go na le maparamente a sa tseba o isa di-private members bill ba ntse ba diisa ga ke se o bone gona ebe South Africa e kena kae che ga ono kare motlhomo wa bua ka nako ane mo maamerika a na re gapa re fe tšhelete yane ngata gobane re sa etse molao e itseng e itseng o ne o ka nna ya bantlha e teng mono empa South Africa ga ke utlwe na o jwang empa ke ne ke batla go bontsha gore Lesotho ntate a se island Lesotho le phela ka ga dinaga tse dingwe mme maemo a dinaga le melao e mengwe ya tshwana mme le taba ya metsamao gona jantse ke re ntse re bua re re batla gore magogong mo re fete fela ka di-ID e le gore South Africa e tla etsa molao wa ka mane gore Basotho a fete fela le go ne re etse molao ka mona wa gore ba South Africa e kena fela ko gore dintho tse ntse ke ke melao e tsang empa ka tsela ena e beyang ka teng ya di-ID yona e tlhakileng date nna le keke re batho ba nang le taba ga ba ise go tla ba o e challenger go tla kwana fela nna ke tla o arabela ka molao wa IC goreng gore ga o sa batle motho be mokgethwa ka nako itseng e tsa petition e tsa lengwalo la nyatso ka nnete taba ntate motho be ke feta jang mofumadi diate ya neng o bua taba botlhokwa gore civic education mme ke itse le nna ke ne ke sebetsa IC ge ne re sa etse e tlile ke ntho eo e tlhokang e bekgale re e kadile ke ntho e tsiwang selemo go pota mme mofumadi e tlame a etswe selemo go pota jalo ka ngodiso e mona go utlwe batho gore ba utlwisise gona kgetho ke ntho ewang jalo ka ga ntate lempe ya bontsitse gore Basotho ba utlwisise go fitlhela ba utlwisisa gona puso ya setšhaba ke eng ke bone mona gore ntate Mokwena le ena ore Basotho ba phoqiwe ke IC chee ka nna ba IC la ba phoqa ka taba ya gore ebe civic education ga etsiwe empa ga ngata ke utlwe batho ba sa baka IC empa jale gona jale jena kere ge le setšhaba ge le bakgethi kao fela ge le mekgatlho e ikemetseng ge tlameya re thusane le IC gore e fue budget e e lekaneng gore go etswe ntho ena go tweng ke civic education thuto ena ya dikgetho kapo ya democracy gore batho ba tsebe o tsebe jalo ore botlhokwa ba maparamente ke bofeng ke yona mesebetsi eno ya bona ntate eo ke buileng ka yone eno so ntle nngwe gape-gape thuto ene ya tlhokala gore ntate o tlo tsebe o tseba gore IC ha motho e se le paramente IC a e sa ikarabelelang motho eno wa bona ga re entse thuto eno o tla tseba gore ntate ore IC e tloela maparamente a rekisa naga a etsang IC ga motho e se le paramente ka moo ga e sa kena e se le paramente o se tla bua le motsamaisi wa paramente ka mono gona gobaneng gobaneneng le ka paramenteng ka mono motho wa tlapatse gore o tla ikana o ikana go tlaba o tla sebeletsa naga ya Lesotho le botlotlei lo boloka molao wa motheo fata ko gona ga ntse a re Lesotho le South Africa o ntse a reng jale wena mokgethi o reng ka nako eo jale dikomiti tsona diteng ka manene wena o tshwanetse o fiwe monyetla gore o ye ka mono ga motho ena ke ke ba nna bua taba tsena e ile a tlapanya tjena jale tsebe go gonke bogapi motlhomong le ka monono le gone motsamaisi wa dipuisano motlhomong le ena o bonolo agolo o ntse a tloela batho ba ntse ba tshwa jalo o tlameyang ke bogato le ena ke dumela jalo fela ge ke kopa taba tsa moparamente le IC o montshe IC ga yo mono go moparamente gohang IC o ikarabelela go motho a ka ntle paramente ga o kata go kgetha IC e fana ka kasete paramente paramente e etsa tsa yona ba ikarabelela mono IC ebile ga ena le matla o bitsa le paramente empa wena mokgethi o na le tokela go ka mo bitsa monono ga eno ke ntate Mokwena jale ntate moheledimane o re gare a mo arabela gona
1: macounselawa
0: tseba go jana re nkile ka setela ya gorena macounsela ga etsang ke mesebetsi e mengata bone bo tshabeyang ye monono ga e mono ya dintlafatso tsotlhe tse e tsalang mono fela o tswe councilor eo le yena o fuwa chelete ke le tona la local government ba bona la ditaba tsa ka gare pele ne bitswa interior ka moo I say local government ejena motho o isa sesotho ke se le boima kore ke ena a fuwang tšhelete mme ke a tseba gona gobaneng nako e telele kore dilemong tsene tse fetileng ke la ka tlhokomela gore ma-councelara a ne a dutse fela a dutse fela go sena tšhelete a e fumanang gore a etse mosebetsi a dutse fela e le gobaneneng le bone wa tseba ke taba tse tibileng gagolo wa tseba nako e le o ne kwalwa dimine tsa South Africa batho ba na ba na le South Africa itsa go tlhagiswa local government ka mo ba tla mona ba fitlha ba kena ba kgatha le ma-councelara jale ka nako nngwe ke re itibetsa dipatlisiso ke le qasa sena ke mane jale re fitlha tšhanka se bolela baka seno sa nqebetho mono jale ke fumana gore ka maparamente a na 14 wa bona ka mone fela go na le mme a boketse dipampiri mona jale mme naoka hai nna ka nnete ke kgathetse ke dipampiri tsena ke re mme dipampiri tse di etsa batho bana ka ofela ga ba le tsena ga ba tsebo o bala le o ngola jale ke nna a ba ballang a ba jwetsa nna o etse jwang wa bona na re kgetha batho ba jwang le gone re kgetha batho bano ba senang ditsebo ge ba isa paramenteng ge ba isa di-councelleng e be a ba fitlha mone ba seta go etsa mosebetsi wa bone jale le kala la ditaba tsa ka gage ga le tshwanetse go fa ma-councelar ga tšhelete ba ipotsa banna jale batho ba tseba ba ile ka lemo seng ba ile ba hirela bangodi secretary tse sebetsang mono council secretaries gae babanta ba bitsa jwang gore ba o thusane jale ga ba fitlha ka mono motho ena o tla fitlha ba bolelela re ga kere ke motho nyana a badibadileng ebile o na le degree ke a gola a re tlameya re sebetse jena jale e bene ne ba entse gang le councele ka mone aa ga batla go lokisa mantse le yang kwana ga kere jale ga o sena ditsebo o sita le o ba le pono eno ya gore ntlafatso ena mona ke ba tseba o e tsala e ka etsala ka ntleng so jale e ba dintwa tse ntse jale e leng gore ke a tseba ntate gore re laka a re la a ise mane re laka leka gore re kenye gore motho ga e ne le nako e bonna tsena bo Tanzania bo Zambia bo South Africa di kenyang thuto kaga molao re ga o le paramente o tshwanetse o be le degree tse itseng ke a tseba Zambia ne go tlameya be le masters bo Zimbabwe go tlameya be le masters South Africa re degree motlhomo le tsebo tse itseng jale lesotho mara gabe se re ache jale ka re ntse re bua ka gore nago tšhama ga ke re gothe ke a thakela o tšhama bape ke a lewanta jale tate koro e kaka ko lebetse ke a gopola jale se re a lesotho mara ke ka degree ba tseba bana ba ekwefele ba e latlha ntho enono gobane ke re molao e ka engwe enono e kala a isima committee ne ke le modula studio wa committee tsa molao a tseba ba e latlhela kwa ya degree ga okay ga re etseng diploma ba e latlhe ga re etseng form five bonyaneng pepe e ne sa le form five ke bona tseo tsote ke di-grade mamma ba e latlha le yone ga banne be getlaelewa ga re okay standard seven jale ba e latlhe ga re ae kgone getlaetsewang gare ketelo ya qetelelo IC ke yone isamogae molao ka mane ka paramenteng o entsweng ke a reetsa molao ona wa election act ya 2011 jale ga go isa ka mane ga be re kenya JC mono re kenya JC ga e smuggle ga isa ka ba e bona ka paramenteng ba e tsomola ba e bona ka paramenteng e ne le obaneneng e mongwe wa basebetsi ba rune kaekae bothabothe kwana o ne a tseba go na le motho a o ilang dikgetho monono counseleng jale motho o ne a ilang dikgetho counseleng mono o ne a sa tse o bala le o ngona jale a bare e wena mona tlo mone dula mone a nne mona re o ko ngwale bjabjaretsa ngwala ntshe le na bjabjaretsa a ba gala motho ke wa tseba a tsebo ngwala jale a jwetsa party ya kwa motho wa party ya a tatalela a ise mona motho a ka go ganela go ema manene gobane motho a ngwale bjabjaretse jale ga re sheba taba ena gage ee mone molao ore a tseba go bala le go ngwala jale motho ena o tseba go ngwala lebitsong la efela ke phetho le obalo jale ena ya gore a test ya ngwana nye ha iyo ka molao ga tlameo ge re modumela gore a ha ene motho eno no wena mo sebetse tlela nna ntse go batho ba ngwala bo pjapja ga tsa mo no
11: tsela jalo go bona Dr. Kotore ke le mo sebetse o mongata o isa go motho ya
0: jalo o jabu ha ke go jalo go khatwa ke go une mola go une ka tlameo ge khate motho a na le ditse e seng a ile go fa bothata ba gore ha go tla tatlale le ka mono le ke re ndade speaker ka mono ha ba tla ma parliament ya Pan African Parliament and that mutu wa re na ba no tlatse ba otolokelwa mo ra bana e bo tlatse ba o bua e bo tlatse ba o tswa mmanpa wa bana na ke mathata a e le a gore mongwe na mosebetsi yona la mo ke ga committee mo no ge a shebe na committee na mo na go botswa ba thontso bitswa ba thomolo fana ha mutu na go hanta ba tsena se ntho tsa ka go fela jwa lo ghetu wa bana na se chaba se fa puso botata bo jwa e le go taba yena ke molato wa go neng ka ofela ha re lukiseng gore ghetha batho ba nepaetseng ha re lukiseng gore batho ba nepaetseng ba tshepala ba tsebe go tla ba tlotla ba ka tlalela bona ba ntse ba etsa ke gona ke tsona taba tsa ka tseno ntate tseno
11: ba merwa PCFM wa bona gore saletso ke re tsotse megago go itsela ka mona e ya go botsa Dr. Fakodi Koti dipotso tsa tabetsa tse wa hleng antseng a bua ka tsona mogatlona wa peace e tle o mona gore o tlo fana ka thuto e le gore mohlomong dikgethong tse tlang re tle re bone e phetogo empa he e re kopiona melaetsa yona e reng
1: re kene ka mone ka WhatsApp re ke re shebe ena e ngotsweng ntate peo ka mane ka thabatseka ntate peo re dumela mo ntate Dr. Koti hantle molemo wa o kgetha ke ofeng na setšhaba sa bakgethi se fumana molemo ka go ya dikgethong ke potso potso nngwe ke a ntate letshwaga ka qading o re Dr. Koti o re tsamaiso ya paramente ya ka jeno e motlola pelo na ka nnete paramente yeo ka mehla ga e tla sebetsa e tshwanelang jalo go emela boteng ba bakgethwa ba etsang palo ya bobedi bogagong two fats sa mokana e le mogatlo wa mpatešeleng e seng bahlanka ba setšhaba ba lefswang ke setšhaba
0: ke ntate manka tswadi
1: ke ntate letshwaga ka mane
0: kaletshwaga
1: ntate ya ka nthuse ka motlhomphei mokgethwaneng o re nyameletse sekamaneng mona re mo voutetse ka nnete he is nowhere to be found ke thato re shebe maikutlo a mang tate se diboka ga leqele ona gore basotho re wetswe ke kodua ka babusi ba furalang setšhaba oreng ba dula ka gara diofisi re tlile re nyahladitse dikgetho ka bomo ke batho ba nepotism le corruption go ya go ile re itle ke bone
0: ke ntate mang eo a buang ka phafi basotho re nyahladitse dikgetho ka
1: bomoe ga ke sa bona jale e ntse ke na le mengata fela re tle re ya gabele jalo
0: ke ne kere ga o ntse o e sheba kore ke bua ka ntate peo fela ke re ga re na molemo wa go kgetha ke molemo wa go kgethwa ke gore ntlafatso di be teng mono ntate wa bona le ditsela tse kgolo tse tsentse di gaua ke molemo wa go kgetha onono gore e be re a busa re na e busang e na le botsitso e na le puso e nepaetseng ke yona molemo wa go kgethwa ono ntate gore e be ngwana ga go a tswa go ya sekolong gore e be ga o utswetswe leponisa le teng mono go na le legotla mono ke taba tsa puso tseno no ka go fela tsona taba tseno ke tsa ba teng ga e baneneng go sa kgethwe taba ya go kgethwa ke yona molemo wa yona ono ntate ka tswading ore ntate le tshwara ore ke re paramente e sebetsantle e sebetsa gantle ntate ga ba le teng ka mono ka paramente ke nempa go ko bolelang kore ke bone ntate segamane le mme mosena ba sebetsa gantle ke kgotsofetse gore ba sebetsa gantle fela go teng kore batho bano ba sebetseng mmoo le bone ke bona ba sa eng paramenteng ke bona ba sa eng paramenteng monono mme ke o baneneng motlhomong ba tlhoka gore ba tlhatlhelelwa ka ditseba ba tsebe gore na mosebetsi wa bona ko feng na ba botlhokwa kae gore ba ye mono ba se ka nna ba
11: re bone hangata ka moga dikgetho go na le phutheo ga ke tsebenang ka re e bitswang bona mo maparamente ga ketao tlapanya o tla ko thwe a o rupelwa ka gona jale mosebetsi wa ngwana e
0: sengo
11: tsa gona re fetile jwang moo boemong bo bo jwa le maparamente a mang e sala a ikela ka le motse le se bagetse le
0: ba bete go re ke tsona ditaba tse teng ntate tseno no ge tla me a ipotsa gona ge fitile jwa mo kwa le tsona ka go buetsa ntate ntwe ne go tlo orientation o tsiba mesebetsi na bona ha iso e tsale la ke bua le wena ona tsena na go na tsa maisho mo no no mo no tsa maisho bile le batla la hantse ke re ba sebetsa hantle mo no no ka nnete ha ba sebetsa hantle ntwe ke bona nna gore ke bona kapo ha wa ba jetela go ba train ha imone ke bona ha o ka tlo parliament pan african parliament dating itlatla ba train ka taba tsa agenda ile hantle a se le phoso taba tsa bana ile taba tsene pa etseng tsa bohlobo fela bona tsena tse hleng di leng basic tse leng tsa bona ha ke bone ba di trainwa parliament ya sadake ya tla mo no no jalo jalo ko ke tsola ditaba tse ke di bona ndate thato go ka mogetlwane o nyametse bana mme ndate eno ke tsiba le motho a sebetsang a o mogetlwane a ke tsiba o nyametse ga empa he ke a tsiba ga nntse le na le di committee mo no ngwala parliament eng he le re ka nete mogetlwa wa eno wa bone ndate wa mogetlwane atle ka nete ka tlhagisa le batla go bua le ena gona jena parliament e kwetswe a ke re jale o teng mo mokgetlwaneng e ke le bueng le ena bontate mona ntate ore basotho itlile dikgetho ba ditloetse ka bomo ke a gola ba ditloetse ka bomo go obane ntse re re thuto ena ya democracy ga iyo ya fokola e tlhoka re icaleng ke re phetleng chapele ešhage le basotho ore jale re lokisana ena a rone re lokisa dikgetho tsa rone ge batla boemedi bo nepaetseng bo bonalang bo sa re tlontloleng jalo ka bona bo teng bona bo re bo beileng wane ke rone ba beileng gore e be puso ya rone e kgethiwe ka dipolo tse nyenyana tse
11: Dr. Kuti, ha se re ketela in less than a minute o ka reng mo setšhaba sa basotho le taba e nngwe ke ena doctor ke gore ga o mametse tse dingwe tsa dipotso tse tlhagileng mane taba ya kutlwisiso ka mosebetsi wa leparamente wa bona o entse le bothata
0: etlile ke bothata bo tshabeyang tate ka nnete PC ke leboa PC ke poo ka nnete a radi ya le mo ya tsotlhe gore ebile ile a tla mona go tlo bua ka gore mosebetsi wa leparamente ko re emela ko o sheba tšhelete ko etsa melago e megago fela e seng ena ya o etsa diphušwane ya o fana ka diphofolento tsea tsetlhe tse senang thuso tse enono tse e seng tsa bone ka nnete ke re fela basotho ga ke re itekoleng ga ke re tsebeng ka gore na puso e tsamaya jang offici tsa rone ke tse enono monono pelagoto ke executive floor mone pela ma america e le ka rone mono la re mema ra fitlha ra letlhalosetsa gantle motseng mono ga tsoka le lone mono le di-websiteg mona le di-social media mona PC teng monono o ka nna ongwala PC fela policy engagement action for civic education e tla bo twitter ntho tsea tsa batšha ba google ba sheba gore na re sebetsa leng ba bala dingodiwa tsa rone monono fela go teng kore ga re ngodiseng ga go votang ke re tšhentšhe ntho ena 2022 ya kgetho tsena tse bileng mpe gakanakang o se ka nna gongwe kore ntate ke ena ntate go ngotswe Lesotho voter turnout catastrophe e ngotswe mone kore batho ba bala ntho ena ntate wa e bona ke eno wa bona catastrophe so o ipotsa gona ke bobadima be bang boreketsang bona re le basotho ga ke re kgetheng bo mme le bo ntate ga re tsebeng ka taba ya puso ya setšhaba ka setšhaba ga e ba bothata bo le teng o sa utlwisisa bitsa PC we are more executive floor pela American Embassy ge tlatla go tlotla go tlhalosetsa motseng wa eno mo ke le wena
11: mamela PC FM mobile mona to ba lwana lana la sotlo ka jeno le bitso la ka ke tebo sotho ke sodi ga ke a sebetsa ke le mong ke sebeditse le thapelo le kanyana ya itseng ka jeno wa ha o thole a go bua le bitsa le ke thotse ke ditse bana ya ga ke bua ka jeno me ke tla fola ha ke bua me ke dumetse jwale mo mamelo wa PC FM gopola gore re bile le baeti ba ba raro ka jeno ba o buileng le bona lenaneong lena la setlotlolong wa pele ebile mofumadi matlhokomelo senoko tlamane DCEO re shebile taba ena ya ditho tse sa kang tsa ikamanya le molao ona wa ho phatlalatsa ga maruo mme o tlile ona ga dibile jwang re ntse re tla tswela pele le ena ga boela ga bua le tladimakhutla re fatsa magoteng mme ga phetela lenalo la rona ka gore buisana le Dr. Fakoli Kuti e le moo jale re shebileng taba ena mokgatlho ono wa peace a re fe gore na o sebetsa jwang mosebetsi wa ona ke ofe mme taba yo ne susumeditswe ke go elellwa gore setšhaba sa basotho ga se sa ya dikgethong ka bongata mogao jena jale re na go etsaetse jwang how to repair this broken bridge ke taba yo Dr. Fakulkuti a tleng a ba go yona ka jeno mme Dr. Dikoti re ntse re tla tswela pele gobane wa bona gore ga e ba melaetsa ke ne mengata ga tlela gore ge e ba le ka ofela ga ga tle a go nka dikgolo tsena ka ofela sena se bolela gore re tla tlhopha o gutle ntate re tlo bua ga gona ke lebole ga gona
0: tatanke
11: mamedi go sia le ngwanangwanana ke mma ba thepo ke laelae nna re kopana le wena le lekanyane go sane lelano la setlhotlholong ka nako e tshwanang empa he ke re fela ntate ke motho wa botlhokwa keeping my faith in you.

o she wa se hlohlolong ba bile lwana re nya bo supa ba ba re ngena borobong le bohle ba mphato bile nteng kwa dipele ho nna ba ntse mosebetsi o motle ka tsela e fethehileng mo mamedi e wa tsiba ga tshintshana jalo rona kwano hantatai e go tlisetsa gaso e monnate ditaba tse monnate mino o monnate tshotse monnate fela hashtag your pulse our beat yes e jalo fela le bitsa ba ka ke laela lena le bitsa back to your roots re kopana hello manta ha ho ya la bone ho reng ya borobong ya ho ya le shumele bitsa medi ke la bo bedi bekeng hashtag what's trending on Tuesday that di bona mama medi ka bana go la ke di fetse di etsa hala jwalo jwalo ka jana go dine ya phato ena le matsatsi ya le shumele metsi robedi so le maxa dikete se pedi le mashume robedi la le metsi e tsheletseng shaba date jelo ba le matsatsi a setse e ne ke ka shojo le fe shaba date jele o ba le matsatsi a setse calendar e mo mama medi ha ke tsebe na o so qadile wetsa countdown la se qadile mo mama medi e calendar e nya ka ha le tsatsi le feta ke a le tswa go le fetile ke tsebe o bana hantla matsatsi ena setse pele ga fihla 29 pele ga vintage a feng ka nnete na se ke qadile ha ke tsebe wena Jele potswa ke kholo go gena ticket yona o sona le yona na ticket e vintage afe o sona le yona na ha ba ho so bile yona ngwane so nka go thaletsa go potlake ke go thaletso ya ka momamedi go go potlake o potlakele kwa PCFM o potlakele shaishai o reke ticket ya hao etle re ntse re bua re ntse re thabile ka ofela re tatile o bo sheba o no bule ha ba we be ile ka laeng o no bule lae hanyane no e shebe jolo boso sele e o ntse itukisa mo mamedi itukisetsa mojiko wa hao ha holo bana ba kenetseng challenge yani mo mamedi ya vintage affair ke bua ka open challenge ya e go ntse tsa mojiko ena ntse e yetsa o ka ba hlale o tsoka ticket ya ha o yetsa tshe O ye tsa tjen. Ha ke tsebe na o tla hla o re PC e. Ka bo tla hla o re vintage e. Ka bo tla ga ba wa ni ha ke tsebe na wena o tla hla o re eng. Fela ke ke go thaletsa hore ticket yona e be haufinyane. E le hore ha re thabile mo mamedi ka ofela re ntse re re ntse countdown ntse re tswa matsatsi ke etsa jang ticket e be le pela hao. Ke 70 mal difela ditend ya fumane ha mama di ofisi tsa PCFM le shaishai ke ofumane hao e ha ba o tla reka ba one heka ka mohlamo kiti e tla be le kgolo la maluti je le wetse jela he wena mogato wa ka thatsa teng di be monate di be smart ka mogotsi bang hore re tloetse ka teng ka mogotsi bang hore re tloetse ka teng ke na le mang ya mabetseng a le ho kae ka le qhubule fe ho jwang o bile letsa tsile monate e mama medi ha ke wa letsa tsile le bifela ke na le botata ho so tshisa batho hai ho so tshisa ha bohloko tsa tsene la ka nnete jwe le mphumane ke na le mabaka mo mamedi ke lokela ho nyolwa ke thosa go ha le kgethi o rena o ka ha kolo itsa ma ka maoto ha e kgethi ho a tshisa o so tsotsa ba mo mamedi he hore e sentse le nako ya ka ya holla o ke o kwa ne qetetse holla khala ja ya jwe re tswe ke tlolla he ke tlolla ke sentse ke utlwa mo mamedi hore ga phatsa ka di haufi di haufi ke le la mosheso ke lo go mo mamedi hantle le hlabula jwale e le hore ntsena tsa mantsiwe e ho ntsena tsa mantsiwe jwale ho tshesa ka tlong ka mona ho tshesa ka tlong ka mona ho tshesa o bula

0: Sync e bitswa this I promise you for PCFM ha re tsela mo nama ba me di mo eng dumela mo me di mo eng khotso PCFM hello
1: ontso buana
0: eh ya mo me di ge teng mo yeng ke bua le mang kae
1: siman tsentse
0: ke o amohela hle mogatwe wa ka.
1: Hey,
0: mama, I'm going to go to the house. Tugumi ya ka mono bentse ga phela hantle mo momedi ka pa o hlwe hula hona lape mona mona mo lisentse le ho hawo hona teng mo momedi we ketse ka pa mohlo mongwe tsa diphetotse itse mo momedi go le dile hantle ha o se o phela lapeng wena mo ka pa o ntse o phela lapeng ka mohlo mo hula tloha mohlo mo ngwa le nyalong ka pa ya ba mohlo mo mabaka bo phela o tlosa fela o khutlile o se le teng ka pa mohlo ma ho ka wa tloha o tsama ile ho hang. Eh, ke kana kongwe mo momedi ka fumana hore na kongwe ha o sonyalwe na kongwe mabaka a mosebetsi jalo jalo antsa o jo sebetsa ha o finyane mona o hloka le go boye hole na kongwe sa lo iphelela pe mona jo na kongwe ha bophelo bodumela tshete di dumela e bogae a go ke tse botjene a go kenya sili a go ke kenya mtlakase e ke rafkaste ke tse something ha ke wa go thaletsa tabe mo momedi ka pa ha o e gothaletse ha go tle moletsa gore yo lailai e thata taba yeno ha go le mo hona le ba shangena le dingwetse ha e ba o na le bana e bile o batla go ba haela ha bo bona ba tla se sa se sengwane so go pane gore ha ba tlo dula ha mwana te jarateng e no ke kopa ke se ke ka ipulela ke a leba mo mamedi o ka e ba o na le bana o na le morogo o haha o tho batle baka se seng ke mo mamedi e ga tla mo bitsa anonymous e o tho batle baka se seng e o ga ha go thaletse ho hang hore o ka bo so o dula hona mono mo mamedi e ha re tle wena o reng 62009566 62009566 wa ngola with a voice note ka po letse ho 21 219 566 plus 266 599 566 plus 266 599 566 ka ba dintle ke dife mo mamedi ke kae mo reng hei lelai ha ke kgothaletse ke ka mo reng a ke a kgothaletsa mo mamedi o latela boitsebelo ba hao o latela ka mokgwa o bone ka teng tse dintho ka ba di etsa eletse wena kapa di etsa eletse ba bang ba pela hao. Kapa o ibonela thoko gore taba ena nka e kgothaletsa ena kapa taba ena ga ke e kgothaletse molaetsa gore e lolelae nna ka nnete ke kgothaletsa taba eo ga e ba le utlwana lapeng mono malapa a mang a utlwana ka nnete ga a mang a rata go lwantshana fela ke a o bolelela gore one day ba tlatse ka mafa mme wena o tla tswa mo le ba ntlo ya gago. Okay, o tsa lape mo mohlomong ha o tsa kwa mafa. Yo. O ntse o haile jalo. Mohlomong o ntse o haile tswekentse ceiling. Mohlomong o futse motlakase o se o fihla lapeng. Kapa metsi a sa fihla. Ba ka o ntsha. 21 996 21 996 le plus 266 599 566 ya mo mamedi e mong o la re a o la ona la bashanyana le dingwetse a re ha kgothaletse hello lailai nna ke kgothaletsa gomenagane heno e tlo dula e le heno ke sabi ka tiwai ke leba wena sabi bosubo monate wa kgothaletsa over and over and over and over again. Wa ka nnete heno e tla dula le heno jelo wa kgothaletsa ga ba utlwa ka o batla go hula metsi a fitlhela peng a ka nnete tsa jalo ha e ba o batla go kenya ceiling etsa jwalo ha ba uhlomo batla o raf customono ho be smart u be hutle o re sike wa ba le letswalo ho hang o sike wa ba le letswalo ho hang e 21 2196 +266 59 56 21 2196 +266 59 56 62 00 9956 when I'm a Mamedi Zelemon go putetsa 70 years afair happy Mamedi e re tsantse ka nne tsi dipina

Ka nako nngwe tla fuma

0: ha ke sa utlwa
1: o ya di botheje
0: eh ke tla be ke le teng jo bo
1: ha
0: re la bojae fa ene o wa bana ya tlase ya hudimo khwela khwe wa bana ndo ai eh wa itse ba thula maboda
1: eh
0: wa itse ba thula maboda
1: ke itse ba thula maboda jele o sa go tinne ngwane
0: eh ke tloa ke phetlela mohatlang kuma shuru eh a ngwaniso le tloa leng kopitse ke tloa ke ma crispane le tlele ka ma crispane ka ofela ke hana eh ya tsiba fela hore lesela e tlabele lesela hodima lesela le leng tsiba fela e tlabele two match wa tsiba two match two match yes go tla hlongela o
1: tlo o tla ma go
0: e wa phata phata
1: phata phata yo re tla go tla ma go tla le mang o ba tla ma go tla ha o ke ba tla ma go tla
0: batho ba le bangata ba tla ba le ba wane no tla betletse nka nna ga thula ha ke tlwa ka nqena ka tla ka nqena ha ke tlwa ka nqena ka tla ka nqena o so tla bona hana
1: ba bona le ke tawo ta ka
0: tsi empa le teng le ka buka hore eh a o so thula mo botu ke go ba thula mo botu le wena o
1: bo
0: e le ka buka ha ita list je le ka re okay eh 1 2 3 eh u ipulala le bitso fela na o mang ke be se ke shaba list ke ga ke tlotlo e ke simple
1: all right a don ka ta le ha ta ke ha le ke ni ke se ke ngeta
0: eh 29 ka be le moqobelo eh
1: ha bona
0: e ke ah, I can need to have a little more.
1: Okay, Bozzy, yeah. Bozzy.
0: All right, Bozzy. What is so? What is a moon? Shuffle. Shuffle. Shuffle. What is some of my mess? What is a moon? Yeah. So, I'll call Kamana Mama made a work at a rena and my lapim. Oh, naturally. Ha ke ya heso ke phoso ang ka phla ka ha ha mo ka hula thuru mo ka phela ha monate mm ka o fela la pe mo ya ba ga phela ha monate ya ba hona motlakase ka kenya motlakase ha ba metsi ha yo ka nete ha bo phelo bo dumela mogwa o le teng ka hula metsi mo mamedi ka etsa ditsela tsa go metsi a fihlela pele ke yona tebe re buang ka yona voice note ha ke tle ba pala mohala wa hao ke tle o nka thongolong ke tle yetsa ha re hutla mona my love Westlife.

0: Emana tibitsa my love ke Westlife re be mse sengile shumele mse meraro ka morao ho raina ya le shume back to your roots ona le na lele mo mamedi re ya ho reng ya le shume le metso e me di kona matla mo ga tla rohana he ha re fihla ding
1: bona he mogato wa ka ba tsa le hona tebeng yo mo ke boletseng hore he no ka dula ile he le teng ho ntse wa tla o sa dia sebete ka pongwana na sebete ha ho hlokahale motho fela e tla ha e molemong a hlakwana wa gatswa ga hona motho se nang lehlae e mong a ka hlakwana na ha fihla mona a ba bolela 1 2 3 ha se le ha hona ga ta wena ka bo hoetsa le ba e ba tla motho a se pete ha ho le na taba le le ha fela o le ngwana yena la ping hino fela he nna ke re ke go thaletsa 100% taba ena na mme wa kana kungwe fatla tsa ma hadi hadi kwana ha bo batho bana la bana le ba hawo wa qetelo nya maqetelo o tlo lo ka ntanya o khutela ka o khutela wana he no mane o so kula ba lo so khutetse ho no mane ne ke mo khuku ho isa la ba ho fitla he mo o kwana ba mathata makaka e ka ba nana ba wana le tsena ho sala mona tumanya lo a bona ba nna ba itla bonnete ba ba itsa ha bo bona a ba ka mo so bo tshabile ho bana nna re bona mathata re bona mathata ka khona ke mo holo ke se bo ntse sengata re bona mathata ke re nna ke go thatsa ho motho ba mona le monyetla ona tso wa ka lukisa ha a ntsa le nyalo le monate a itse valo
0: e ke le ba holo fela bo supo monate wena mogatu wa ka yo e batla ho lesebiti e batla ho lesebiti o ske wa ba le motho fela e skola motho e ng ha moya o fihla o re bo se ya le moya o a matla ha ho le se pitu gona ho yema o ikemela ke le ba mo bamedi maletsa mong o re hello my sister nna nkile ka qabana le mme wa bana baka ke kentse pompo fela le bale hisu kana ko ela bana ba dula mo ko kuna hana fela e ona se jalo mo mamedi ke roots ka MKG ke le ba wena roots ka mona ka MKG na ko ngwe ke kenya metsi na ko ngwe ke pompo na ko ngwe ke ntshetsana ka na ko ngwe ke toilet e go tlo qoqela ka ina toilet ina toilet mo mamedi e ke hloki ke no hiona e ke kwa ke le bala e ho so tshe a e ke ka ho sothi hle go qoqela yona le jwana o sa haile he ke mo nana la hae ka nnete mothini ya ga e bua ntaba ya hae jwale lapeng habo e bo sa gutla ka nnete ha gutla fumana hore lapeng mo ha ona toilet e ne ntse le tenining ya bakale bakala bomoya jwalo jwalo le eng ya ba toilet e qetella e sa sebetse ya fefuwa ya ba sa kgona ho lukisa wena mo mamedi jale nako a fitlhang habo he ya gutlana le bana ba hae ya fitlha hae o bona hore ha ona toilet o etsa mokgwa goreng toilet e be teng lapeng ba tlwele o ya mogaisane ne se ba ya mogaisane wena mo mamedi e ka ha o le thata la o le jwang motho tla ya ka mogaisane le dintsa se di ba tseba di sa ba hobula ba kena ba ya mogaisane mo mamedi ha wena botata he ya ba toilet ke toilet e teng lapeng ho se kgona ho ithusetsa toileteng ya lapeng ya ba ke thabo fela ka lapeng nenneng batswadi se ba siyo he batswadi wa etsahala momamedi

kana modima ba ntse e se ba le siyo jele ga setse mona ga le bana ba mona e ke ne ta ha o tsantse tetelile e bile taba ya toilet fela jele me mana o tlile le bana ba hae ka nete ba go tlile le bona lenyalong ka lebaka la go ntse lenyalo di skitsa sebetsa hantle jele ka se thaba fela ntse sa sebetsa hantle ka go kela heso e aba se ba tseka ba tseka e molemo a sa itshupa sa re yana e ke nna mogolo mo e ntane mo wa media buileng ka yona ya ya bashanyana di gaitsedi bo malume e na e ke nna mogolo mana ke nna tlo ja mafana a mona e ntlo ena ke yaka nna hle ke batla ntlo e molemo sa tsa supa na ena batlang ena o tshepiswe eng ena ko ngwa ke ga ho sina bo bo di pampiki tsengwe tsengwe sna wili sna letho ha bona mo medi ke la qoqa mo eh la advocate be re bua ka tabe ya wili bona e bohlokwa ka e a re na mo emele mo tla tsho bona ena ho nthufuang a hla tshwa re ho nthuba di kena moholo o tla tlame ho ja le falena la ntlo mo medi ja ga tie le ntlo le mo yona e go ya masimo a manga sa re kisitse yona ha na lo kena ho yona ga tla bua ka ena fela jele menwa o ile a jele ha ha sa sa jetsa hore bana bana ba hutlele ha bo bona ya ba ka nnete na go nyoa pa ka ntshohletsa tse ba mohlomong ona di ona tlile le tsona tsa ha ile bana ba hae o re ya ho singeletsa le o singa toilet e ke ke ona tabetsa re qoqotswa mo me diketabe yona sna le ntse telele o toilet yo yena ya hai a ka nete o ka hiletsa yo go pelwa hene le bohlokwa ha holo mo mamedi ya holo ba ine le bana ba bo ba hotse ba tswetseng le bona ba hotseng a sentho mana yo ke ha ngkhono ke ke lapeng hantle ha bo maholetseng bona tema tsaletseng bona tinga hola o na sa ukisi na ho etsa hala jwang aria ha ba ke tswa mo e re ke ba sie ka mogonentse ba le ka teng a ile sa toilet ne ke go qoqqele fela ntho tsa malapeng a mang pele go ana jale mo mamedi e o tlo no shebela pa le sna toilet o tla bona o ka nna ba ke mong mo nentse le teng bo last week ke le ntse le ntshatse e o no shebe e ho ba se ba lokela go tlela mo haisane hape ntle le ha e ba he ba tla e haha hona jwale ka ha jwale e ne se batla etse ho ya ha o finyane e le le ba le mona lapeng mala tsa ga hai lai lai ho be tiki hle ke la thusa ke oh ke garlic ntse ke mametse till 12 ke TK ke taba na se fuba ke le ba bona TK taba tsa bona te he ke rata ho kwa taba tsa bona te fela lo ga ka fihla vintage money tlo bo sena bothata ba letho nko tla di sa ke bana qokotho e tla be sena le bathata le thons e tla be le satsha tla be ga sa go hlole go tla bo le monate ha ke ya moletso ke okay. Una mama mediona how re ami ho hang naloi. A tsena mama medi ha re ami ho hang. Ha go khutla mana mama medi ga o phetela mogahlolo re a o kwala ka siamolaetsa le mohala wa ha o ketla o amohela go khutla mona. Toilet yona ka nnete bu. Batse.

Hantle ma hla hora ke le shumela motsole monga ke le hantle ka kotlolo ho horeng ya boraro bile le ya qetela ya lenane ho la rona. Mana ke John Sikada bitswa just another day. Pinoma ke ke le extreme more than words PCFM. Yeah. Ke a qoqa jale mo mamedi ke libile mo kitengo mo holo wa selemo le selemo go bua ka vintage affair. Go bua ka vintage affair mo mamedi go bua taba ena ha holo ba ne ge di ka vintage affair ga itekola e molemong mo mamedi a tsebena wela ka kapa a ena a ichebe go na uela ka ene gahlolong ena ya batho mo mamedi monate mane mo tla bone monate me gahlolo ya batho mo mamedi e fapane efa ban jiri we utlontjetse na wena boela ka ita bena ga e bona le botlontolation mmane le bo vintage affair lo ho hlomana mena timogetsa mangwana tinga hipona jelo utlo ite kule mo mamedi ke tlo fa megahloleng ke ile ka tswa mo mamedi ka etsa research ka batla hona hantle mefutene ya batho eme jwang khala le mogahlelo wa pele ko wena o tla bo sontjetsa fela na go utlwanye ka ke tshuke ke thitsitse ho wena o sontjetsa hore hey jele mona la ile wa ntoba e wa ntoba yes me khahlele na ke mena hana le pantsula mona go bua ka batho ba ne mo mamedi ba tantsi ka maotung ka mo thotsa bona mo mamedi ke thotsa smart thotsa smooth go ga ja fa mona motwana ka ga thitse fatshe tsa shapa thotsa tsebo tshutu wa bona ke e ga re nkalagata o bona o shapa thotsa ha hantle ka smart ka smart le tebele o bona o ya no man ena ntse ka nna ya ba ke professional dancer o bona o yena na hloka bo emi stage ka mo shebeletse jwale spotlight so yena ha molaita ka torch ha mone ka fe ha ke wa majaibani bua ka bona he mo momedi mogahlelo wa pele wena e be wela mogahlelo ngo na majaibani go go batho mona ba smooth ka dance ha motho Louis Heisa ka dira ha o tlwa tabeng ya dance ha ke tsebe o tlanjetsa mo mamedi mohlomo se koti le hona temo wena o yela ngwana te o tlatsho kana le bana ba ja ifang ka mahetla o etsa tsin ka mahetla happy nella ntate ka mahetla ha se motho a thotse ngata ha itubi ha ikhathatsi ka nthotse telele ha itshakise stress ha itshakise stress ke motho wa mahetla tlobana tsa gafela ka mahetla ha o thwe mohlomo he o likilikile o ka tsitsinya le hlohanyane hwa ha o so tswa bo phatha phatha ntate bo dikhwela khwela o tsebe go mo tshakisa stress ja ya ka nna tsa mamukiti mo wa mo stressa hona jolo ba tla etseng ho ba di hatsebe kapa ha ke tsebe na ko ba sa tsebe kapa ko ba sa ka tfela ke mefuta ya batho hona le bana ba bitswa di waste specialist waste specialist mo mamedi bana ba hlokolotse ba di dance ka mefuta ao pina engwe le ngwe la fela le theka ke ba mana ba le theka le bonolo ha re fela ntate o tla mo bona ntate o tla mo bona o na ho lifeng le theka lona le tla ja fela pineng o tla bona etsa tshi ke ba mana ba wa bona ke a tsama ho tsompona ke ba mana ba hips don't lie bo Shakira ya ntate le theka tjo ke bona bana mo mamedi ya ke tsebena se ke o tlile se ke o fihletse na o tlatsho ha se ke fihlile ho wena mo mamedi o re hey tshilo tsebe bono o se fihlile ho nna hona le
ba mona ba bitswang the two step the two step e ba mona ba left right left right bisubu that it's a fair left right left right left right eh na re tla go a matcha fela jelo matchela to the side to the side to the side ke o bona ho la pina efe o kene ibile wa se ba ibile it's a mile lintle eh the snapping of the fingers left right ha ka re o u tla hantle pina ena o tla go ibile etsa tshe etsa tshe etsa tshe ha ka hle ya fihla hantle e ya ke go o le ka go spice dintho e o ka se ke fa left right left right ba o nobele spice nyana e bana lo kengeletsa mahetla nyana le teng ha ba se pinene e fihla hantle mo ntho di ratwa hona teng e jale hona le ba mona mo mamedi ba ha se batho ba ratang ho fetelletsa ditaba e o tla ja fela pile e ratwang ke yena fela a se pine ngolong o tla mana jalo a eme monu a tantsa etsa ga hlomong e tla ga holla khwela khwela o tla khwela ha holla pata pata tla dula fatshe e a se e ha be batho ba na o tsebe mo mamedi ke ba mana ba tsebang mefute ena di dance ha holo mefute ena ya di dance se tsamaelana le dipine o bana mora o mo mamedi wa bo TikTok mo pina tse di nang le bo di dance challenge o di tsiba ka ofela o di tsiba ka ofela ha o la pina ena o tsiba dance challenge ya teng ha o la ena o tsiba dance challenge ya teng e ke batho ba mana ba tloetsa o ipone gore jwale wena e hlile ha wa gemi ha o gemi le dinako ha o gemi le dinako hantle o lapine ngo mo mamedi mo mo mpina o itse ba fela o bona gore hi go la ntso tse ba de ba tsena tsa tantsi o di tseba fela ha o so wetswa tantsi ya mofuta o no wa bona gore ena yona ka nnete ya e nkwaletse ka ntle wa bona ba mo ba TikTok marangrang a TikTok pina e ka letswa fela ba itse tsa tantsi ya TikTok mani ha o ha o sa gemele dinako haholo mo mamedi hle o ka nna wa iphumana o saletse mogago jele bana ha ke bana ba tletsa o eme khone ha o lla dipina tse ding tse itseng tsane tse go itseng a o hlo o tla ema he ka nako ya tsone kana le mogahlelo o mong he wa the freestyler batho bane ba ke batho ba tantshe le bone bana mo mamedi bona wa tseba le ha tantsi sentle ha kalo ke batho ba itshepa ba itshepa o tla mo bona fela gore ha ke bona ntlelo ntse etsa fela wa itshepa o tla bo bona ntse etsa hantle ho latela boitshepo mo mamedi ba hai ba tshaba ibisa vibe e tlisa mo mamedi le yana le yona o bona sefahlong ha e tsa tantsi ena ha yo sa e boneng hantle ka boitshepo bona ba haisale mona ke khokena nna he mona ho kena nna he a ke go ukusisa gore tantsi mo hlomong e ka nna ba wa etse ba e ka nna ba ha o itse be hantle fela eng ka pa enye ba ngwa ye tsa o ye tsa ka boitshepo e bile o tlisa vibe mo tsao go vibe e bitsa vibe ntwe ho kena bona he mona kena nna hemo nna se ke ikutlwile na ke wela kae ke tsebe wena mo mamedi mohlomong category ya hao ntse tla mogahlelo wa hao ntse o tla ka nnete nna ke wela mona hemo mamedi freestyle mo o tla mpona hantle ka di 29 ho ga o ao ngwaneso o tlampana hantle o tlo tshona wena wela kae engwe hape kapa mogahlelo o mong hape mo mamedi o bitsa the couple dancer mona mo mamedi ke mofuta wa batho bao ba kekeng ya re ha di la hantle tshilebe
o ja fa le mmu eh ho hang a qala fela pina e kwa go ena empatla ke eme dance floor o tla hula motho eh hula motho ya tla ya le ena kwana eh se ba e pele ba ja fele eh a se motho a ka ba sa ema mmu fela eh anka spotlight a le mmu a tla hula e mmu eh ba ka pa ba be di ba ga go ba ile bo le 62009569 ba melang ho bula sekile a o tsiba ka bula sekile he o tla mo bona mo mamedi o gata mona le competition nyana mona le competition nyana ke ne ke le mofuteng ona gale eh o fihlela ke bona hore ai ntwe na sekile ena e batla o le show ka tantsi e ho ba ho hona ntwe competition eh o la le bohlo ntwe tshudisano nyana ha ka le bula sa ke le mo le mo le mo ngwetsa tsa tumeng ka tsona o etsa tso eh a ditheba wali ha o se na show hantle mo nete hantle ke hona mo jwa lo tla bona go ne ke wela mona ka bona ga nga mpaka mane mo ke le mo mo snang competition a eh a tsaka ti competition spotlight e sa ka le light ka torch le mpone eh ben na he be ke be the girl obo e ke e ka mpaka hula hula he mohlomonga le mong ya gatla lena fela ke wela mane mogahlelong wa le ke bileng ka ona ba the freestyler nna ha ke tsebeng ona wena wela kae ha re ye he hana le mogahlelo bitswang the old school veteran e old school veteran ha tlo ba bona hantle ka 29 le bana momamedi bana ya ga tloba bona hantle ka 29 ho gona o lla phatapata ho lla khwela khwela ho lla gwa gwa o di tsiba ka ofela ho bo sho eng ha fosi eh o di tsiba ka ofela mo mamedi dipina tsena ka ofela le dance tsa teng

bo si u bona momamedi o bo qetantsa ge ena a ha se bo jaifa ha ke tsebo jaifa ke tsebo jaifa la ka wa muhula wa mobisa ha ge se baeng sakileng kai a a o tana ga ha na e ke wa itshabella o e ke wa itshabella ha o le tsena o bona jale momamedi a se a o hlodisa fela na le manantsa ge nna ke tsebe o jaefa nna ke tsa a itshetlele ka lebota ditsitaf a ditse studio mo no itshetlele ka tafole a tsa nna ke tsebe o jaefa nna ke tsebe ha sa le mane mo mo isitse o bo so bona mafulufulu le magabani mogolo ko we ntho tsane ka o fela tsana tsa ke na hana tsone o bo koma ketse wena wela kae mogahlalo o kofing o welang wena wena momamedi ke bona molaetsa o re nna ke wela mahetleng mo mahetleng mane tje oho o re nna ke wela mahetleng mo wena wela kae momamedi ana nnete ke wela mane festele tlampana ke jaefa ka confidence ke na le vibe fela ga o ka wa thola wa tibisa maikutlo tla bona le wena o gae mo ba ile ba kuti ba ile ka dike gana le the drama bana momamedi ke ba mona ba tla ba rata patapa ka lotofatshe tjene go go bona tapatapa ka lotofatshe fela a tapatapela beat bana ntsa ka fela nako nngwe ebile ba etsa ka tlhoo baga ka tlhoo fela o bana ntsa oma ka tlhoo momamedi go na le ba bitswang the mirror ke wela mo na le nne o bona mo mona ke wela teng he ke gona moo ke nka ntantshetsa ka gantle gona tengwe mona o thoke ba kopitsang batho ba pela bone ya o le pelaka o le motho le tantshe ke tlo kgona go wetsisa fela a se ke le momane go sothe ae ga re bone tla bona we e o tla tlho o bone ba tla o bontsha ke bile ka confidence ke bile ka vibe di teng di tletse momamedi overload fela a ke le pela ga o tseba a ke tlo o kopitsa wena ngwaneso tla bana ke le motla gagolo ka tantse o tla ngwalela gae ka nna o ngwele mono o ka itlho ke tsa e bona e ke ga o tho ya re bone ena ke le bontsi mogatlhelo mongwe ke the overconfident dancer ke motho e kang freestyler fela hai yena o sa etsa gagolo ena o sa etsa gagolo o bone o ka ai khona ban etlile ga ona letho mo ga ona rethetho ga oo mona o bo ipotsa o motho yona o ntsa jae fela pina yona e ntsella kapo e be motlho mongwe o itetseditsengwe ka tlhogong o tlo o sena bonnete gantle o sena sure ga tla di bona gantle le tsona tsena ka di-29 wena o ela kae momamedi obane he nna se ke ipone a nna se ke ipone ngwane so wela ke wela kae ka nnete go na le ba bitswang the professional koko ena wa mmona moma go na le bo majaivane motho o bona motho o na le talente ane a tantsi ga tsitsinya fela wa bonana go e tsalang ke go na le bao bonao ena ntho ena o etse sekolong ga fanye o shoka yone o etse sekolong le tsela eo a etsang ka yone o tla bo yaao e bo choreographynyana wa bona o ena e ka gagala e practice ke the professional in o bona gore eno ga ka nna ga motsamaisa le bo mafiki zolo ya ba a tsamaya ya ga ntse ba bina kwana ntse ba re hebuti ya ba ke ene eno a ka ntho tsa gae ka pele ka mono o a natifisa ka dance e ka ga ba letsa bo DJ Counterforce bo DJ Boots bo Funky L ka 29 a ba sa kgatha pina fela re nna e tla rolola itseng ke tla hlwella stage a jalo go be monnate go be lab lo bona gore eno ke professional tshwena wa e tseba e ya wa e tseba ga phethela ka e bitsa the

ama piano transitioner. E. E utla qala eka o tsebatsena sa morao gao. Dance ya ka ya pele o bona ga a ena ke kwasa ene o tswe yetsa kwasa o bona sa. Ntse go bona. Ga e bona game ya hao. Ga e bona. Ga e bona. Wena wela ka hemo medi 2121956 le +26659956. Ngwana tsa voice note WhatsApp 62000956. Hona le magahlelo mona o sa ngolwa mo medi research ke ba tloelea ka ha ba tuma. Hona le magahlelo na mo medi o batho mohloma ha ga gabitse fatshe. Ebe wa ya mo wa dantsa mo batla o jive. O bona ha o ka qala le pele o tlosa lotu fela ho hla o apa diatla. Hona le mogahlelo. O bona e ga tlwa fela o padi atla pele. Singeji. Go hana mo qala ho singeha bona teng di atle mo. E. Ke wela mo no le nna. A. A ka re o ntse o di fatse hantle mo mamedi. Pina ba mona tindate ya gagwe ya ma. Ntlapile ba o padi atla. Eh, lebala. Lebala, forgive and forget. Lebala ngwaneso eh maletsa hore na ke mona two stepping mona ke eh hore na ke mona two stepping eh o hona mo nfela two stepping ya ha ibile ha ena ha complicated ya ka wa utlwa hantle o tla je o tla mo eh kapo le phone o ka ikengeletsa hona mono ya bawa eh two stepping wena wala ka mo medi ha go phethela ke go tla mona he ena bitswa rush apola up to you.

Paula Abdul, Rush Rush, Mama Medi, mwela etsa ore di atle mole na hokena na jo. Oe di kele vwase, ki zwana ditaba ka modile nga teng harieng ka ofela reputele mani. Ba wan, ya no, katawe ka ofela Mama Medi gile mono, mamo khoto mbali ribe, ba mafteng, mahali suku, woshe ka ofela, hake khetina umutu wa stri kisefi. Eh, keng. Ka ofela ho be monnate mo mamedi ka ofela re lebeletse go be teng tikete teng ya fumane ha ka 70 multifela e tla ba le gholola maluti mo mamedi ka 18 di fumane ha di ofisa PCFM di fumane ha le shy shy le ka merchant o ka fumana tikete ya hao nka di ntlatse feletseng ke tsana mo mamedi 70 affair o ikutlwele.

don't leave me Ron and Keating when you say nothing at all. So ke ba metse senye le shemele metso e meraro mo mamedi re lebile horeng ya le shemele metso medi na rena se re le haufi ha holo le ho arohana. Fela ke ke ga o hana ke se shebe tlhalo sa ba ba le hodimo ba ke sala tsa sila o sane re bona rena. O ya me jwa mochiso. Ei. Ha rutlo mo mamedi bile kutlilo ge ka ge ho tla chesa o feta neng ka paneng. Mm. Ha rutlo mo mamedi ho sane go di ne phato e tla bena le matsatsi a le shumele metsi ro bong selomo le sa dikitse pedi le mashume ba bina le metsi e tsheletseng. Le ho dimile ka lebellwa le hlake boholo ba dipaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding ka maluting. Moya ka lebello fo ka le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka e ba matla ka dina go tseding. Inhlatsa motsheso maseru ile beletsu la nthlentse mashome ya mabedi ya metso mehlano mo shasho wa mashome ya mabedi ya metso mine mafiteng mashome ya mabedi ya metso mine mahalisoko mashome ya mabedi ya metso mine quting mashome ya mabedi ya metso mine qatsha snack mashome ya metso medi mogotlong mashome ya mabedi ya metso medi oxford ntlhadi le shome le metso mine botabute mashome ya mabedi ya metso mine le ribe mashome ya mabedi ya metso mine thabaseka mashume meda motso mong ha simong go gele bele tswile ntlentse le shumele metsiro bong mo mamedi ke tlhaloso ya bomme ba le hoti mo hlaolo sotho meteorological services auk ke ke mkhona ke reng kang ka bekilo iphilela oxbokwane eh ke tla hasetsa ga tla hasetsa ona kwane tla ga helena kwa ka o kena mona radio eh ga tla hokela mo mamedi thotsena ditentsena tsa technology eh tla hasa jelo ka e ka mo mamedi ke lehile kae kae jeli ge batla u tla hasetsa oxbokwane na hana fela ka hodima di temperature tsa bo 25 24 20 oxbokwane ka 14 o ka sam pizza baka so se re tlo se re come my child come my child come home tsela ke sa ina hana sa ena hana na ho etsa la ina ho itlaba ho feng maletse go ho bile ho tle ho ba le wena ka jeno moratwa wa ka morena mpulikela wena ya ba lipsi bo monate ke le ba hla mo mamedi o be lipsi bo monate le wena e ya ka nete ke tebohela ke a tebohela ba re pisa fa mona le wena ga tsena sogele haufi ha hololo a rohana ba tseba re haufi ha holo ka nete ngwaneso e tla ba jole selo ho latella ha ka ga etsa fetam ai tla ba selo latella ka neat ha o tsela mona mo momedi mo na tikibisa week guest wv ha ke khutla mona rarwa.